0: Leka 2:02 xa hlokomhaka ya hina ya suka nyamuhla leyi vulaka leswaku inaka mina loyi ndzi tiraku kutani ku dadani muni loyi mamani wo karhi a nga le mutini ni nuna wakwe se ke mamani loyi loko a tshika la navela a xitirhilexi kutani ku loko a wanuna tshika naveliwa hi sati wa patron wakwe loko a tshika naveliwa hi sati wa munghana wakwe loko a tshika naveliwa hi sati wa makaji wakwe cina a fanele kuma ha yena kota wanuna a fanele ku ve a vhumela ku ve a rhandzani patron ni sati wa patron kutani ku va patrowa na patrowa kutani a fanele ku ve a rhandzana ni sati wa munghana wakwe a fanele ku va vhumela ku ve a rhandzana ni murhangeli wakwe hi vula loko wa he murhangeli wa sati ka mugakanika tikanika slech kambe yena a hi yena mamani loyi a navelaku a dadani loyi cina a fanele ku ve a maha a wanuna loyi phambeni ka xikarhato lexi a kumanaku na xona loko a khuhi wena ciwi ni ngo a fanele ku ve u ximaha a hlaya hina yo 86 93 86 3 9 9 86 93 86 3 9 9. Alo, mngisithu ngafukeni.
1: Awshe.
0: Yebulana man.
1: Emiya njandreza ndamela amara kweni.
0: Hoya hoya zandamela.
1: Eh, mikwathi.
0: Aha, itsakhe zwona.
1: Ya.
0: Se.
1: Ah. Hayi to maka.
0: Mhm.
1: Ah, patrão. Ange a swi fanele leswaku lowu wa mamani a nga rhandzana ni patron wa yena na ni nuna wa yena ne a nge rhandzani ni munghana wa nuna wa yena hikusa a le wukateni ka yena ja hi leswo swi fanekelaka leswaku a wansati a tivekiseli nuna mun'we loyi yena a nga na yena loyi a na gangisaka nsati wa munghana a nga na direto wa ku va gangisa nsati wa munghana loyi wansati a yala a nga vhumeli
0: loyi a faneleke ku yala hi mani
1: loyi a fanekelaka ku i ngani loyi wa patrawo loyiani a gangisa a mutirhi wa yena ha swoleswo
0: Hi patrão
1: a nga wukatini
0: hi swona a gangisa xitirhi xakwe
1: agora loyi wansati a nga yelanga ku ya a wukati hala a yeli ku ya tirha loko ku hela n'hweti a hola mali
0: zandamela alo
1: pfumeli loko va mugangisa
0: wanzi kuma khwatsi
1: wani kuma
0: ai mahi leswi i nga se khwatsi a wonela ka hina nyamuhlala hela ku cuka nguvu tlhelo ga wansati a nga sati wa patrão ku ni xitirhi xa wanuna xi kumeka ku laha mutini lowu se patrowa ku nga a sati wa hosi yakwe kutani ku hi yena a nga murhangeli ku nga yena a nga hosi lawa a navela jaha leki gi tirhaka laha mutini lowu kutani mina kutani emakaji wa mina a nga ni sati si sati loyi a navela a jaha makaji ku nga kunyadu wakwe
1: ya
0: kutani zandamela Tomaji Valoyi ana mungana si asati lowu wa munghana wakwe a navela Tomaji Valoyi zwina a fanele ku ve a maha Tomaji loyi peranti kutani phambeni ka tshamela leki ka ku ve asati wa munghana wakwe a mu navela wa ku asati wa patron wakwe a mu navela wa ku a murhangeli wa ku tirheni wa wasati a navela a kolega wa ku maji wa wanuna wa ka nga hansi hi wurhangeli
1: ya swona a wansati va talile vavasati va ku loko ku ni mutirhi va mu navela la na va swi tiva swa ku vona va ni vanuna va vona loko a vona swa ku fana ni leswo loyi wanuna loyi a fanele ku va a vitana nsati wa yena va tshamisa va wulawula swa ku epa leswi u swi endlaka leswi a hi swona hikusa mina ni nuna wona u ya navela mutirhi mina a ni wanuna ke loko a yala loyi wansati loyi a haya mahlweni hi ku bya ku navela a mutirhi luya loyi wa papayi loyi a lavi tinxaka ta yena a tlhela a lava tinxaka ta luya wa lwe mun'wanyani loyi va tshamisa va xuxa timhaka leti loko a swi vona swa ku loyi wanuna loyi a nga se zi nchumu ya se zaka mutirhi a fambekaka mutirhi a tshama kona a tshika loyi wanuna la
0: zandamelaidavadavaka
1: ni wula swona
0: zandamela byi khati swinyingi swi maheka leswo a patrawn ni ku byi tiva nga byi tivi loko a suka hi mhaka tirho a jaha leyi gi sala gi dumeliwa hi patrowa laha mutini gi byeliwa gi zamiwa hi tolo tindlela na loyi wa n'winyi wa muti a nga hi kona lexi ndzi lava ku xi tiva laha ku jaha leyi gi fanele ku mahayini loko gi naveliwa kutani bava loyi mungana loyi wa sati wakwe wanuna wakwe a fanele ku mahayini loko a nhwana loyi kutani sati loyi a navela kutani a navela a jaha leki swi kati swinyingi ni ku swi tiva patira wa nga swi tivi
1: a nuna lweyi wa ku tirha lweyi loko a swi vona swa ku a nsati wa luya wa mu sindzisa leswaku a va rhandzana swa fanela leswaku a byela patrawn hi xikombido swa ku a nsati wa wena a wa ni dumela laha na ni sindzisa leswaku mina a ni rhandzani na yena ku ve mini laha ni tele ku ta kombela pawa i nga ntirho lowu mina ni tirhaka wona a ni telanga ku va mina ni ta ta hamba a mbuya ya yena entan pronto loko a ta va mi byelile patrawn hi xikondidwa patrawn loko a pimisa yena ngqondweni ka yena a ta hamba maqhinga lawa ya ku a dya ku swi vona hi ntiyiso swa ku leswi a hlayaka swona loyi wa mutirhi lweyi i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso hi leswi va fanekelaka ku endla swona loyi wa ku gangisiwa loyi wa ku tirha ya
0: hi swona loko a he sati wa munghana wa wena
1: loko i li nsati wa munghana wa mina a ni gangisaka mina ni ni direti wa ku mi byela swa ku mina ni munghana ni nuna wa wena hi vanghano i hi vamakwavo swi komba swa ku hini hi vamakwavo hi nge tshuki purike loko no za mina ni rhandzana na wena a wunghana la mina ni luya ni file ni leswi swi ta ka humelela phambeni ka ku famba loko a ta swi tiva munghana wa mina a hi swi tivi kumbe mina a ni gaya kumbe wena a ku gaya kumbe mi tshikana mi nga havi xikan'we hi leswi swi fanekelaka ku va hi byelana swona loko ku humelela minchumu ya ku fana ni leyi va pfumeletile ku va a wansati a hi vhiyara mapimo
0: hi zona hi bongile zandamela hi vonelaka wena loko swi kombela u ta tlhela u ya u engetela swin'wana ha swo
1: khani mambo loko swi kombela ni ta tlhela ni nghena
0: chachao
1: loko ni nga ha nghena a teka xikodlo
0: khani mambo chachao.

0: Hello?
1: Hello?
0: Ke bolana man?
1: Ha o pelene la no o laola na Edward.
0: Edward man?
1: Edward Nkumbe.
0: O ikuma kwe ba Nkumbe.
1: Nang wa kose ka nyambana, ke kuma ka dorpeni tsale ka maputo.
0: Hoya ba Nkumbe. Wone la ga wena ka mhaka le?
1: A wonela gamini ka mhaka leyo na ndzi tsema zvigava zo tlhelela hina vanhu hi fanele hi ve ni xichavo xichavo hi ti xa ku ti tiva a wu munhu ka wena bya ku kasi leri ndzi nga laha misaveni ku hanya ka mina hi ku heka kona hikusa loko for example u rhandzana ni u naveliwa hi nsati wa patra wa wena u nsati wa mubati wa wena u gama u ti evolvhera ka yena a swa ha tikombi bya ku a mahanyelo ya wena ma ku heka kona
0: hi bongile Nkumbe wa vumela ku leswi swa maheka wa kholwa swa ku vanyingi va kumaku minandzu yo ka va nga henayi hikwalaho ka ku ve kunene a vamamani va muti kutani a vasati va vanghana vabyi va ya va wula swa mawunwa ka vanuna vabyi wa vumela leswaku byi kona swikhati a vanghana vambirhi vanharhu va hambanaka a wungana a xitirho xo karhi xi hlunguliwaka a tirhweni hikwalaho ka ku ve mamani wa muti a yela ya hemba u lava leswaku manyani wa ndzi navela hi ku chava ku hangaranga ya a ya wula leswi yena a mahaku hi munghana wa kutani hi xitirho xakwe
1: alero vakholwa mi
0: se kasi ku a munhu a chava ku luza wungana gakwe ni munghana wakwe hikwalaho ka sati a chava ku luza ntirho wakwe hikwalaho ka ku ve a patrowa a mu navela na a chava ku a nga tlhela a rhanga wula sini ya ku phela loyi wa ndzi gangisa hinkwanti yena hi yena a nga ni mhaka leyi cina a fanele ku ve a maha loyi wa jaha kasi ku kutani loyi wa jaha kasi ku a nandzu wu nga weli yena
1: kama wonela la kwazi wonela gamina ala alo wa jali loko michumu ni tetana a fanela a separara a ti mhaka to tlhelela anga hangenelele hi ntamu ka luwa patrau kumbe ku epa lo tlhelela zabo zama heka ka utume hambi hi ku a ku yini a tika kumbe ntirho kumbe yini byo tlhelela ka maheka
0: ebongile Nkumbe hi wonela ka wena hi
1: swona
0: chao chao exikarhi xa hombe ka zontlhi leswi hi ku a magezi ya khumeka wasati ma kholiwa ngopfu ku hundza laya ku ta hika wanuna loko ya chikela jaha leki ku mina patrowa wa ndzi landzelela kutani ku a ku epa sati wa munghana sati wa wena wa ndzi landzelela loko u tshika loyi wa mamani a ya nghena tigeziki n'wana ku phela leswi u swi zaku leswi i ni rhanga ta wula hileswaku i wa chaya ku ndzi nga ma chikitisa mahungu lawa ku nyingi hileswaku loyi wa sati a ta khuluwa ngopfu ku hundza magezi lama tileko ni loyi wanuna hikwalaho hi gi wonela ga wena murhandza mangiseti kasi ku ve mhaka leyi hakunene yi zwiwa majaha lawa vanghana lava va simama va hini vuvhikeli hileswaku kota mu swizaku a magezi manyingi ya vavasati wona ma vhumeliwaku ku hundza lawa matakhu ni wanuna cina va fanele ku ma ajaleki.

0: 86 93 86 399. Alô?
1: Baba lo.
0: Uhum.
1: Ni kana boya Alexander man.
0: E zona.
1: Mene no vone nguzo ya ikulu hete makata kufana ni tote.
0: Mhm.
1: Vaka mungano na mungana vatwana tereke, tereke futhi soka singa dare. Maji asukile lweyi wa mungano wa kona ku. Ni ateka mungano wa mina para kuwa heta famba hikanga. Kwalo ma avaya kona loko a khasa ka muntu luwa amungana kona a humile a kuma sati wa kona na li kona la hani kaya la hani eswi ange e ni tanta kamba a chomi wa mina kumbe a kona aku a chomi wa wena nga kona a humile a humile a hume aku ini aya hala sokwaye kwena ani ku tivi. Yakwe entawu tshona na khela na famba agama ka ku eh ani kombela ku ni bekela alampa dalani a janel alani ka yingu lani inga tshale majini ya shawa majani swikoti ku swaku ni nga bekisa ku hey alampa da ikola directamente ka mbedu ku swi ni mbedu ya anona luyane loko abu a khela para ku a mbekela lampa da kuma swaku lwe wa sati lu ayo timba thawula agamaka lwe wanuna lwe a susa swifambo para a khela a bekela lampa dala hada para a ta huma famba kuve nuna wa yena a wa vuya loko a ta khasa kuma swaku lweyani a ni thawula lweyi a nga na swifambo a beke hansi ka mbedu ja a pimisa leswaku lweya wa nsati luya a yi tleli loko ya nga zanga yi tlela na yena o va a mugaya mugayela tota famba jela a yi jele swifoyi lembe bya 1978 swi nga yinceka hala ni ka khongoloti ku ri swi epa a vavasati a zveze a tingono ta vone a tibo va gayisana i va magayisana khani mambu papaya ileswo atenge va ni muntu a tisawu ka michuma ku fana ni leyi ka vanghana ni kolomo mintirhweni swa ku loko hi ya tirha hi nga vini wunavenavi loko ku ni michuma ku fana ni leyi hi nga hela wutomi khani mambo chawu
0: chawu.

0: Mr. Nandolas na awula hula la gautsiva shako ambosha mova zvisize shilava wena chige matapa hello
1: hello
0: hey bulana man
1: Carlos Mondran kasegwan lano
0: hoya hoya
1: eka program kanil kuma pakati lemna bonya ne zwiwa zwa wrong ke ndivani kuma pakati nyasa ku zvibala ku kuva patran wokare arandzana ne mamano wokare kumbe
0: awana
1: wokare arandzana na senyora wokare kana le mulungu na ina kumbe zvimaisa kuya
0: dadani patran patroa alava kuchitiri chawanuna kutani mungana ne vangana vava vanombere jasat wa mungana anavela a mungana wa nuna wakwe
1: mungana wa nuna wae
0: ela kuti vakuo zvina fanele kuvea maha anuna loyi akasat wa mungana wakwe zvina fanele kuve ama kutani timfanele kuma chitiri lechi kasat wa patran wa yena wa muvumela ifanele kuvea maha yini ke
1: Alla nga tava markare kone nkontro kumbe I telefone li tiraku ka nkarhi wolowo ama hileswaku akuma hi leswaku a pfulela auto speaker ka telefone loko a ri ku a gangisa hi telefone loko a nga gangisa hi telefone a li ku va yo markara u mu gwela nuna wakwe loko hi ka kunene ntiyiso wa murhandza yena oso awu es undumuni u laka ku ya kona ni kombela ku iwora ka ku ili nga chuti vaxinitaya nilaka kukomba swilo ndhawu leyo
0: hi mani a vulaku leswo
1: hi lwe wasati a nga ta gwela nuna wa yena
0: se li wasati yena gangisaku a wanuna
1: hi lwe a gangisaka wanuna
0: wasati i sati wo khwatsi leswi mina na wena hi vangana ja a sati wa mina a navela wena ja wena cina u fanele ku maha ka tshamela leki o kwe ku mina ni patrão zini sati wa mina sati lowa mina a navela wena u nga chitiri zvino u fanele ku ve u maha wena u mahisa ku yini kasi ku ve u tivhikela kutani ku yi tirhweni ne a hosi ya wena wa sati kambe wa ku navela wena u nga mutirhisani kuloni kambe u hi u rhangeliwa hi yena cina u fanele ku ve u maha wena kota chitiri kota
1: nuntiri
0: ya kota mungana wa sat wa kota mungana wa nuna wakwe majene navela wena na hala kanisa ku zvikati zvinyingi anavelela lege hagona ga ku kala muhuma la mutini mama kumana handle zvikati zvinyingi zvimaya kalezo na atiruka ufamba vagama ko Filipe ingata seno utwa ku vita no he patrowa wachikese kuzvilawa mukumanga bohangi chumu kuzvilawa wachikese mukume bohechi thaulana chachitsongwane kuzvilawa wachisela mungano wa wena loyi akumeka ku kutwa kwili ku iko au ligarange kutani hizvinwana wa wachikela satulewa mungano wa wena achika yako oya hoya dzanza teka chitolo ara kutsama hesi tata tsamesa no kuwa kuesinia uyasea akuvitana ku ya tsama kona wakuma ku sini chithaulana kutani anga bohangi chumu ndao chino ufanele kuve umaha wena kota wanuna esatu wa mungano wa wena esatu wa patrão umahisa ku yini kasi ku nhuma ka mhaka le wa mubyela nuna wa kona wa tsutsuma wa vhala matihlo u landza leswi a mahaku kutani a ku kombela ku zvona wa sati loyi chino ufanele ku maha
1: ku pala xibalo tlhela u ya tshamahandle porke a matihlo ya sathana i mbilu swin'wanana wo huma njheni a ku swiyini lava ku wa teka kani nga prota limpo kuna lava frapa kuchika wa tlhela wa ndi kumbe xitolo nga ri ka xona kumbe balkan wa wa tshama le u ta pima nkama se u famba nkarhi wun'wana prefere kuva u perdela ntirho teke ku famba se u wona swin'wana porke a luya wa n'winyi wa nsati luya kumbe ye patirawo kumbe mani a la nga ta ku kuma a xungula wanuna le xungula wanuna u va ta ku tela ni xibamu u va ta ku tela ni yini a swi tiveki swi to tiva na yena mas importante é a vida e respeito. Então, se a mana o tuco lá ganhou a sua terra no tiro, o magamichu, o tentar curir o limanian para o mundo agora com o vai ter a com, calma.
0: É bom que ele levou nela gawa, né? Na outra semana chegou a mano vai ter engate.
1: Mas aí vai ter que ele ir lá para lá. Ok, tchau.
0: Tchau, tchau. A mangue o mano infante lá covei. Alakanya ku yikona la ka mhaka leyi elezaku u ta tlhela wa tshama le ka Balkan u ti gonza mahaswondla kambe zwa tolovela ku yena hi yena tu ranga haya jela nuna akuphela tricha wana loko suka la tshela ku chima hazwona hi amagiziya wa sat makhulu wangu ina ka hema hisa ku yini allo mngisa tunga fukeni allo
2: Yeah.

0: apologize.
1: Ako nami ngi seto fukene hello.
2: Aupelene.
1: Bula na man.
2: Bula na tetena le ya un kosa amakuti.
1: Hey, ngonyam.
2: Ngonyam ya upasa manga.
1: Nina ka wanela gawana kahle ku mhaka ya nyamuhla.
2: Hey, awanela ra mina hala ka mlungana, lokazani yangula mamana lo wa mlungu leswi fana ni ku ntirho se uhili. Kuna mbuloko no tsutsuma kuna mbaleka mulungu atabala twa ngofu lava sati swinyika nga ta khuluma hi mina swoko a swi leyi a nga tirhiso ku ni tsutsume mhaka liya so mina ni nga endleketa ni voni ndlela yin'wana ku ntirho wu hetile loko swi kutani
1: ichi ka ku nghena mhaka aku nghena nandzeni
2: ku swa fana ntirho se wu helile
1: e loko zwi tsika leswa tuula zwinyingi ka kanona wa
2: zwinyingi anga ta vula mbeni nga hendla nga paranzani chachiwa
1: amba ka bible hizile amhaka ya jali ke nga humelele mhaka yo fana vale josepha kutani jose a gibita

0: Alo.
1: Au kelele.
0: Ewe moyene.
1: Kona kwa santu wana mabaya.
0: Ina hi kona, wana laga wana?
1: Tatona ati magalite, kati mbiri, aya chokwana hili asa kwa munga na wamina. Zai, zikula logo, kwa nzi munga na wamina, aya munga na wamina, anza munga na wamina.
0: Hmm.
1: Kala kuti yala logo, hi, aya, aku vitani wavitani wa kombra kombra kombra michomo ilo kuchekela kaka ya munga na wana anga hikona unga vumele kutama kusuhane ambu kutama kunene unga vumele paro vetrete magali
0: ya
1: tuka vezi lingwanyani toro anga zikontaranzi kusuhanyange musa munga dangisa asatu wa munga na wana wa vizini ya alwa sata kun hata jolam kana wan lokha vumela takun ka shamur anga ya ngam jolam kana wa yena o mi ala ko wi asu ku gwa ya wana mai kala le kae a vizi ma distance ja am kana ne banga ke sata yena ala ka kuluka janya yo zama le ka janya loka tsamela mungana le wa gangisela wa anga tela gangisa sata wa yena ku huza ampunga a sekele ka mselwane mudera a hlongola mpfunga u famba dressa wa leya loko ku byanya munghana wa kona
0: ya wena
1: jaku a tsutsuma ka ndzexi ma xana ku a mpfunga wuya u tsindzekela ka munghana yena a wa engetela ku tsutsuma yako he munghana he munghana munghana a nga mangolanga ku vuyela loko a cuka matika kona ku a tsutsuma wona munghana wa kona a ni mudera ka mahoko u tsutsuma sirka nkawu loko maleriya a nga kona munghana kaa a loko ku byanya o sirka a tsutsuma na yena adresa ya mpfunga at misla gama ya tipa ukarala awa azo mkhakanisa mla azo mkhakanisa vizinya zinga mla hakunen ati mangala michimo kwa isa yangu mangala yuku hili sivuti niketa kama tifu ya ku munga sivisho kumunga na wena munga na wena epra mkombe kuna zali sima za nini zala ka padrowa a inosensi ya luku uimu na wano senti kwa leto kuma timhaka mana swilo ku andzi vumelanga ichokwana ku nga vumeli michumu yitwa ku swa ku le ndzo pela timhakeni nga ta ganya nchumu poki na verdade loko ku wena mutiri u lavile hi lo wanuna nga lo wa nsati la kale ku manda ku hela hi wa nsati u ta tela ka ndzhaku hi xichoko
0: vale a justiça tarda mas não falha
1: é verdade
0: Ka
1: wansati loko a lava michumu ka wena ku vhumela ku nga vhumeli sempre a milion defense ya takara a ta ku takara sempre a khasa ku mutiri wa wena lweku iswaku iswaku iswaku a pata wa ta khona ichokwana u hehla u nga vhumelangi ku maha nchumu xa ku xi ta ku prejudicara no ni lami
0: bungile mixini yena u pangela twa mitiri ya radimisambile

0: Dawe amukela mangisata ukugumesa allo.
1: Allo baba lo.
0: Hoya hoya, ibulana mani.
1: Ndiya yashiri mkonzo simu zika mabungani.
0: Mhm. Hoya hoya, kanza kanya mama na shiteri.
1: Mina nalo kubula leswi nga maheka polo mukatiko la mabungani ni a virus inki.
0: Mhm.
1: Ajalo ka religion. Leya leya tira kufana ni sosi a bulo lula la kuso. Katro ali. A dangu sa jalo. A jali onge na make.
0: Awen.
1: A katro wa ali konde ke la chomba. Kwa lulu se la kuwa lu chai sa jali. Le silinga pumela. Le si katro wa anga si la visa so. Ke akela aku wena ja. Leswi ni hahisaka swona swi ngheza swinene laha u fikile laha hinkwaswo leswi swi ku jotelaka i ni ta ku mahela a tshomba hi leswi patroa a yo suka a ya ndhawu yo karhi a jalo sala lweya ku a konfra lowunkwe a jalo nghena maxapeni ya ku lugara le a tshamela lexa tshamela jaha laha liya laha ku lima kona xa tala ku lugara xi lugara lin'wanyani xi xa tshamela xi za xa taku la ka xikuxweni xi yake yindlu ya ku vava swinene xi tlhela xi nga hetela swikoti makozini ya tetudi leswi xi nga swi kotaku ma a xa ha yi joni xi ya xi tirhela kolo Mosambiki hi mhaka ya ku a wansati wa mutirhi a lava a xitirhi xakwe a rhandza xitirhi xakwe ya loko a le ku va eli wa munghani wa wena loko u tiva hlehla u nga n'wi gweli munghani wa wena wo hlehla hi ku xaka ampela a loko u swi twa nuna wa kona leswi a nga ta mhaka a swi tiveki loko a li mutirhisani wa ku vo tirhisana xikan'we ka komponi leyo swa yantswa hi ku xaka xa khulumeka loko u ni qhinga la swona u nga lava vambirhi vanharhu va kola komponi laha u kuma mani loyi a nga lunghanga le a hi muwoneni a ta hi hetelisa ntirho a ta hi dlayisa a ta maha leswi a nga ta swi mama mani loyi a nga lunghanga loyi a ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi matimo ya mina lawa swa ku a nga swi khawula a nga ha tsindzi mamani loyi leswaku wansati wa navela wanuna a swoswo semikama yi cincile a hi nga swi tivi hina hi ku swaka hambi ka nkama wa ka hina hambiloko i li wanuna a ku navela ku we wansati a hi swi kota ku yala ka ntanga ya ka hina maji sweswo a va ha yali ngombe hi mhaka male kumbe u nkama kumbe swi ku yini a hi swi tivi swoleswo maji a majatani leswo xi yake swa nuka te ma hi mhaka ya patroa le na xigame xo mbalela
0: hi bongile mama na xiteri hi umbonilego hi na ku tshemba swa ku xisele xilayela chao chao avi mingiseto wa ku gumesa mama na xiteri n'wakondzo kambe mhaka leyi yi le ka ku ve mun'we na mun'we wa ehleketa hi na ku tshemba swa ku a nga kona a kuciwaku ku ve a maha swa ku hambana kambe xin'we ni xin'we hi fanele ku ve hi xilanga hi fanele ku ve xi tivaku swa ku a handzi wa kona wu ta ve ni xigelo xo karhi xa ku ve xi vuna kutani ku ve xi hohlota vutomi bya hina hikwalaho na hi nga si pimisa ku ve hi tilangela hi fanele ku pimisa kumbirhi kunharhu leswaku hi xihi xivuno hi ti cikuma ka ku langa ka hina hi ta ve ni wun'wani longoloko wa zihlanu kutani hi mulunghisi loko swi ta ku dua zorish kambe lowu wu fambisile hi mina Thomas Valoy ningi hi ta sima machikan'we ka yin'wani milongoloko hi ka xikhati lexi nga le ka 3
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ayen ka uchenji gango mayafiki.
2: Uchenji gango mayafiki. Yafiki. Yafiki. Hilo silimbro za mungi seti, hilo mkalongoloku wa uchenji gango mayafiki. Uchenji gango mayafiki, hitili hitagi tumbula lomo atof, kamu buzu lowo wajala, usangulati kweni gamu sambiki, a province nyambane, a drupen kenyambane. Murambo wa hina, hibaba Manuel, loe hitumu kumbela ku apinda hayeche, vitu gagu gongi galungwa mapasi.
3: Mina Manuel Sebastian, Madavani Gomes ile jina lumka mapasi
2: hizo na baba Manuel Sebastian Madavani Gomes henga hebulela hekutsumbula la haka festival lei ya mubuzi wa dzwala ukumikisa kuyini vakukumisa kuyini hinga hebulela hi matimu ya wena lumka luchani
3: hizona ama timu ya mina ya kuchaya masukela kale 1982 Nanzahi jovem, então, como é que é a escola de música? Gonza teoria básica, gamas gonza o chai chai chai. Zenga trombeta, ne flauta travessa. Zichai, neva chai vanguane, va calca cone, nema conjunto manguane, a calca cone. Solos da África, o coloque, adere to big band, neba jazz. Nivanguane. Já, como é que anda em cima? Eu já me sabia porque, pá, lá me sabendo.
2: Ina
3: Nisotala, teve 15 anos de manhã, de 90 para cá, 2025, anda em garra, chai. Então, eu vou dizer, não, eu acho que anda em lançar. Porque a Vanomila anda em garra, a partir de 91 para cá, avança de vanga. I was a little bit of a apesar da capa logo assungula kana majanza zwozo posira frente
2: zwikona zwithembisa kupambira
3: ya zwanzi thembisa ndzi zwoni nyamuhla zwa thembisa
2: kota unga ku usangulile mka malembela wa ya odende dosh mina ilo yanza ni khano wa malembe ni mambire yanza haya aku chaya ni mikhawa leyo nga chaya na yona na wa ha gonzela a zwitrumento leswi unga zwihula zwa maflauta ni ma saxophone a zwimahisile kuyini a utizwisa kuyini ka moko walo
3: xa ku sangula pra ndzi nga ku hembeli ndzi lawula tiso wa zwona ku suka hemitsonzweni
2: a mitsonzweni
3: uya capital du país uya kumeka na u gonza music a zwakala ngovu anzonzwa ku hambu zwezwi zwinga hambu zwezwi anzizwona
2: akukale
3: ya le mitsonzweni
2: le ka mukwana
3: wena ka murilo mndinga twali ndinga twali wa kona ziya ne
2: aka maputu sini
3: ndi agonza muzi ni vanwani zwinzi zwikuma ndzi zwinzi tsakisa ngovu ni ku ndzi hlamalisa porque ni ku ndzi bonga kambe hikusa jinwan siko loko anga swinga hiswo swinzi nga gonza a ndzi swiswo ka ntavena ndzi mahayini
2: a u nga ta swiwona leswi
3: a ndzi nga ta swiwona a ndzi nga ta swiwona
2: a ku chaya ni tin'wani tikwayimani ka malembe yalawo ya mawetente doxi ku ta phambeni kala ka manovhenda u nga nyima hi wona u wa tizwisa ku yini a mihlawa leyi vahokoloko leyo sonews d'africa leyo a mihlawa ya yitsongwana leyo
3: a yi nga hi mihlawanyana era mitlawa ya ku ni loko yi va ku okolokwe ya wona va swi tiva swa ku Alex Barbosa loko za vitana a okolokwe eki tila ku we hikusa a ku ta ni magrupu ya le matikweni man'wana wa wona ya ku bareki van'wana vagwani hi va Afrikatsul Brenda Fassie for example a ma tisiwa hi Alex Barbosa a nkama ku grand empresario entao okolokwe a yi tshembi ngopfu na ka makwako na haimbelela lisimbile inga beteliwa akuchaiwa ka radio ya dadi ehe so pra huma hi ata imbelela tenka abataliwa mali ya kutala bra imbelela khela aya le tala was khumbula kwasi ka moko
2: makono loko o tshamile makuma tshipi mucha makuma nharu khano malembe kutani kumunza nyana hi lembele ga 2025 unyaukelo
3: ya ndzi nyaukelo ndzi nawo leswi a teng ndzi khenza kombisa lenzi zwi tivaka kasi kutaku hambu vanome va sungula ku vhola matiki va zwozo ku kasi papa hi zwikwanga zwi tivaka mahala misaye
2: makun a tinsimu leti u chayaku a tinsimu muni ti layela yini hi vulavula hi xitilo ya kona ku na ni marabenda lawo ku na ni tin'wani tixitilo tireggae wena u tsumbu leswi u nga tumbulukisa swona hi xitilo leyi u chayaka
3: hi swona mina ndzi tolovela ku xaa a ku chaya marabenda ndza chaya sukusi leswi nge kwasakwasa ndza chaya sweswi ndza chaya reggae kuni yin'we ndzi nga yimbelela xitswa ya reggae ndzi ma experience ndzi ku ama ndzi nga swi kota ku hantlela experience ndzi nga vi na yona ya ku gondza instrument swa ku tala ja ndzi loko ha chukwa ndzi ni reggae na yona loko a ndzi kuma xitilo xa ku ndzi ku ndzi ku bale xibasi na the sweswi ndza he mawolele ndzi la ku wona leswi swi ja ba reggae ndza bavela reggae senza organizara zwoku kuya lisimu ya ombi ya reggae ndza tsumba zwoku ha avaranzi va reggae vata iranzi ya
2: loko hita chuka na ha bola hi nwana le rimela va maji wako ikhumi ngati simu leti se tilongileko ti nga kona na wilo muka kula ku lungisela tin'wani timbirhi ku ti huma makunu a disku leyi loko u swi wona yi tshamela ka kona leswi u nga tsumbuliwa u nga gunguliwa hi va ka leto la gaya va lomu nyambani gi nga huma rini
3: ya ex difficultad ndzi tsapao basi sa ya ja maja nda zama ya nda kombela ma recurse financiers ka van'wana va ndzi lomba ya ndzi zama
2: likaya ka masingi le ka mukwakwa aka ma u nga sanguleta a tinsimu va tizwa na u yimbelela va li yini
3: ya
2: wona loko u chaya u va jukisa wona tingwayi tabye
3: va journalist la ku byetisa a ku sanguleni a nga kona a nga ndzi tekela nhlokweni nada talvez hi ku ndzi sungulile ku tshama le kaya jana ndzi hi munhu wa hombe a va ndzi tivanga wun'wana na gamini ayeye bya ku ndzi fambi kwihi ndzi gondzi kwihi a va zanga va ndzi tiva kurike a ndzi fambafamba na papa lomu a nga famba tirha kona entan kwandi resolvile swa ku na tenge ndzi aka muti wa mina ndzi tsika doroba ndzi tlhela ndzi ya kaya ndzi ya ka muti jana ndzi munhu wa hombe na ndzi ni vana va hombe entao a va nga kholi loko ndzi ku a sin de repente va ku wena ku ca nkoma wokhe lowu wu tirha yini yi nga ku wonanga yini wena u nga lava ku hi teketela wena basi ha na va tisa tisimu va xa van'wana va ku hayi ma leswi buvhile swaku leyi ndzinge ndzi ya ndzi ya teka le mutshaleni swi koho ndzi nga veka le mutshaleni loko ndzi swo swa ku hayi leswi ndzi vhula mabuku kun'wana ndzi ku oh okay kamba hi mahisa ku ihikala basi xa ndzi gava sweswi na ndzi nga sita loko vhiki nga hundzi ndzi mahi xipetakulo xin'wana le kaya ka mukwapa ya va kholwa va ku ya hi swo vhela va ninginika tinhloko ni la ndzi nge va critical lava ku va rhandza ku kritikara basi maja ya va zwoni futhi va nga wuli hi nomu ma xi vona u semblant fala munti ya
2: ka leti a tinsimu ti fevhaku hi yihi ya kona nguvhu leyi u yi vona ku ya dzunziwa loko u yi chaya u ku yi thitha fahla
3: mm
4: God bless
5: Brother Manuel Gomes. God bless Brother Manuel Gomes. I say Manuel Gomes. Manuel Gomes. To find a woman, a real woman, an African woman.

Bongele Armand Masing na Bernard Solomon ukulongele siku ka kusangula ka hwetli ya outubro asiku gava madala ikola hi navelo ku ya ramba u change leg ga pen pen kutani ku Eric Kovan ga siku ya tanyi ka wanela ga ku chingeta ni va madala wenge se dikinene go nayo ku shivela ko dzeni ka chikatano loko zvita ku 21 kutani ku 3 zora zvine 30 kutave xikolo ino xitokano.

0: Hello?
1: Hello?
0: Your brother, man?
1: Eduardo Nkumba.
0: Hoya, hoya, Eduardo.
1: Yeah.
0: Alisimo? Wa ukombe ku kanza kanya kasiku sachi kharcha kuvangana va valanga tisimu na wana a family ikumeka kwa rumbana trash
1: anungula family dza kwanga kwa dzangu ngula family ngombe dzina rumbana trash tepanda mudzike
0: Ciao ciao. Bongile lava leswi swa ku veya kunani ku kandzakanya kasi ku ve ku sachi khatcha ku van'wani va langa tisimu hi ta kombela ku ve mun'wani a langa ka xikati lexi laka 8-6 kutani ku hi ta ve hi amukela halo
2: hi
0: bula na mani
2: Elias Andres andamela marakweni
0: ni
2: langa lisimu bya Dylan Njingi loko a ku a xitlan'wana tshuku misaveni a wa ku sungula ku rungula ni rungula wena ni teki ni ku loyi u nga na yena kwalano pura mi sekeleka mi tidzudzanyana ku ti hangalaka swimpulana kumbexana swi kona ku halana ni
0: zungula
2: ni Ernesto Mozinho Makwakwa Xterinkondzo João David João Matsolo ni zungula Elena Gabriel ni zungula yene kola tlhelweni kwanga fizarda makulu ni dzungula hinkwavo vanghani va radio wa magabe hinkwavo na varungula na varungula hinkwavo ni nga ti heta hi ku hlayetela hi mavito ku sa ku ta nghena van'wanyana khani mama
0: cha chao
2: u dzungula kokwani Julio Novela
3: musika yeyi ya ngolangu dzungudzikanya pose swa yiti

0: Alô?
1: Alô, Tomás.
0: Roia, roia.
1: Ngenile zonda kutomwana.
0: Ikuheza etindlela tinene alisimu nawela kuliza.
1: Ah, kwanzi pia ubaka. Uku zonza kwa hawura, zonza kitu ubaka.
0: Ajustu na ubaka. Lia kama nisimu le...
1: Anguna kumwana.
0: Lia kama nisimu le la ulombe.
1: Kerneti Muzini, mamane Jerva Konzo, mamane Elena Gabriele. Tunggu mengingat ni walk dengan apa rasa rindu ni nawa dah kuala kepada mama ni kuali kaya ni yang luka kata aku tu lop lah kata mai.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Quatro ni set minutos. Kemana mungkin ada aku? Oito, seis. Noventa e três, 86, 393. Nanga chiquele, na etafada. A chiquele, mwana mingi sete, alô?
2: Alô?
0: Ebola na man?
2: Samuel Carlos Mandika, ume.
0: Hoya, hoya, Samuel. Alisema hiyo kuchelela ako. Yaman?
2: Nisa bao, begama ya F.
0: Mbilo?
2: Begama ya F.
0: Anu kukumu kwa atuwa siya?
2: Ered, nisa bao.
0: Hmm. Luka kuyin?
2: Kumbema ya F.
0: Yi happy? Oh, mbile yami. Ok, iya kama nisimu liya mbile yami. Urungula mani hiyo?
2: Tabala amina, Samuel. Karitu Samuel, Adivinda Samuel, Cecilia Samuel, Abuki Samuel, Mangalana Rado Roche, Navovo, Alfred Navoto, Mani José, Amkode, Mwaka Mangalana Rado, Kamina Bantini.
0: Ciao, ciao.

0: Hello?
1: Bamasing.
0: Hoya, bulana man.
1: Ba shirinzi la ka homweni la ka mbekwa.
0: Hoya hoya.
1: Hanzi ngeni ni vhele tola ma ta humula ku deketela. He ta uya man.
0: A si munhu lava la ku hisa.
1: Lava makwakwe le wishi makwakwe hlomulo wa vatsali. A tshile siku lezi la ku le ku le siku ta hi kuma. Ndi vola vale ya ku khaliana. Leswi mi nga kuma swi sandzi nga nyikani ma madala kumbe xilati nyikani ma madala ma xibo komu u tlhela u chali simu nyinsinyani tsake saka mbile ngese ku tshinda kamba mina mi nga rhapela ngopfu hi leswi makwakwe kota i hweti ya hina ma madala
0: ya ku hlupheko ku hlela ka mutswala hi swo
1: leswi mi nga kuma swi sandzi nyikani ma madala kumbe xilatwanyana lexiya nyikani ma madala i wusa nyikani ma madala mi nga ngheni tindzana
0: entao leyi ve papa yangaxi a va xavi Hola na Thomas Valoyi la, ahe masingi.
1: Ahe Thomas Valoyi.
0: Le vali papa ya vashave unga chukumeta zo.
1: Ya lunga yole yona.
0: Eh, kula kula le wi lavaku, le yakuva awa unga chukumeta.
1: Yole ya vashave anga chukumeta, leswi nga kuma swisandza nyikani va madala va munhu, nga ma hi ku swihoxa. Ake magezi yangu, rona masingi gezi langu na mafana ngu.
0: Okay, cha cha.
1: Zani kanya na kufanga zinga irreshi umakuwa kuli simuli. Wonke vaga na varatu. Mita kala kashir zilo kilelu zwa kushika shikasuli. Si waka kumba nopwa nwa mami nanza wanyika li simuli.
0: Basa.
1: Kwa kumba kaya kutu ali wa kukin. Zawa nyika la wanzo kashika shikasuli. Shifabu, inka baza ulu usta mbungili. Nzi ilisi mlami na lole kani mamu.
0: Tabe, cha cha. Leka 4 horas e 20 minutos.

Yeah, fana loko yi giwa eka 3 horas kutani 4 horas ni 40 minutes hi ti chuka ta mitirho hina ka siku le ganya mutla kambe nga ta tshika ku layela murhandza mingiseti ka wena n'wanana ka n'wana un'wana n'wana nakona kasi hakunene ha swi kota ku ve hlayisa hi pfunana ku hlengela kasi ku ve vana lava gondzisiwa a ku ve chalisima chikola ku nga hi ku ve ha ku tekwa hikunene kambe loko tanga yi nga si chikela hi xi kona ku vona xikolo hikuva a nga tshika va tsutsumela vukati swi tlhela mandzuku wa siku a sangula ku tiluma xikanana jaleki munavelele va mahazondli kambe loko xikala xikhati amsila ya joni mutsikisi xikolo kambe ko n'wana lovola a nga hi na mali ya ku lovola u ya ni bokisi ka tihamela.

No lava sanda sa kung kada sinirikinya.

0: vatavatanewa vatswala kasi ku vatavula swaku i nawu lowu a ku ve ku xava xisakana xa nyala kasi xi tirhisiwa ku hlamba nakona ku ve a nga pfumeli ku hlamba ni nuna leswo bya cinyan'waka hikwalaho swi kumeka swi karata ka vavanuna lava kuleleku na va nga byi tolovelangi kambe ha calisima leswaku swi lunghisi na va nga se vitaniwa vatswali hiku loko va ta rhambiwa va ta tata hlamala leswaku a hi yena loyi hi nga gundzisa ngongopfu vanhu hikwalaho murhandzi mingiseti hi vulavabyaku hi chikela magumu ka mitirhi ya hina leyi hi nga hisangela loko swi time yanoit mu chiketiseleni a wu change ka ku hambanahambana ka laha mayanoit ni 45 mayanoit ni 45 ku ve xihundla xa tirho siku kambe loko swi time mahora hi sitle watch nakona hi ku chiketisela longoloko wo wa lamadoteni mayanoit ni 45 ku ve xihundla xa magela nakona mahora ni 45 duas horas ku vidukadukisani wa hina laha tshimatshima hi hotisileko leswaku cina fanele kuma ha wanuna loku patrowa kutani hosi yakwe ya wasati kutani sati wa munghana wakwe nakona a mugangisa hi ti loko swi te 3 horas hi ku chiketisela longoloko wa u change ka nghoma ya vhiki 3:30 hambanisele u change kutani ku hi pfumelele ku viseka mufona mulangalisimu hi tlheleki hina hi chaya ibungile ka xikati lexi salisaku a wu salisile ga Tomas Valoyi na nomusiya mandleni manene ya ve na kulori vativi va simamaka switichi leswinharhu Maputo Gaza ni Inyambani alakanya ku zontlhuma haku ka van'wani rindzela tshovelo nakona a nga kona byala ku swi pfaka a ya tshovela mahuva kutani ku byala atimbaweni a ya tshovela a swi pfaka hikwalaho swo tlhuzima haku swi ni tshoveliwa swona
1: bautine mova dziva kuninga bhola ya vakwanu uchila kuwana kutsaka kamina rikombe makwasa nawe fuka sikumsikamaundi sikumsika tshanyini

na yi tlhaseke vugan'wini hi siku la 4 ka Outubro wa 1992. Xipfumelelwana xa kurhula atikweni la Mosambiki xi humelele hi ku tinyiketela kukulu ka vana va tiko na va seketeliwa hi vana va handle ka tiko. Ntirho lowu wu rhangeliwe hi khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza, lweyi a kombisa tiko la Mosambiki kun'we na Raul Domingos hi tlhelo la bandla la Renamo na wu hlanganeke ni swirhalanganya swinyingi, kambe hi 7 ka Agosto wa 1992 ku ve ni ntwanano xikarhi ka murhangeli wa tiko Joaquim Chissano hi tlhelo la vurhangeli la tiko na Afonso Dhlakama lweyi a kombisa bandla la Renamo, na ku bohiwi leswaku xipfumelelwana xa kurhula xi ta fungiwa hi 1 ka Outubro, leswi kalaka swi nga landziwanga. Nkama lowu ku ve ni nyimanyima yikulu lomu tikweni, na ku ve a Roma a ku landziwa mabulu ya ku vekisa kurhula atikweni. Ave hi ndlela leyo hi 4 ka Outubro wa 1992 na ku heli matimba ya ku va xipfumelelwana xi nga sayiniwa a ku va xi vuyisa kurhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko, khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano ni murhangeli wa bandla la Renamo Afonso Marceta Macacho Dhlakama va nga sayina a Roma mahlweni ka vakombisi va matiko ni vakoli va mahungu xipfumelelwano xa kurhula a

ka matimu ya siku nyamuntla itsundzuki ku hundza ka makumi manharu ya malembe na mune na ku fungiwa xifumelelwano xa kurhula atikweni nongonoko lowu wu tsaliwi vo kombisiwa ha Jovita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.

0: kala musetanga fukeni hoyo hoyo ni namani
1: minya pila mwana mina jontina
0: au shin madala minjani
1: ikona hleka nyana ngwana
0: na hlekelelo konga mobona matini
1: kan mambo fernando kwa wale kama chakeni
0: ngena magene
1: mambo mina mwana ngani madala muntu karatu na ni wama stenta ifete na nili radio na kana wama nili mkungu makamu kipuji mina makwenu wa mina hivi li kuturu wa boda na sansi bari simia ukwevani ya mwisha si inga ni mwana lwe anga Amerika nga jurnalista eliotero kevani lwe inga we anga we lano Arabi Stati, Stasuka ya Inglaterra, ya Beira, wakua delegati wa Beira. Ya Ava, Zazinta, ya Inglaterra, ABC. Valentini ujongina?
0: ABC.
1: ABC. Stasuka, akongoma le Amerika. So sale Amerika, ninyamukani ingi saye ni mi. Iba venterani varadulela na vaxoni xilanga na va Zakaria Ximavaye va xona hlatswayo ka haloli yo tetolesa Fernando Adrian Gwevani ka maxakeni a tlhela a za xona xaku hei akangamti Gwevani ha wadomu a radulinte a nitirise ngopfu hi swoswi na ha ri kona ndi rhandza ngopfu radio ni nga li kona vatswa ra lwini ka mini ni treasure ma radio leri doge trash kwatri ni laka telefone mawana jonkidani ni madala muntu karati
0: inene
1: hinkwavo lana va misilina makaringe va jona mariana va George Langa bid pachiso ibe bangari ku vami kan mambo aso
0: kutangela
1: nyamunta ni kongoma le kumbe vali kwini ke ka ku tlula a mkhatini u famba kwala
0: a maholani
1: n'wana nga na nga na yisa xikelo xa hosi
0: kan mambo itlangele
1: umwe mbarangu hi yena nga khoma ke yena president anga bala n'wamulungu mfundhisi wa welo anga kufa
0: inonga agezi fona papa mafuyeka ta hi byela wa yi tiva mhaka
1: leyi mafuyeka wa yi tiva a ku famba va khuvacani senia
0: ya
1: kani mamba so
0: tlangelini jojo
1: tlangelini tata wakaxiwisikani swa ka ngheneni ka va munhu n'wana wa mina
0: madamu a wu hlama
1: kanma
0: jao.

0: la miseta nga mfukeni. Hoyo hoyo. Shete mkili. Ni miseta nga mfukeni. Oshe, nini bula naman?
1: Oshe.
0: Minjani?
1: Mfukeni minjani.
0: Kuzuri laleni.
1: Ya, mkuluma na Lucas Baloyi la matola ala.
0: Ingena makenda tana Lucas.
1: Ah, la matola akurulile la.
0: Mm.
1: Ina utswali wana hikuma wa papaye va hina na va yingisela radi. Ina hina ha ekola ka radi loli.
0: Mm.
1: Ku vale nwana nyoka xinyokani.
0: Mhm.
1: Ina utswali wa 84 na ni va kuma na va yingisela xitichi. Sina mina kola ka xitichi xoxo. Uva na ku tsaka nyamuntlha ku kuna xintombani xa mixa dia 4 de outubro Mary Lucas Baloyi.
0: Hmm.
1: Hlanganisa 8 wa malembe.
0: Mhm.
1: Ngomu ko sene ni ku tirhulo nene.
0: Kana mi tlangele loko mi yi fonela swona.

0: O, Shannon, mse tunga fukeni? Mse tunga fukeni, O, Shannon?
1: Mane zwakile.
0: Niku tala hansi ngopi swinene.
1: Mane zwakile. A tali vezi rede.
0: Ingena makeni?
1: A ni rite programa n'wana nga ri na radio. Hi sonto yinene ki?
0: Hi sonto yinene.
1: Sonto leyinene n'wana nga ni na vayela vona nga ni amukela kwala ni hambo vola ni la ku no fe hi swifuta swa ku wetetela. Ni navelela vahanyi va zimpete hinkwavo hi tivito la yena padrinho. Avhanyi va zimpete hi vito la yena Pedro Mula ni ndyangu wakwe Fatima Raimondo ni ndyangu wakwe vamakwerhu va igreja mbadlere ka sembele ya video duro huma umaputu. Hi vito la padrinho Alberto Soe madrinha Rosa Soe na vovo Julia Mati avanghani va radio hinkwavo. Hi vito la yena padrinho Bule na yena madrinha Maria Bule. Emjota yesa na mukhomi na yena awo ni nkati kulo na mina vovo wamunyingi. Mana Virginia Kole anga kona vinyani munavela sonto yinene. Mana Alegria and Mjota yesa nkosi yami. Mimba xa dyoro wa vaxanga vanghana hinkwavo na varhandza vakafakeri hinkwavo na varhandza. A hi tatekeli hosa yi hi pfuneni ku fana. Soko hey nyamuxa n'wana nga swi hume swi ni nga weletelisa swona. A tolo ni mutwani loko papaye a ku ve hi papaye li bomba ni byela swaku a fayira ngati va la ya yechela leswaku no wa nga swi tivi. Ala na nghena hi yechela ku rila ni yechela nga voni swovhetela ni weletela he we swa hlanya ma sonto leyinene hi katekeni.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: tanggal mo sa tangan po kayo ni Hoy Hoy ni naman eh. Hello, ni naman eh. Hello.
1: How is she, man? Jordan?
0: Is she, let me John?
1: Ah, Nicole, man. Eh, ano kaya matindi? No, it's dead.
0: Ah, so lang yan naman.
1: Masi, ah, ako na problema. Ito farm.
0: Hmm.
1: Ito ka man na, ta man na isa.
0: Ah, iya ko dyan. Ito sa mabono pe.
1: Ano
0: ka nito siya lang? Ha? Ano ka nito siya lang? Ano ka
1: I'm going to go to the house.

0: mngane wami sethi ngamfukeni hoyo hoyo awusheni awusheni
1: ikhona manje uvita
0: ijoaquina leno bulana mani
1: ubani kufai mari
0: mngane wami kene
1: nokangela radio hinali radio hinali wasukoshana salado mimi nakacha kutuka kama minuti 30 Nanyingi sitaradu. Kikia wangata ni zereka gata ni piyadu. Hili mwingi sitaradu. Kana minosu ningena. Ayo maradu ya manasionali. Kita usuwa kama manasionali. Kengele kama silpe. Ngoali bimi pachisila waya. Wala ni maprograma. Andi ni nyamusha ni lisu. No wapsa. Eradu. Chayana nje kubuga jani. Nyamusha nita nyingita primera jama. Primera jama. Engate kana nongela leni tsaka kuna mina na kuna ina ata na ina una ila ntele ya lo kuni to malembe la mashayo wa kunya munthu na tani ku tsaka ra dumtsanto ko yana ni phambi ni ku ni ku tshonzi senkwa ala le hambu wo go tsala ku tshiwa tsala ku moko yini ni tsaso ka phadama ni hambi ina ba wa phadama ba wa tsongwa phadama tshile ni ni tsumo helela ku tsumbanyana Ele mina nga kona pula ka nkela ni tsimisa le tsinkela le ani lapi nda ka ni tsela le nkela e makai ni e makara na ni kwa tile ni pula la rat ni no shiri ni tabonga mama ciao ciao
0: ciao ciao kutani hi tlangela ku hinkola kutani va hi hlawule le ke mintirho ya imso provincial de Maputo ku va swinwe hi pangaladana
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 7 horas a TQN e com a Nungu no Comatimiasico.
3: Matimu Yasiku.
4: E 4 de outubro de 1992, com o Sainio Antuanano Akurula, o Atiku. Nhamuncha. Kuhunza makumi manari ya malembe na mune na kufungiwi ntwananu wa kurula atikweni anga Acordo Geral de Paz. A Roma, ntirulo unga kombisa kuhela kanyimpi ya vakashingwana atikweni.

e tlhele va kumeka nongoloko wa ta vuyimbeleri emisori provincial di Maputo wa Radio Mozambique. Nongoloko lowukuwani humelerisaka vuyimbi bya coral a nga vuyimbi lebyi byi yimbelelaka na byi landzisa milawu ya nota. Hi navela ku va ve ni vuyingiseti byinene tanihi xiyena hi zambe mitlawa mi nga lemi mi nga ki leswaku mi ta hi fuyisela a nongoloko wezi wa namuntlha. Na hi ku phinda navela ku va hinkwakunkwaku loko mi hi kumaka na milikoni mi va ni a vuyingiseti lebyinene. Na hi nga dzi vali ku va hi tiyisa lava va nga le nhlomulweni va nga le emakhundleni. Hi navelela vukati byinene ku va teka ni vantshwa. Hi navelela ku va va ve ni malembe manene ku lava hlanganiseka malembe lava swi kalaka swi nga va yantleli. Hi navela ku va swi yantla swi mi yantlela. Nongoloko wa namuntlha wa fambisiwa Elvis Magaya. Inaka hikuva hi swi kotile ku va hi tlhela hi hlangana namuntlha a hi swi kotanga ku va hi va ni ntamu kambe hi swi kotile hikuva Xikwembu xi fizandzile loyi a ntamu wa fanele ku va a tlangeliwa hikwalaho ka swona a ku khensiwi Xikwembu.

kunene a ku khensiwe xikwembu a ku khensiwe na koni tiku dzezu Mosambiki hambi swikazatu swi li koni hambi swivavu swi talile hambi ku ni lefini leswiyani kambe hi ni muti ku woni lowu hi tumbelaka ku woni lowu hi nga ni misava leyi mi bindzulaka ku woni hi kotaka ku va hi da hi nwa yenca hinkwaswo leswi yimbileswi navelaka swone na hi likola ka tiko leri xinesu hi tipatsa na Coral Page Nomundo loko va ku khani mambu Mosambiki.

kanaotshwaneng majale ka phulana le ko moebusale lesimo di le ke maivona huwa tanihi ku hlaya ka majove a minchumu a yibon ku ta lifidzilo hinkwako lomu hi fambaka kona hi pfuni hosi hi sulminyembeti a swidzilo sweswo i swinyingi ngopfu swinene a hina ku zula.

0: aveva mamana va IPM loko va yimba mindyangunixo. Hosi Yehova katekisa Afrika. Hikuva hey, leswi nga ka swona, min'wana minkama a swi hlayiki, timbilu ti kamekile.
1: Hosi.

Kanwant se neni koral komplet loko va ku hosi Yehovha a katekisa Afrika. Eku hinkwaswo a hi khongeleni, a ku khongela ku ni nhlamulo hikuva hi kuma matimba loko hi bula ni hosi hi va hi kuma a nhlamulo.

Abe ku ra alkrin chunidi da matola ni khombo za ku zanza xidakwa yunka tinsimu leti va hlengeleke ha yona ka nongoloko wa kengelekeze khale ka kengelekeze kole Missouri Provincial Maputa lembe abe 2003. Va khala vamamana va xaniseka hosi yingela ku dyila kwavo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Oi, Dorasa Tikweni, Kumanonganoko, Fatima Maputo.
2: Kupatima. Unandi Javunanga.

0: Kagame. Hi tlhele vi na wena namuntlha ka nongoloko Phatima Maputo 2026.
1: Ntshwantshwa wu tlakuxaka vachayini vayimbeleli va xifundzhankulu Maputo.
2: Yingela Phatima Maputo aka mpfhukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda hi wavubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mpfhukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 on the media. A internet yi nga hi kuma ka www.rm.co.mz. Amagudi, uyikuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro, 90.0 FM, TMT, canal 923.
3: Patima.
0: Namuntla itanimi anzo, yantla wawunaro, anga kusukela PM27 kuya fika PM39.
1: Xiunda xikulu, aku wawunanga dwi kutsakisaka dwi nga humi ntshwantshwini, iku vota ntsena.
0: Tsundzuka leswaku vunanga byi kalaka byi nga vhotiwi swi phela ku fambeni ka mavhiki lawa hawumbirhi ka wona bya huma ntshwantshweni. Vota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mola kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.
1: Hi ta sungula hi ku paluxa mihandzu ya le hansi ku ya tlhasa ka muhumelelinkulu wa vhiki.
0: Wa ku sungula i Ray Leon JC wa le ka Manyisa ni vunanga Samira ku fambeni ka vhiki a nga kumanga voto na rin'we kodi ku rakwe PM27 muvhoti.

0: Mwingsetirishile mahungu yalonkama hi Misori Provincial di Maputo muhlayi Stelio Manyisa. Namuntlha ku hundza makuma nharhu wa malembe ni mune 34 ya kuva ku sayinile xipfumelelwana xikarhi ka vana va tiko ra hina i xipfumelelwana lexi a xi kongoma ku rhulisa tiko ndzhaku ka nyimpi leyi a yi ta endleka na yi endleka xikarhi ka vamakwavu vana va tiko ra Mozambique. Namuntlha mintirho ya ku hambanahambana ya endliwa hinkwaro tiko na yi kongoma ku tlangela ku rhula loko Mozambique a nga na kona hambileswi a hlanganaka ni swikarhato swi nga ri swingani swi tovaka ku rhula loku ka tindhawu ti nga ri tingani ta tiko. Xin'we ka swikarhato leswi Mozambique a hlanganaka na swona namuntlha ka siku i vudumeli ri vonekaka n'walungu ka tiko ngopfungopfu a xifundzankulu Cabo Delgado hi vatirho rixta lava vusiku ni nhlikani va hlaselaka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu lexiya. Masocha ya tiko na wonawo ma pheti ni ku fikelela tiko ra hina ka vavanuna lavaya va ku hloma a nga vatirho rixta. Handleni ka sweswo mfumo wa tiko wu tamele mintirho yin'wana yi kongomaka ku va yi na byalisa vutomi ra vayaki tiko a xifundzankulu Maputsu siku ra namuntlha ri ta rhangeliwa hi varhangeli Governador Manuel Ntuli na Secretary de Estado Henrique Bonges lava mixo lowu va nga ta vekaka a swiluva a ndhawini leyi akiweke ku nyika xihluwa tinhenha ta tiko kwala doropeni ra ka Matsolo. Hi ku famba ka siku min'wana mintirho yi ta fambisiwa na yi kongoma ku tlangela 4 de Outubro Dia da Paz siku ri tlangeliwaka namuntlha kunene. Vayaki tiko va muganga wa ka Ntaka va sola mhaka ya ku ka masiku ya ugamu ku voneka vanhwanyana ni vamamana lava va tolovelaka ku va va xavisa miri wa vona mhaka leyi endlekaka ni vusiku hambi ni mpundzu. Mahungu ya Veronica Sidumo.
1: Ti ya mahlweni ku voneka timhaka ta ku va vanhu ngopfungopfu va rhambula xisati va xavisa miri wa vona kusuhi ni Primera Rotunda emugangeni wa ka Ntaka munisipi wa ka Matsolo. Timhaka leti ti tivisiwile hi vahanyi va ka Ntaka ka murhangeli wa Konseli Munisipali wa ka Matsolo wa ntlhanu lweyi a pfuxeleke muganga luwana. Handle ka timhaka ta ku va vanhu va xavisa miri wa vona ka muganga luwana, vahanyi va vindlavindleka nakona hikola ka guwa li vangiwaka ngopfungopfu amabarakeni ni mimovheni, mhaka yi hoxelaka ntshamiseko wunene ni ku rhula ka muganga luwana wa munisipi wa ka Matsolo lana va kombelaka ku pfuniwa ka mhaka leyi.
0: Nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Olinda Tuli tolo a rhangele ntirho wa ku nyika a swihananu ka vatsongwana va kumekaka Infantario da Matola. Tiva swivangelo swa ntirho lowu tameliweke hi hofiso ya Olinda Ntuli hi ku landza na ya Veronica Sidumo.
1: I ntirho lowu va taka na va wu endla ndzeni ka xitshembiso xa vona xa ku seketela vanhu lava nga ka matshamelo ya ku tsondzoma. Ku fambele ka ntirho wa ku nyikela swipfuno Infantario ya ka Matsolo, nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Olinda Tuli a vule leswaku hofisi yakwe yi ta mahlweni ku lavetela nseketelo xikan'we ni vatirhisano a ku vekivekisiwa matshamelo manene ka vatsongwana lava.
0: A xibedhlele xikulu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Hospital Provincial da Matola ka ku khanguliwa masiku ndzhaku a Maternidade ndhawu leyi nyime ku tirha hi xiphemu xa lembe na yi vindlavindlekisile vamamana ngopfungopfu lava va ku phuluka hikuva a va tsutsumela swibedhlele swa kule ku va va ya kuma mintirho leyi. Kambe vamasiku lama taka mintirho yi ta na byala hikuva Maternidade ra Hospital Provincial da Matola se ri vuyelelile. Alberto Paulo.
2: Yolanda Santos, murhangeli wa xiyenge xa taudawu a ka vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo a vule leswaku ku pfuliwa ka Maternidade a ka ku hetelela kambe ku pfuliwe amukhandli wa ku va a vamamana va kuma ndhawu ya ku va velekela ka yona loma xifundzankulu Maputo matshan'wini ya leswi a swi endleka swa ku va tsutsumela edoropeni ra ka Maputo. Yolanda Santos ya hlamusele leswaku ndzhaku ka ku pfuliwile tlhelo leri ri nga ta yamukela ka vamamana swoswi ku ta sungula a ntirho wa ku va ku pfuxetiwa a muti lowukulu a Maternidade ra Hospital Provincial da Matola. Swoswi ku na nseketelo wu nga karhi wu yamukeliwa a ku va mintirho ya kona yi sungula.
0: Kata mitlangu u tiyisa miri tiva leswaku namuntlha ku beliwa ntlangu xikarhi ka masocha ya Boana a nga hi xikola Sergeant de Boane a nga ta yamukelaka Ferroviari wa ka Gaza i ntlangu wa Primeira Mão wa xiyenge xa dzongeni ka tiko xa pool de apuramento ku lweliwa ndhawu ka Musambola wa 2027. Tolo ka un'wana ntlangu wa pool de apuramento hi xiyimo xa dzongeni ka tiko Liga Desportiva de Maputo a bite Muza Costa Sol hi 7-1. Mun'wana mukombisi wa xifundzankulu Maputo Nkomata Xinavana a nge tibela ka xiyenge lexi hikuva mintlawa yi nga ringani ku va yi bela hayi 2-2. muyingiseti swi ringene lawa va mahungu ya lonkama sonto leyi hi misori provincial de Maputo mangwana kaminga maleitaka.
3: Jangelingo vhinene stadi manyisa kutani namhla hi kulungela dia da pash kunene kuzola kufanana kuva kuve koneti kweni mitini yesu mina ngwini mbangu hinkwayo ya atiku kufanela kuva kumeka akuzula unshaka Jeremia jingwenye ta kumanengonoko I don't say.

nongoloko wanga waku wezu lava trongo ni lavancha kola radio Mosambique emissor provincial de Maputo santo ni santo loko swiku 9 horas na 10 minutos e tlangana kola kuva hi dokadokisana hi tinhloko mhaka ta lisima ngopfu swinene utun'wini byeswo hi ku phinda hi nghena mpfhukeni hi wa wumuni loko wa xibyi komba 17 horas na 30 minutes. Namuntlha mpfhukeni u na mina Michelle Chatembi ka ukombisi ni ka ubindzuli malume Julio Mavota akambisisiki ubindzuli kun'we na zazana wezu Fatima Vidadi anga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Namuntlha hi ta khanela mhaka ya nkoka swinene i nga lisima bya mitlangu ya ku tiyisa miri kumbe importancia da pratica do disport. Hi ta famba hi vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene byi hi vitanaka ku ta hi cinanyana sekeleka mungani hi ta cina.

Itheli buya mungano lo inango loko ai donjeni shanga ilane shaiki akoni namuhle ta khanele maka ya nkoka swinene ingalisima bya mintlango ya ku tiisa miri. Mungano wa swi tiva leswaku hine swa nga vatsongwana ni lavantshwa hine ntamu lowukulu ndzeni ka miri wa hina. Xilexo hi fanele ku endla minchumu hi ta ka pfumba ntamu lowu. Hi kanele hi mintlangu ya ku tiyisa miri. Hi ta zhamba vamatavezo ku va va hlaya leswi va swi tivaka henhleni ku mhaka leyi ya namuntlha.

0: 4 de outubro de 2026, 34 wa malembe ya kuva kunene kuni kuzula a Mozambique. 34 wa malembe ya kuva kufungiwe a xipfumelelwana xa ntwanano wa kuzula. Xipfumelelwana xi fungiweke laha ya dorobeni ra Roma, Italia, kunene ke na nwaka hi ku lungela malembe lawo ndzeni ka timhaka leti tinyingi tiko bya Mozambique byi tlhanganaka na tone. Mintibyi Yezu, milondzisi amabulu, kunguna ili ku tiva leswaku xana malembe wo lama khalutaka ku zula xana ku kone. I ncini leswi hi kumeke ambuyelo wa swone hikola ka ku zula loko hi nga na kone a Mozambique. Adriano Tsope, a ve mun'we ka lava kumeki ka yimpi ya ku navelela ku zula Mozambique. Yimpi ya khume bya malembe ntlhanu na byin'we. Yimpi yi hlakaziki a vukosi bya tiko. Yimpi leyi yencike leswaku kunene va ka xin'wana va ya hlukana kutani ntshako ku ya fungiwa ntwanano wa ku va ku veni ku buyelana ni vumbano wa wun'wana bya tiko.
1: Kunene hosi yanga leswi ni xi tivaka mina ya mayelana ni koza ni 4 de outubre hileswaku andzhaku ka masiku ndzhaku eka Dasejan ya ku na hilwa na va ka xin'wana Refumim na Renam endau ku ve ni secession liya ku hi ni vona swaku xa leswi hi lela ka swona swa ha swi ha dlayana endau ku vonakala ndlela ya ku ve ni nike ku dya ka humelelaku hi rivalelana leswaku hi kumeka hi li ka chuncha xin'we na hi va Mozambikana ka hinkwenu dan ka siku leli za 4 de outubre hi siku lebyi ku nga sinariwa a Cor du Gérald de Pas lexi va wulaka swaku xi pfumelelani xa ku rhula a Mozambique endawu xa ku vini ni swipame hi veka matlhari hansi ni ku tile timhaka hi vulavula hi milungu yesu i siku byikulu hi ta ku nineneni varandzeka va rhandzekaka vutivi o hi siku byikulu bya 4 de outubre hi leswi tivaka mina ni nga vulaka xona.
0: U yi vonile yimpi ya va ka xin'wana ncini leswi u voniki swona?
1: Oh, tatana wanga ni wunile ku tsondzoma ngopfu swisereke porke yi ni khilisile ndzhaku kusa mina a ni li mun'we ni nga ka ni rhandza ku vini ni xini khoma pinisela machi hikwalaho ka ku vini ni xeko ni ku flitwa rimadu ni yi ni tikisiwa ku dyondza mina hina na ni koda na na hafamba hamba a primary one ni vangi tindakala swisusu entawu va ni teka ni famba ni rhendzelekela ni makhwati hinkwawo lowu na hi lwela kulu leswi waluwa 4 de outubre entawu mini ni yi vonile hika ku leni nene yi cinile hosi yanga ku sukela 1982 na ni li rundzisana ni vamakwezi lava hi nga khomana mandla na vona ati 1992 hi lana ke deboys da Cor du Gérald de Pas ni akuma ku ve nike ni huma andzeni ka swipaleso hi leswi ni swi tivaka mina ni byanyile hani mama
0: swi na byalile swi tsondzomile fa swi nandzika ku tshama nhoveni mi lwa yimpi
1: a swi nga nandziki hosi yanga hikwalaho ka ku ve ni nike hina hi wutubi ka hina a ho fambe hi landzisela vamakwedi lava ka rinama va nga le kona va ni nhoveni enta a ho fambe hi va landzisela ni mango macha a swi bindza ngopfu hosi yanga hi marija wu koma ndzi ta ku hlela leswi a swi bindze hi ntamu ngopfu sereke
0: kunene a hi yenene hi ya n'wan'wisa ku tirongonyana ntshako hi ta tlhela hi tlhelela ka mabulo hi nga na wona tatana Tsopa.

0: tatana vutomi bya yimpi ni vutomi lebyi hi bya hanyaka hi ni va va sivhili bya haleni. Loko u fananisa atolo ni namuhla, ku yincini leswi swi cinciki?
1: Leswi cinceke hosi yanga a yi bi leyi ya dasizani yi hulutile ngopfu seleke mhlambiki wa hina. Deposit ya kuvini ku sivariwa ku ri Gerard Depardieu. Então, como ele lê, eu vou ficar com ninguém que está aqui com o Jair na Zambique. Ambilezi kukuna nilavo na wafamafamba kwa kwa maja kufubuka kukulu kukona chukula ina la mtambiti hili shini shiona kana shili kona mtanimamu
0: Eswan, hii tlelo za tandonzo, tabujimi, bufui lesi usubona kana sikanya kumina si tlela ntako, angaba mti?
1: Ata jonzo, ta shoka tia masini ambita ufui so ke timhaka ta vurimi hi tona haha ya ku ndhaku na tona kute a ti ku bya hina ti talile hi titshomba ni makhwati ya ku na ku veni niki ta hinkwezi hi va fela ku veni niki hi ri karhi hi nghena atilweni wa ku rima va ri hi ta dya michumu yizo hi nga dyi michumu ya ku huma ya ku biha handle hi dya michumu ya ku bindzuriwa ku ri mitikwezidzizo hi leswi swi vonaka na swi nabyala ka hina
0: kutani mswini leswi swi fanaka ku va swi enciwa ku va mhaka leyi yi enceka. Ivonela tsho
1: tsho tsho laba hina ba Msambikani wena ho tsianga ku venene ke heli kariti nketa a kudzimeni entau propri governo Msambikani na iti nketa kula kuti vachoka uri bidzo dzika dzikulu difela kupfusha tiku dza hina so hele ndi tshiona u tshilaveka
0: hiswa tata imazitu matsongo mtsini lesi unga sielaka lava mtsha na nwaka kutala kwavu va mativi matimula wa ya 4 de outubro. Mazito matsongo unga va tlhamusela leswaku 4 de outubro loko tava ku fungiwa xipfumelelana lexi ku ta tlhasa namuhla ku yenceki yini ave va mani va yenceki swoswo swi ni leswi swi yencekiki mazito wani ya ku va tshinya ku va laya unga va siyela
1: lava twa hosi yanga vanhu no hangovu ku va swikuma leswo manje hi tisi ya kona lexi va nga fela ku veke ni siyela ku ni siya ka lavatshwa hi leswaku a va fele ku va tinyiketa ngopfu hi ku tiva masiku a madata historika ya tiku la hina hikusa hi wola ka madata historika va fele ku tiva ku kasi swi ni swi enceketi ka tiku la hina masiku ndzhaku ndhawu maji hi leswi ni nga va ka ni va siyela swona vatsongwana
0: eka swi dzingale tata hi tlangelile swoo
1: hi swona hosi yanga na mina ni tlangelile ku veni ni ke hi kumana ku bulanyana kutsongo hi tali swi ke swi endlekeke hi siku ra 4 de outubre zanzi na hili ku plisa armati
0: ahee
1: ee
0: hi khani tatana Adriano Tsope hi mazito lawa u hi siyeleke wone ya ku va u hi tshinya ni ku hi siyela switsongo mayelana ni matimu u ma tivaka ku n'wihine va le kwezu hi le axifeni makhisimusi lawa manene.
2: Uma nova era que representa o que há de mais nobre e precioso para o povo moçambicano, a paz. Um acordo que põe termo à guerra, ao ciclo de violência e de confrontação. Um acordo que perspectiva um novo horizonte de paz, harmonia e concórdia.
3: A luta armada será substituída pela luta política e democrática. O povo escolherá aquele que entre nós e outras políticas achar melhor.

0: tatana na vamamana byixile byixile tatana hi sala na mani
1: papai le bon
0: ahe
1: minjani pa
0: kunene hi kona ngo n'wine
1: kentile no sungula ku nghena ka ikanongololo iki masiku ni swi lava ma
0: o swikazata hoyo hoyo kunene
1: nkomu mina Edward Sabinti man wala la Mariana
0: o u leyidla Mariana
1: ya ni makono wa mutrikuloni kolani sasangatimani kolani Ababalbo
0: tata
1: a filo sa hlupa

0: loko a mfumo o a partir ni nga pfuki etawo a kuna munhu a byela ka munhu swaku nyike swo karhi a vana lava hi nga na vuswori no te respeto ko pai ko ke ko ninge mara lexi hi hluphaka a vanhu lava a hina vana va tele hi nga byelaka leswi vo yenke a vo ku rhandza ka vona a loko a suka la kala a bo a fika fati na yenke swa yena ni na yena mina malipom a fuma wu cinci hi leswi swi endlela u twa mun'wana na ku a nkama a ku ni mthukikezi a hi hlonipa ke mata mata ke roba a ni hakele ya yena yi twa ngoma yi ku we wu yivaka ta tshola leswi u nga swi yivi hi nda swi nga hinceki sweswo kulu ku dlaya ni na wehemba ku pandla khani mambopapa ni pfulela van'wanyana va
1: hi tlangelele hi tlangelele swona
0: khani mambo rungula makwerhu
1: ahe hi suka dlamariana kunene kamanyisa hoyo hoyo

0: Desde na 55 de Chile. Abu Chile.
1: Eh, de Chile kamam mutat.
0: Ina ishi sila naman?
1: Ah, upushala na Orlando nya kama titwini kakufa.
0: Oh, mikakufa kunene.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Ya anuku na mini devi anawo amalungelo. Ukungotimba amalungelo yabani ntifanele tabani kwetiseka. Amuna tiba leswi nga mfanelo yakhe ni leswi nga lunghelo dyakhe ku hetiseka himhaka hi xona leswi endla ku a nga ku va ni ku kokela ni kuma xa munhu a swi tiva xo leswi lunghelo dyakhe kambe a mundzuku xi va nga kha hi xona so a ni nge tatele mikhulwini le khanimambu na mina hi tlangela a siku bya radi hi tlangela bya ku rhula ni khanimambu
0: inkomu swona
1: ya caca mkhulu
0: kasi ke hi nga ku bekisisa ku yini ku rhula xikazi ka hine vana va Mozambique akuva hi tshama ku zvuleni lomu kunandzikeke zvishini
1: zvishini
0: hi xiselana na mani
2: kuimuna zvinhu zvemusha ya boa ya boa
0: aboa
2: kunjiya
0: kapotia
2: leo kuimuna mutano
0: ikorata na ngonwe ne
2: anane ko
0: mhm
2: e para azu kuimuna ka zvoma dala avatongwa lova ikhupa vaihuya nda dawa gwenda kuva laya switiso ku switaku lesakula ka mfumo wo nga ta gwenda ka pala ku ya va tsongwa puruko loko wo wona mu banka moko na ho biwa
0: mm
2: ara so swi loko mu banka tsongwa ni va tsama jele wo ya sakarada kan mambo
0: inko inko mso ya zwina 47 minutos itava njene ka timinete tingetingani kunene hitakava e yimashi engelishi kambe hinavela kuva hitwa xihlala fuzi shako xifuva shako leswa ku xana ke kuzula hinga ku bekisisa ku yini hine vana va Mozambique leswa ku tama kuva kone ehe ku tama kuva kone kuzula kwa tlhasa lomu kunene hinga ta hlala leswa ku he kuzula mpela ku hetisekile ati kweni dzidzo hina ku kuzula hi ku hetiseka
3: Vivo dia 4 de outubro, dia da paz, para todos os moçambicanos.
0: Tirimbuingi sete, hoi hoi. Ao xen, papai, e xalanamá?
4: Xalanamá,
0: mas estava da boa. Ah, é que eu comei a homem, eu
4: Armando.
0: Armando.
4: Sim, Armando Francisco.
0: Uhum, uhum.
4: Minha corola tá tá. Foi puta ela que é mais ele mais. Porque ela enjangue. Papai. Eu conheci ele, menina, então guarda. Aqui vai com o trivalé.
0: Ah, e mukume a hombe. Nambe swi listano, hi tlangile leswi dzinganile ku vata va hingenelile. Oh, kasi 10 horas na 59 minutos. Ah, hi tlangile la hena nkamu wa ku va hinganyisa leswi nyingi. E ku va kunene hi ti bela avunanga ku ya tlhasa la haya ka nkama wa 10 horas. Kasi wa 12 horas, kusake. Njenga timinete tinge tingani kasi kama sokosi kusa sala ni masokosi mpela begisa mawachi ezulu kumanga fambe swona
5: Radio Mozambique Maputo
0: Kunene 11 horas leyo hiteketanzi mana ya munanga ibye ifamaka nabzo ku ya tlhasala ya kansimbi ya 12 horas Kama olowo etaba hikuma tinhlokomanga teka vumba journal datar.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Nhloko maka ya namuhla haleno hina vazazana hina va malume lava va taka ku va va ta hi pfunisa ku va hi hlahla hey aku hanya vandu wena zvakazata
1: hanya ndlelo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
2: ayi
0: aku hanya swa bindza fuzi phela loko wo jula ku u hanya na nhloko ya kone ya ku leyi nga tiyelanga na dumba hakanwe leswaku he wene u ta chuka uku ahansi uku nja he ku sabita ku binza eswi swi hanyiwaka atikweni leti bya misava ya xirhendzi vutwana lexi swa binza ku hanya hi tsaleliwa papela haleno hi jahata na leti Dzingane ku dluveka mbilini dlina hluleka ni swi tivile swa ku nta ku yini kutani na ninga swi tivile swa ku nta ku yini hinga ni pfuna hale ku sana swi tiva swa ku la ku ni madoda ni masunga kati sheke anguni pfuni ke ku va ni hlahla mhakali hita dzi tsandza vuta papena jahadzili na swi tiva mine leswa ku loko ha hatekana hi fanela ku va ha kunene hi hanya dzi zwi vutomi Aku va hitivana nanana. Aku va kunene hi donjana nanana. Kambe ha hali ku chata minini lwa nhanyana ninga nayi. Tlhani wa tiweti na tibitira hi chatanile. Hi sindrisike ku va hi suka hi ya tshama sweswo. Na ku veteni fa hi tshama na mamana hi ku samini wa kona. Ni na mamana. Lweyi a feliki hi nuna inga tatana wanga. A saliki a ni wundla mamana na hali ntswongo ni kuleki ni gamala ni donjiki ni gamala. Kutani namuhla ni chatiki ku kumeka leswaku ni swi vonisa ku akuva an'wingi a hanya ni n'wingulo byi a swi na byali swa hombe hi huma muti ha ti hanyela byizwo hi ta pfuxelana ni ku no hlula mhaka hi ku tsemali muntshu hi fambile hi ya tshama byizwo kutani mhaka leyi humelelaka yi zaka ni yenxa leswaku ni tsala la leswaku aka tiweti leti hi nga hi tshamaka hala kwizwo hala swizwo mini ni lowa nhwanyana Lwa nanyana mpela ani khuzi dza ti weti bizi. Kutani loko mamana wanga a chuka a tala a tata hi pfuxela. Hi pongo dzikulu.
1: Hanya ndlelo yi pimisaka, uvulavula leswi kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Akuna ku zula. Hi loko na ta pfuxela wa mamana wa ku ni tswala mina ni nga jaha. Mamana wanga loko o chuka a ta futhi ninge kone. Pelanga gongondza xipfala bada sense kuma leswaku do anga kondwa ta kan mpfulela ku savela akuna munhu kutani mhaka leyi mineni swizaka hi leswaku loko ku hela a viki vugamu bya viki dzingwana ni dzingwana la kaya la hi endzeliwa hi mamana wa lwi wa nhwanyana lwi nga mukongona wanga loko a hi endzela lani ku ta diwa luxu futhi ku ta coveliwa kenti hi jelado hi tshama laha ya hi bula Poke mamana lwe wa nhwanyana wanga lwe. Anga nwi leswi swa hine va mutaheni. Hambe swi nga xikoxana ni a zandza ye maburutali lawo. A zandza wo masavana lawo. Mamana lwe wa nhwanyana. Hanya
1: ndlelo yi pimisaka, uvulavula leswi kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Mamana wanga loko ata. Loko siku ledyo swi huma ha yena va mutendera, va ta mutendera nomo va wutsunguli u gama le. A sindzisaka ku va lelela amuka. Dzimbanyana siku ni ziki ni vitisa a. Xana ke nkata swi yenxa ha yini a ku va loko laka ya ku tlhasa mamana wanga mina ni nga nkataku. U tsengula nomo u kwata. Mamana wanga loko o etlela mabidi masiku mazazula hi timhaka futhi u ta vabya leswaku veni ni khale. Kambe loko ku tlhasa mamana waku la. He? Phela wo ti swekela hawu swaku. A xitemporana lexi ku gandlelaka a huku. He xatana ni matiko huku yi ta ni n'wela ka kuveni ni khale. Ni zeke ni vitsa swaku a swi yenxa ha yini kasi sweswo. A nkatanga a ni byeliki leswi.
1: Hanya ndlelo yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Phela mine hileswaku ni dya ku tshama wu swanga avukatini. Ni byitwa avukati ku vevuka ni ku nandzika ni ku bindza ni ku kazata ka swona ni le u swanga. ani jiku hingeleteliwa hi vingi.
1: Hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Ahinaka i. Neswi minta ni masi. Ani swi twisisanga leswaku a jaku hlale swaku yini hi loko ani byela swo leswo. Ni miyela kambe swa nida. Swa ni zwonwa swa ni kazata.
1: Hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Xana ke nwini vakulu va vhano masunga kati. Lwi wa nhwanyana fadya ku ni byela yini swili yini swo leswo kasi xana ke.
3: Hikusa ni u kume ha hombe nthamuselo wa kona.
0: Enga ni pfunani madodo hikusa mamana wanga na muzandza a ni na ku mu cikumeta mine hi swi ni chatikeli wa nhwanyana lwi. Ni ku yi.
1: Hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Ya. Timhaka ti le 30 hi yonkwa fevhiriro la. Hikusa a to bindza ntse. Ha no valpena. Kambe lana hi ni madoda ni masungakati va zwazwa hoyohoyo kunene va zwazwana va malume hi tlangelile. Hi lidzimbanyana siko ha n'wina hi ta dyondza nchumu la. Hi ta dyondza nchumu hakunene hoyohoyo mama na bida. Hoyohoyo zwazwana xperansa. Hoyohoyo vovo slash tampelampela hoyohoyo kunene. Hoyohoyo mama na ineshi. Tatana Manuel Mbanzi ha tlangena. A dumba leswi n'wina swi nyingi leswi mi nga hi tshandzelaka swona. A hi na ku va hi tatela hikusa heyi. Ngi kumbexana xibamu xa ku va xi belela tindleveni. Inaka mamana abida hi ku zanga a ndzava hi leyi u yi tweki. Hi wani mazito lawa u nga hi tshandzelaka wona. U hi byela yini nhlokomhaka hi yolimi yi tweki hinkwenu.
4: Ni losile programa ya hanyi. Ni losile maxaka ya mina. Sungula hi khensa nkama lowu nga nyikiwa hi radio programe a hi hanya. A xivitisi lexi xa kazata maxitambe a xi kazata. Ni tolovela ku hlaya leswaku lexi ni kalaku ni nga xi juli ku va mina va ni yenceli ni nga yenceli munhu mbenyana. Entan a jahalidzi. Dza swi kota ku va dzi nga tshama ni sati dzi mi vutisa leswaku va. Loko a ko va mina ni kalaku ni nga pfumeli leswaku mamana wa vona a bala ni kaya a wu ta titwa njhani. Hikusa a mamana wa jahalitsi namuntlha i mamani wa nsati wa yena. Ku kala mamana wa wena loyi a nga mu tswala hi dyondzisa leswaku loko hi ya ukatini hi ta kuma mamana. Kambe loko a nga li mamana lweyi a nga tswala jahalitsi era parani ku ni ya ukatini ka mani a ehleketi swa ku lweyi a za ka mutlhasisi ka muti lowu wa ku sungula ku va mu nyikela lisima hi lowu wa mamana nga n'wi mamana wa yena a jana dzona dzi nyika lisima a mamana wa ntombi hikusa i mamana wa yena namuntlha. A swi kazata a swa kwa mu vitisa loko a ko va mina ni kala ku ni nga pfumela swaku a nsati wa wena a mamana wa wena bala ni kaya a wu ta titwa njhani. A tixaka ti kona a vitisa nsati na tshamele ni tixaka swa ku ni vitisa nsati wa mina ngopfungopfu handla a tswariwaka kona loko a ko va mina ni yelaka swa ku a sogoro wa mina a tela ni kaya a nsati wa mina a titwa njhani ke. Ndza swa kazata a ko va mina ni nga tswala jaha ndzi va ni ku nyika a njombe ya ku va u ta va u li nsati wa manyani u nga ni nyiki lisima. A manana wa mina na mana wa mina ku kula loyi a nga ni tswala ku ri mana wa mina a ni tswalile hala ni tshame na yena malembe matsongo ngopfu swinene mara swa ku ra mani ni yena ta ka hanya na yena hinkwabyo vutomi byanga. Entan swi ni lisima leswaku va a ntombi yi dyondzisiwa leswaku va yi respeta ri tlhe nyika lisima ama mana wanuna wa yena anga mana wa yena yena lo wana nyana ngopfungopfu kwalano anga ni nyimba ha swi tiva swa ku an'wana o loko a tswaliwa a lumba makhelo hinkwawo ha swona i ntukulo wa hinkwezo mina wa ku tswala ntombi na wana wa ku tswala jaha maxi ngopfungopfu leswi endleka ka lomu Africa ngopfungopfu Mozambique an'wana ngopfungopfu a lumba hala ka tatana wa kona ente loko a hamba a lumba hala ka tatana wa kona ku ni mfanelo a nga na yona a n'wingi noe mamani wa ku tswala jaha mayelana ni ntukulo wa ke lwa ta ka tswaliwa loyi a nga ni va ni ntshimantshima ya ku va a mu ausiliara a mu dara assistencia i mamana wa jaha se leswi a mamana wa jaha ka lowa nga ha aka lowa nga mujuli swi ta endlisa ku yini hikusa ku ni swa mundzuku hina ho hanya so hi hanyaka maxi ku ni swa mundzuku entan'we tinyaki a reconsiderara leswaku va yena a nga ha lumbi hala futhi loko munhu a chada ehe phela va li mina ni abidarana ani abidarana ka ku tswaliwa maxi hi ku va ni lumba wukatini se ni abidarana entretanto ku na ni ku va munhu a swi tiva swa ku mina jani ni lumba hala a wutomi bya nga hinkwabyo ni byi bekisa hala entan'we a swi tiva swa ku va a mamani loyi i wa yena phela a mamani wa yena a ka hina kwa ku ha mina purki swa vavisa vhela ku va a jaha loko a vona swa ku a sokora wake wa buya a tenderiwa a tlhela a longeleliwa se li wa mina mamana ke ku na ni ku hambana na ku tswala nyima lava nga sunguka a tiri madota khani mambo
0: hey icon hi swona leswo hi swona ahi kumbe vanhu va le mbanzi kumbe no ti vona na ile mine Manuel Mbazi tata mazi ti yako
5: kana kana programo kana kona ya pukela mpunda lati mzana ku hlongolesa ya mazi yasi lewombo kana mina Manuel Mbazi lawula leswi ka programo kola mawanelo para esta kota ku pfuna leswaku loko a swo dara leswi a swo lava leswi loko ka ku wa tlhelo ka mina wa ko hi ku a nsati wa mina hi swo loyi ni ti nga diakaki na yena munhu a nga ni nyimba leya mina kola hinkwaswo leswi confirmada ya ku twa swa ku i nsati wa mina hi swo ina kaka muti loyi hi yalaka wa mina hi yake a ku na ku saka mamana wa yena mamana wa mina a nga le sasanga mi ni ngo lava leswi a ri a mahe leswi a swi tiva swa ku mamana wa nsati wa ye wa ta se a vitana mamana loyi wa yena na yena va ta ta tlhangana lava tshama loko luya a heta masiku mambirhi na yi loyi a heta masiku mambirhi loko a sali para loko a ta ha ku salisa a famba na yo va ta famba hinkwawo para ku ta dlayiwa moya lowu wa ku na sanisa wa ku ku ni loyi a nga ni swi niketwa phela lomani xa hacini ti-desk nima ku ta hambana leswaku loko ku ni loyi a nga direct ya ku phameliwa mun'wana a nga phameliwa ku ni loyi ku ta chasa a dya matandza lomun'wanyana a nga dya matandza entlangu yena experience lexi ni nga vekaka xona ni ku mavonelo ya mina loko mamani wa nsati a swi twa swa ku a kona a vitani lowa ye a ta a va tlhasa va tshama hinkwavo la hi ta vona lexi a yisulile la ni loko li continuara leswi se fekala hi ta kota ni mayangulelo la loko wo yangula swoswi loko wo yangula swiwasi ku ta interpretariwa malo swa nga hi leswi a swi axi haxaka swilo swa lava ku pfunini mavulavulo ya matakarata munhu a ri sebela minchumu a wu kontrari loko swi wuliwa loko va lilani hava mbirhi laha hi ta kulaa ku muvona swa ka ta va swi sefisa ku yini laha para nyika luwa wa yena lowu wa mina a nga munyika ni loko famba na ye mamana a tshamela loko luya na nga muki na yehe loyi a tshama siku leri a salisaka na na yehe loyi a ti salisa hi ta vona swaku ta mahaka yini hi ta kota ku tsema a swi ni ku lava ku tsema hi rimintsu loko wo lava ku tsema hi la ka tshinya u ta tlhela u hluka ta ku lava ku tsuvula leswiyani u kota ku wu susa ntampara hi ta dlaya leswiya swi nga na swona leswiya swi fa swi lava ku ve hi nawu wa kona a mahali yeswo mamana wakhe a tlhasa mamana wa sati a ta fika o khasi swa ku wa fika ntan a vitana lowa na yehe wa yena na yena va tala ku mana wa masevela hi ta vona tratamento leti la ka n'wana luwa wa wena masevela oswa minchumu tingi va xitano bara porke loko swi nga li xitano hi nga ti swi kota loko wo khuluma so ta kumana hi sola maseveluya a nga suliki porke leswi a swi laveki mamana luya a swi mahaka n'wana wa yena a hi leswi a nga a swi tivaka a tiva swaku a va tendela ku fana wa tiva a mamani wa mina ni mamani wa yena va hina hinkwavo tratamente a livela ku fanana a tratamente lavo a va lavele ku fanana ku va swi ta swa ku lwi hi yelwa nga ni byala a mutsaleleni wakhe wa muendla i laha nga kona la ekaka nuna ka yena hi ku nuna wa yena wundliwe hi mamana lwi tafia mavonelo ya mina balawu porke leswo hi swona hi nga swi kotaka porke va lava vona ku vulavuleswo a ku na ku muhlongoleri ni nge muhlongoli hi loko muhlongoleleke kola a cinca lihanyo yena a swin'wana swaku leswi a mahaka hi swona se para hi ta swi kota ku swi yangula vulavalela porke loko a tala ku va va muka mapreparalo ma ta hambana ta hela hi ta ka swi kotaka ku yangula hi ka hi kona hi hambi yena u yehe ha yetea a ta swi kota ku yangula swaku a se leswi swin'wanyana swi mahaka leswi lwi swi maha leswi swi ta mahisa ku i mahi loko swi tiyi na yehe n'wana mamana wakhe na a swi wona porke loko mamana wa ye a ta swi wona a talaka swa ku a se leswi u nyiketelaka leswi lweki swi kwihi loko i ri mamana wa ku pfa leswi u ni nyikaka leswi masiva wa mina u nga mu nyiki hi loko swi tiyi ku ri a ta yangula ha yeti mamana wakhe ani ma mina mani wa le mbandzeni ka mana
0: hawe ale lweyi wa jaha ni swi tivi leswaku ni to yini mpela ni swi tivi hi ku sa lwa nhwanyana ni khuze futhi bya tiwetibidya ni jiku mu hingeletela hi pongo mamana yini xisimango
4: i nhlika ni programa a hi hanye kumbe lipelile swa nga lomu hi kumaka hi kona kumbe lixile a mavonelo ya mina hi lawa a jaha lebyi a ti hlanganisi vatswele tanto va ntombi asi nkomu va yena leswaku va khanela hi mhaka leyi na ya ha li fresh ku swoswi a nga mu hlamulisa hi swona yehe xikulupa swoswi a nga mu hlamulisa swona swa ku mi byela swa ku a dya ku pepa a jula ku va a kandza vukati byake a ku hluleni seraki a minchumu leyi mu endlaka a kandza vukati byake a ku rhuleni hi loko ku buya mamana wakhe so ja loko ku buya mamana wa jaha a nga ha rhuli porke i mhaka leyi ntawu a fanekele ku va a tlhanganisa maxaka laya mabitri lawa a beka mhaka leyi yi lunghisiwa kahle namuntlha porke loko o yi tshika yi tolovela hi ku tasi a mundzuku yi ta mu hlupha a wukati leli a li nga ta famba swona a ta hanya ku xanisekeni lowa rapash u va ta gama hi ku tshikana 36 va li vatsongo hi nawu a swi fanekele ku vhela leswi va haleke ku chata a tshama ni munhu wa nkulu ku va ta mu orientara mas na swi vona swa ku ntombi leyi yi buya ni nawu wa mamana wa yoo a kaya ka voo va ni dependence ya leads bya ku mamana hi ya ya ka tshivela ndzilo a tshivelela mukon'wana a voni ku mundzuku a hlantsweliwa mpahla hi mamani wa yehe hi mamani i nga sogra wa yehe a voni ku hlantsweliwa mpahla porke exitijetwa ki hi tshame hi swi vona swin'wanyana swa karhata loko swi amaenjele mali lawa
6: ya ku yena aku amamani wa jaha omuhambela ingara famindu luaka inangana ingara famindu ndao a swilimarika hali swoswi hiku tlanganisa tinxaka hiku sanambile ko hina hi swivulavula halini leswi ni swivonisa ka swona a zulile lwa mfana porque loko va munwanyana ina voto holova ina voto banana majangalo anga lomo alava usungukati akuvata kota kuva apfuneka hadron shall be munwanyana dwi ani nyimba nani nyimba nomboti vatsama hundzaka tenge vatsama ku zulieni preswa kuna ina awundla a munhu loyi a buyaka akuva a tshavisa hina hinkwezo tawo xa importanti la iku tlanganisa yena ni mashaka ya yena ni lava nga buya futhi va tata lovola lowu kule ku kule wuliwile a chatile swa nga swa hlayisa ka swona tengi valila hi ta twa swa ku nawu lowu va nga munyika wona lowa n'wanyana ive lowu wa ku famba u ya dispresara a n'wingi wa wena ke hi ta twa swa ku nawu lowu va nga munyika wona ive leswaku maxaka ya nuna wa wena a hi ya lisima ke pora va ta kota ku va va hi dividirela timhaka hikusa mbe ya ngwana i ntsongo a ta hanya ka wumbumambuma a hanya ku xanisekeni hi gama hi tlhela xivezi hi sola lowa mamana hinkwato minchumu hi yiyeliwa n'wanyana lweyi a ngo va ni moya wa wu kala wu nga tshamisekanga ntawu la ni tengi ku ve ni a ku pfulelana swifuva ka lixaka va dyondzisana porque David siku lebyi a swi layo a swi twisisekanga ntawu loko xa swoswi i li hi vone hi ximunti va tshama hansi va nga va dyondzisa hi ndlela ya ku va va laya a n'wana wa vona kambe xin'wanyana a tlhela yena veka nawu wa ku veka limiti la maxaka ya wena a purazi hi lili maxaka ya mina a purazi hi lili e disegunda terza disegunda terza a kuna leswaku ku tluliwa na hikusa loko o swi ya fomentara leswi a mfana lweyi a ta xaniseka vahosi laha ka programa va la a hi hanyi hi endlela ku va hi pfunana hi mapimo hi nga ve hina hi ku hi vulavula swona kambe na ku ve ha phazama kambe xa ku twisiseka swinene lexi mina hi tlhelo na mina mama na yine xisimango ni nga ka swona a ni swi vonisa xileswo swa ku a lava maxaka yakwe a tlhela lava tindoda leti nga tata lovola a va byela swa ku lani swa ku loko ku ta mamani wa mina a nsati wa mina a nga mi pfumeli kambe loko ku ta mamani wa yena a phuza ni byala se ku hambana kwini la
1: hanyi hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
6: hi swona papa imbanzi futhi u vulavula swa ku twala swinene undota lalinene swinene leli bava lweyi a fanele ku va hi tiyenca swa nga leswi a nga hi kombela swona ku va hi mpfuno vhela a swi tavi swa lisima a ku va a swi endlisa xiswoleswo kambe lana a hi konteni leswaku loko mamana lweyi na yena vungondo yakwe yi nga wu pfanga podi loko a fikile va endlaendla swilo swa ku muhlundzula a va nga mu byeli n'wanakwe hi ku chava swa ku a nga holovisa a n'wana ni n'wingi wa yena a miyela swimintela ku ve swa mi vavisa porque swa endleka mama na mun'wana ku yo leswi va hanyisaka swona laha a ni nge na ku yangula hikusa n'wana wa mina a ta ku no wona muti wa yena ntawu a swi leswa swinene realmente loko a kongi mamana lweyi loko a swi vona leswi nga ta endlekaka a ta swi kota ku byela a n'wana wa yena ma loko a nga swi koti ku byela n'wana wa yena a xalisima mina ni vona reuniyawu porque loko a swi hlaya hikuva xa swi n'wi hisaka kombela ku va hi mpfuna hileswaku podi a nga byeli mamani wakwe ni a nga byeli a mamani wa ku twala a nsati va vulavula vona ku sungula komu kazali a gama tlhanganisa vanhu lava hi ku nyenya mhaka leyi swa ku lakaya ni vona mhaka leyi porque loko o va ku va a nyimela mamani wa yena hakakunene podi mamani a nga hlayi nchumu a to mindela na mindela ni madalas a fa hi xiviti hikusa wa swi vona leswi n'wi endlekelaka maxi wa chava ku va byela n'wana wa yena vanyingi va mamani lava va sofereraka hi ku chava ku byela a vana va voho va xinuna swa ku phela laha hali vona hi vasati va n'wina purika a va hi endleli swoho leswaku nompodi ni honetela wukati la n'wana wa mina ntawu a hi swi pimisi swona hi swona futhi u swi vulavuli kahle loko o va ku a mapimu lawa u ma vulavulaka i pura ma endliwa hi hina hi nga vakulu hi yingisetaka kahle futhi ma saseke swinene papa imbandzu hi swona vhela maxi a va tintombi ta masiku lawa nomvhalapena ta hi karata hikusa ku yingiseta ka koho a swi nga ta twisiseka realmente podi a pfuxa pongwa ku se u ni peta timhakeni podi a vulavula ma loko xa a vona swa ku phela lweyi ku ni leswi swi nga mu nyenyenisa ku za hlengeleta tinxaka ti ku tasi a ta cinca swona swa ku nana na vona va ta swi vona swa ku a ku za hi kaku hi wu kahlula mukon'wani a hi vitanaku a hi tlhanganini i ntwini swi nga endleka aku leswa ukwendeke leswi ngeswi longa primary paso xana swonswa leswi ngaza switolovela la kaya aku ri njani hi tiva timhaka leti hi ti lumlavisa hi ti tiva prata hamba chava swa loko a fika la ave ni respect porque hi na u futsa ngana direct leswi ni message mesa vana message mes hi nkhalisa ya kaya ka nwana wa yena ah a switwisi seki leri mina tola swo loko mana chada amuka ya ka au katinde hambi dojanu stresa heta nga yanga ya kanzetela ka mamana pfushela hikusa munhu yo huma muchadwini se le muchadwile ya swo swi hambanila ya hafanele ya tolo hi nga dyondzisiwa yona hi nga byeliwa yo ya swo swi independent hi ntamu puresarazan muita dezivezi kwenceka ka muchumu ya u fani yo leke mashe u le ntiyisweni papa imbanzi khani mambo
0: impela ha hey ahe Hosi patani woma zwempela u minta. Zwa zwa na esperanza. A swi tive kumbe una mamwani wene ya ku tlula vangano. Ey nako nada man.
7: Dipelile programa a hi hanyi. Ni matile ama zwite hinkwawo lawa tatana le bombo ama tlhamuxeleke. Kunene swi vavisa ku tlulisa mpimo. A vana va vanhwanyana swoswi a va ha swi jili ku bekisa avenge vavo. Na hambi ku hi ku tshamisana vone. A mamana lweyi namuhla a pfumalaka a ku zula hikuva a nga ha juliwi ku va nga ni nghena la ndzena ka muti hikwala ka mamanyana swi pfela kwini a vutomi byi cincile xana a mamana lweyi a hi yena lwa mutswayeleke a mbonga leyi a zeka a suka ka kwake a buya la ndzena ka ndyangu lawa kutani a wa nyenyenza ni loko a tlhasile a nga de nchumu lwa fanekelaka ku da i mamana wakwe a da a nwa tinyama hinkwaswi leswo a nyoxa a va a lunghililiwa na mamana wa nona wakwe a xaniseka kunene a nhlengeletano ya juleka ku va tatana lweyi a nga tshama na vo a bula na vona a twa xifuva xa mun'wana ni mun'wana hikusa a swi twisiseki leswi a ta hanyisa ku yini I swoswi loko ntanga yi tlakukile hi wo mavabyi lawa ma taleke madiabete ni swin'wana hi ku bindza ka swona leswi swi jilaka timali i mpela a swi kuma kwini a mamana lweyi a ta ya kwini lomu a fanekelaka ku ya kona a khale a famba ku loko u tswale jaha u tswale a wukosi kambe kutani swoswi a wa jaha loko a tswaliwile wo swilo swona swa ku i nhlomulo hikusa mamanyana a nga mu juli a n'wingi lwenkulu swa bindza a hi swi vonile hakunene hi n'winyaminyami hikusa swi tale ku tlulisa mpimo emindyangwini yezo a nga de nchumu a ta ya ka mani a ta nyikiwa ha mani khani mambo hi ta twa xifuva xa van'wana
0: impela impela ya oh xana ke kumbe xana swi ta va swi endliwa yini swoswo a hi swi vovosilexte nga hi byela vusungukati byakwo
8: byi pelile nhlengeletano di pelile gurupu a hi hanyi hlikani byi xile byi pelile na mi pfuxela mine vovo celeste haleni u kamanyisa maragra hi navela ku nghena ka mabulu lawa tatana livombo a hi bekeleke leswaku hi ma xopaxopa hi navela leswaku hinkwaswo leswi swi humaka la swi tlhasa timindleveni ta jaha leti ti kombelaka ku pfuniwa a mavonelo yanga hi lawa ma fambelanaka ni yaka bava ya ka tatana mbhandze ni yaka mamana ineji ni yaka mana xipiransinya leswaku hi ka kunene va fanele ku hamba ntlhangano a va twele va ta kuma nhloko ya mhaka leyi nga kona hikusa hi ka kunene loko mamana lweyi a tswale jaha leti a ku ni ti tswalele wukosi ni ti tswalele ndlela ni ti tswalele joni ni ti tswalele xipiritana tlhela ni ti tswalela mpahla ni swakudya kutani namuntlha swa mutshuna a n'wingi lweyi a tekiweke la pari a ta ta pfuna munti a ta ta hanyisa munti a ta ta wundla munti a yenci leswi swi va vulavuliseke xiswona a famba hi lava nga vulavula hakona hikusa e tswaliwa na yena e tswaliwa kutani loko a tswaliwile ni yena na tswaliwile a va londri hinkwavo hikusa a va languse yena hi ka kunene namuntlha wa ka manyana sukile hala ka kwakwe lomu a tswaliwaka kona namuntlha a tswaliwe kolana u katile lwa n'winyi wa muti hi yene yena fanele ku undla mamana wa jaha a tlhela undla mamana wakwe hikusa hinkwavo i vana vakwe namuntlha nyimba lengana hi tlhantamala vabidi lava hikusa mamana wa jaha twale anhloko mamana wa ka twala minenge kutani i vamakwavo va mamana lava a fanele ku va disisa ku fana a fanele ku va tendrisa ku fana ni swi voneka mamana mun'we swi ta yincenge no huma mhakeni leyi nga ka yona ku ve ni le ka yona mhaka leyi loko mamana wa ka tlhasile a teka matijela matirina lawa ya khale ya Juni a phamela swakudya a bekela mamana wake ni swipfuno ni jaru dya mati ni kopo kutani a mamana wa jaha a yinca ha ku muchela kapa ri twa va tlhloma xipfuno ja mamana wa ntombi a vutisa leswi ke i swa mani a ku para mamana a ku ja leswi ke a ku leswi para wena a ku leswi u yenceke swo ni nyika mine le a matiri no lubekela mamana hi swo swi hi nga ku byela swilo kusuka kaya swa ku teka u tlhasi u phamela parati u tlhloma xipfuno munika loko a danga xurike a ta tiya ku ku byela a nga ti ku byela a ni ta wu loko swi nga litandia teka swakudya a beka hi ka kunene a cinca a ma yenceli hikusa a ye vukatini na a yi lava ku ya londra hinkwavo a ku beka hi da xikan'we kola matirina lawa ma bekeliwa swona hi ku xavile hi xigiyana va ta tirhisa laha ku katini mazi namuntlha u yenca ya ku hendleleta u teka swa ka mina u chela ka tirina yini mutlhami chela ka para mutamile swo va xiputa mbuti swi yenca leswi a phambele ka maseve waka a ya leswin'wana ka yencaka swona kutani ni ta hlaya marito lama mana hi neja ma hlayaka swa ku a hambi ntlhangano wa xixaka na nkama wa ha pfumela hikusa loko swo za swi dripela dambu a nga ha ti swi kota leswi ta fana ni loko swo ka nkaka ni xintshontshonono u kumele xa n'wana famba ni yindlu yake xi dlayaka hi ka kunene a fanele ku hamba ntlhangano a va tlhanganisa maxaka ni lava nga mu lovola ni va madrini ya kusa ritudi la tlhaya a chatile hi la taka kuma kone sulusawu ya ku va a hlaya mhaka ya ku twala a ku yenceke ku rhandza ka xikwembu xikwembu a tivonaka leswa marito lawa ma vulavuleke kusukela ka le mixweni a ku sungula lwa nga pfula xipfali mamana a bida a n'winyi wa tiko leri lwa nga fundara tiko leri li nga ka byona kutani a tlhantekela marito ya ku nandzrika ya ku xonga a ku leswi namuntlha ni nga na mutini ka va ka manyana na mina wa ka manyana namuntlha ni a bida rene wa lawu katini la ni suka hala kaya ni ni taka hako kutani ni hanya vutomi bya laha wukatini ni landza a nawu wa laha wukatini ni yenca leswi katini ri julaka swona tudube swa twala swa ku nandzrika swa ku komba ndlela loko a yingisa ta sefasifi marito lama vulavulaka lama kongomanaka ni vutomi byake ni ndyangu wakwe hikusa hi ka kunene loko a ka nga teki leswo swa ku hamba ntlhangano a ta ku hana ja byi peli a nga ha ti swi kota ku swi lulamisa kutani ku vulavula kwanga ni gamela la a landzi ntiyiso loyi a nga kona a hamba ntlhangano kwa vatswele vavu ka ntswele wa ntombi ni ntswele wa ka kwake a va tlhanganisa a vulavula hi mhaka leyi na lava nga ha mulovo lavaka va li kona va madrinya va li kona lava va nga va kone siku bya muchato na va li kone hi kona hi vona va taka kota ku hlamula a ku va hi ta kota ku famba ni mhaka ku sa ta swi to swi va taka swi hlaya kha ni mambu swinene ni gamela la a marito yanga ni ta yingiseta na mina ya phambili kusukela ka loko byi tshungula ku pfula programa leyi ni yingiseta wun'wani ni wun'wani la hlayaka ni swi sefa ni swi twa swa ku swa twala hikusa hi ni hi nga twela majaha ha laveki hi kumeka na hi nun'wa hi karhi hi kumeka na hi nga tivi nchumu lava tivaka hi lava halaka ya kwake lava kalaka va nga nun'we va nhun'welaka hi va halaka ya kwake hi ne hi tswaleka majaha a nun'wa a hi tivi nchumu kutani ni navela leswaku leswi hi swi vulavulaka swi yingiseta n'wana ntsongo a swi amukela swi ta mu pfuna swi ta mu nyika vutomi swi ta mu nyika ku rhula namuntlha va yimela xihlangi lexi xi taka xi fanele ku ta kuma ku rhula ka mamana na tatana la ku nga ni ntwanano ku va na xo ni ta kula a ntwananini wa muti kha ni mambu swinene kha ni mambu vana vanga ni ta ya phambeli hi ku yingiseta a ku yenceki ku rhandza ka hosi xikwembu a ti vonakalisa hi nika ku tiya ni ku rhula ni ku yingiseta ni ku famba ni ntirho lowu ya phambili hikwalaka ku rhandza ka xikwembu khani mambu swinene amen
0: u ta ku swi yenca ha yini a wu dya ku hetisela mamana yinexi
6: byi pelile kumbe byi xile kumbe a ni hlekani tanihi mayingisetelo ni ta tlhela kambe ni nghena ka swivutiso leswi u hi nyikaka swona la leswaku swi yenciwa ha yini a ntiyiso Limombo wa juleka mina a ni hlayi leswaku a wu loyi a byi kone a ni hlayi leswaku mamana wa n'hwanyana kumbe wa ntombi a nga kalanga loyi kambe leswi ngopfungopfu swi yencekaka ha swone hileswaku a munhu loko a li kaya kwake ni mamana wake a sungula mahlevo ya ku hlaya swa ku kaya ka na muradi wanga ku tshamise xileswi na ku ni yile tolo mamana wa na muradi wanga a nga ni lavisanga be hi swa ku madala luyani hi swa ku sinyora luyani ku ni xa nchumu hileswaku kaya kwavo a va na wupfumeli timbilwini tavo a va na wutivi a kaya kwavo va ni mhaka ya ku hanyisa swo leswi swa ku lumbeta a munhu a kula a hanya ku lumbeteni a nga tikholweli yena leswi yena a nga ka swone a nga kholweli a ku hanya kwake a nga tidumi ye ento loko u za wena hawu swaku u nga tidumbi ni lomu u nga ta yaka kone hambiloko ko tshuka ku halakanyana mati ka nchumu i n'wingi i ku nyada hikusa wena u tikonservari i n'wingi i ku nyada enkwanto nawu a ku tala ka minchumu leyi mi honekaka ngopfungopfu swi sukela ka loko mina ni sukelaka kona ni nga na edukasawu swin'wanyana hi leswi hileswaku swoswi loko vo ya kuma swi leswaku u ni movha wena Livombo u ni swimalana leswo titirhelaka nyana swona swi nga ha dyiwi hi lexaka byaku a swi dyiwi hi lexaka byake so a dyivala leswaku a ku kuma wena na wona mamana u ni vamakwavo u ni vamakwavo u ni lava u buyaka na u hanyisana na vona kambe leswi na swi yingela na swona wo a mphazamo wun'wana lowu ni yaka ni wu yingela a vana lava vafana lava na vonavo va ni nandzu swoswiswi hikusa loko a za swi kota ku teka xihundla nyika ntombi leswaku pra kumbe pra va kumfiyerana ku swi ku yini a ku mina mamana wanga epurike wa ni nyenya mina mamana wanga epurike a endla swo kazi hi mine leswi swi ta hona kola nyana kusuhi kwanga la ku ni mhaka nyana ni hanyiki sonto yo leya tolo a jadro kazi byi susa a nsati kaya a ku phindela u ya ka mamana waku u ya tshama kona ni n'wana hikusa a mamana wanga a ta phoza n'wananga entawu mamana lweyi waka kwanga lweyi a hi mamana munene wa loya a zuketela mamana wake phambeni ka n'wanyana luya a zuketela mamana wake a mi byela hi mavito ya ku ma karhata ku va ni ma humexa phambeni ka n'wanyana a n'wanyana yo teka a n'wana a teka swimpahlana a phindela kule luya a nga ha mi teka hala mi buyisalani leswaku o holi ku phuluka n'wanyana luya hi mamana yi lwini amuhlandzuloka kuloya a ku n'wananga hikuva u nga phuluka buya kaya ku va hi tata pfunana ku va u undla a xibebetana hikusa maseva nge na ku tendela a dispesa dyanga kambe yena n'wanake wa jaha hi yena a zuketeleke mamana wake a tlhela a tlhelisa lowa n'wanyana ku muka kaya kwako hikusa mamana wanga wa loya endhawu lani i mhaka yinyingi leyi yencekaka hi matlhelo yo tala hikusa ni vo vana va vafana a va le tinqondhweni loko o ya kuma wansati wa ku va na yena a timfamula ku fana na yena a muti wo honeka endhawu swinyingi leswi swi nga kona mindyangwini yerhu leswi swi tlhotekeke hi kalaka hi nga swi humesika xivezi hikwalaka ku a swi twisiseki na ni nga hlayanga swa ku a swi kona hikusa ewu fenomeno ke hi twaliwa hinkwerhu na swi li kona mara swi za swi chuliwa vito hileswaku swi kona kambe nompodi swi tekiwa hi swi gunyatisa loko u za u dlaya munhu kuswaku mamana wanga waloye papayi wanga waloye vovo wanga waloye valoye va ku twali lowukula va pasientare hi lexi mina ni vilelaka xona swaku va pasientare va dondzi u swi tiva swaku mamana wanga a ni matshamele lawa papa yi wanga ni matshamele lawa vovo wanga ni matshamele ni nga endlisa ku yini ku va ni kumana na vona pelomenji hi nivhele ya ku yantswa hambiloko swi li kona leswi hikusa ni nga ta swi hlaya mina swoka swi kona swa inzistira sinsinyori hi twaliwa hi ku ta sina swi inzistira maza ku juliwi manera ya ku munhu a tisensibiliza leswaku hikuva swi nga tetasi ni endlisa ku yini mara ni za ni tlhavisa vanhu lava ku ni nyimisa timhaka leti Então, e dondro leyi yi hi kiyelelaka hina vanhu, i dondro leyi hi kiyelelaka leswaku va hi intende leswaku hi nga hlulisa ku yini mhaka loko yi te tasi andzeni ka mindyangu yerhu. Por isso, loko ku swi endliwa hi yini ngopfungopfu n'wana nga swi endliwa hi mhaka leyi. Khani mama.
1: Hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ehe. Swi endliwa hi yo mhaka leyi ya ku ya.

0: bekusa futhi niyo mina uyabasiku lawo. Hey, nako futhi mina nada man. Bekusa amila uyamasiku lawo, hey yoni yentsheka leswa ku vanghwanyana va masiku lawo, va yimankila va ku nkinkisa nga ku minkuku le ya xilungu.
1: Hanye ndlelo yibimisaka, uvulavula leswa ku misaka swona.
0: Ayi. Kambe bosopa. Bekusa dimbeni dza masiko. Amunu lwe ya chuka ka khandi ya henhla nga langu sangala hasila. Loko a buyata ku maswako hinkwa u lava fa a vahleka la hasa ve hikone ku vata muqhamukela. Ximinta mantsanga le xidumbe nkolo. Ku hlela va basi ngi tinhloko hi vukhale. Zula wena wa jaha u zulisisisa ha ku nene hi ku sa. A hilo a una timhaka. Kambe lo swi hlisisa swona. Loko ku tlhasa vamana wa nkata ku laka ya ku diwa fanjara xitemporana futhi a huku ya kona yitemporari wangi kumbe xana va jiwa pende va penda ni ku zwivitwi bya kona.
1: Hanye ndlela leyo yibimisaka, u vulavula leswi u kumisaka swona.
0: Ayi. Kutani mamana wa ku ke a ta dakwini. Hi ku sa phela hi yena a tswaleki u lombe a tswalela nhwanyana lweyi. Ku nga hlaya mamana yi nejile ku fanga yena loyi a nga tswala hinkwaswo leswi. Fata swi kuma ku. Ekusa a khense ku sana muhla le vukatini ka wena.
1: Hanye ndlela yo yibimisaka, u vulavula leswi u kumisaka swona.
0: Ayi. Amafanjara mpupu lowu wa swekela ka swekela mamana wakwe fata swi kuma. Loko fange wena. Loko u tlhasa vukatini mamana wa nkata ku muzhandze. Loko u tlhasa vukatini a vingi tinhombe ta ku ti zhandze. Swi to ya nceka va ku nyenya. Ekusa n'winga nga kona loyi a zhandzekaka. Kambe pumba. Phoke leswo ngeta wenji saka swoni leswi. A una mona so. Kuni lunya na so. Ifambile hine

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

Majungula yanhlika ni haimi sor provincial de Maputo muhlai Natali Ulibombo muzhangelo wa tiko Daniel Chapo a tatia ni kutisa leswaku tikweni ku nga ta va ni ku pfumaleka ka maphalafeni hambileswi ku vonekaka ku kazrateka ka ku kala ka wone hikola ka yimpi yi vonekaka ku matiko ya Medio Oriente. Daniel Chapo loko a kanela mugqivela wa tolo ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu Gaza loko a hamba nkatsakanyo wa liendzo lakwe la ntizo a hlaye leswaku a nga ta va na ku pfumaleka maphalafeni tikweni hambiloko ku miganga ya ku kazi ku li kazi ku vonaka ku kala ka wone. Tolo muzhangeli wa tiko a kumeke na a tirhela ku swifundzha swa le ka Mapayi, Mabalani, Bileni ni le doropeni ntsindza ka ncayincayi. Mixu wa namuhla muzhangeli wa tiko Daniel Chapa doropeni ra le ka ncayincayi khoka Gaza a kumeki na a zhangela mintizo ya ku khaluta ka makume mazrazu wa malembe na mune ya ku va ku fungiwe ntwanano wa ku zula tikweni nga Acordo Geral de Paz. Ku mazitu yakwe Daniel Chapo a ntshimamisi swinene ntwanano ni mvilelo wa ku byala ku zula ni ku buyelana ka vana va tiko. Nkosikazi wa muzhangeli wa tiko Geta Chapo a tatiya vana va Musambiki leswaku va hundzuluxa vukholwa va nga nabyo hi swiyenco swinene swi nga hlayaka ni ku dlunyata ku zula ni vukwavo bya vana va Musambiki. Geta Chapo a tatiye majaha van'wanyana vavanuna ni vamamana loko a ta va a kumeka ximoyo ntsindza wa xifundzankulu Manika ku swikhongoto swa ku yelana ni ku zula mugqivela wa tolo. Geta Chapo a tatiye nakona xitshungu ngopfu vavanuna a ku va va lwa ni tihanyi ti hambeliwaka ngopfu vavasati ni van'wanyana xikan'we ni ku hloma a vutlhazi a ku va va ve vone vampfekeli vakulu va mindyangu. Ntlhanu wa vanhu va luzi vutomi van'wana va ntlhana vabizi va kume ku vavisiwa mhandzu wa mhangu ya movha yi humeleliki mugqivela wa tolo emugangeni wa le Moitupe a distrito bya le Ankwabe xifundzankulu Cabo Delgado. Mhangu yi humelele hi movha wa ntleketlhe wa vanhu ni mintshwalo hi mfawusukela doropeni bya le Montepuez ku kongoma ntsindza doropeni bya le Pemba ku dzungule mudzhangeli wa xifundzankulu Cabo Delgado Valiji Tawabo. Ku tlula 158 milhonji wa vana va Brazil nsonto leyi va zambiwa ku va va ya hlengela ku ntizo wa nhlavulamani. Ntizo wu humelela nkameni ku nga ni mpshampshwa yikulu xikazi ka Lula da Silva na Flavio Bolsonaro. Handle ka ku hlawula mudzhangeli wa tiko, ku ta hlawuliwa vazhangeli va swifundzha, vasenadori, vadeputado va tihuvo ta swifundzha swikulu ni leswitsongo, madoropa makulu xikan'we ni huvo ya ku tsimba milawu hi le DN tiko. Lula da Silva wa 80 wa malembe a juletela ku tlhela a hlawuliwa hi khambe bya vumune ku va muzhangeli wa tiko, kasi Flavio Bolsonaro hi khambe bya ku sungula a juletela ndlela ya ku tlhelisela vuzhangeli bya tiko a mavokweni ya hatana wakwe a byi luziki hi loko a ta va mpshixiwile ku ntizo wa nhlavulamani ya khalutiki. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya longa mahayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

magambu ya mixakani ya 80 miri nyamuhla santo kuhundza asiku kuhundza asiku gaumbiri galetitialanaku ni magambu ya mixakani ya ku 80 miri ka hweti leyi ya nyan'waka na kuhundzaku muni wa masiku ka hweti ya hukuri lembe 2026 mitirho yi ta famba kala loko swi ta ku dzoitora xa tikweni ga mosambiki i nyamuhla xikola de sargentos de boane ku nga masochwa ya boane hi wona na matubela nika wa ferroviario de Gaza na kutiveka kuleswa kutolo man'wani masocho machachi maluzili mangeni kutani mahlweni ka tlawa wa Baronge Football Club wa kamasingile swa machichi hi chigolo chin'we cho kala ya ngulu kona tolo ku nikile hlakani laha a Liga Desportiva wa kamaputsu a nga wina hi 5 ni zvimbirhi swigolo swo kala ya ngulu set bya ku anguliwa hi chin'we set a 1 hi ta kombela rivalelo hi leswaku a hi wulele ku i seja 1 ka leswi mahungu manga chikelela na ina kulora na bela nkumbi makomba leswaku a chikhatini anga kara chika kasi zwa swikota ku ulaula no vachukumisi zwi mahikile leswaku ngena chigol chinwana cha Liga Desportiva ka maputsa ku biliwa chipimu cha 80 minutes ka chikhatilecho hika 14 horas ne 32 minutos magambo ya mihlakano ntlenta muri amosinya nombi na kutani Carlos Sibindi na Anabela Nkumbi hi vona vatuve na hina aka siku leki ga nyamuhla ka hlakani lowu xikarhi ka Ferroviario de Gaza kutani Xikola de Sargentos de Boane ni Ferroviario de Gaza mitirho emandleni ka Idrasio Makondela ka siku ga nyamuhla hi tiwulawula hi Liga das Nações atolo Inglaterra abile kuro wasi ya mutini wa yena akukala ni tsetselelo 7-0.

0: kwa humelela nuna wa ntlawa wa ferroviari ya Sucker Ball. Hi le ferroviari kambe hi le kulu wa khesa bola bya khesa ka mbele wa ntlawa wa ferroviari ka ke wa sargento wa Boan.
1: Kamalenga ka 22 minutos já kamalo iwa ku sungula i 0-0 mtlawa imbiri nga tsaswa ku ntlawa ferroviari di gazelo bela ka ntamu ame campo ya squad sargento wa Boan kambe hinkwaso swa fana ku markador i 0-0 bola ni vabeli va squad sargento wa Boan ni vona magaya ni bola wa buya magaya siti bola a sikela mbele ku lojola ta va muzonga pula bola pela julinho Julinho, a vona mbele ku lojola ba bola mpuma wuli hi nhloko va sukili va ferroviari wa kagasa ele fera fera ka gasa kola ka mbele tsiku riku ni bola tlhisa bola dzani ta ku ti bandzela kana ti kamba ti bizi lata vanhu boros tlhisa shimata pula bola pulela vasco a pula bola tlhisa shimata pula mbele ku lozi tlhelela ta tshilela ka fera ka gasa a ba bola ka makana munhu wa ku lonzovota i tlhisa shinene bola dza luza ata va ku tshikumetela kulumba xikola president wa bona tshikumetela xikola president wa bona lwa himika Mika chikumetela bola zibashika zilewa wana muzonga. Muzonga pula bola. Apulela gugu. Kambi babeli ba bizi la yani wa shukua sarizendo wa bola. Kwa vada kakasa. Kumileka yungu mbela kwa vada wa kakasa. Ako kovisili. Ambeli wa shukua sarizendo wa bola. Iba rozu langa kukovisa gugu. Le shumunike tem. Akartaun za ala. Nkama yunga kakasa. 24 minutos. Kartaun za kusungula. Kartangulu wa pulda puramentu. Zona Sul na Congo Mamsambola 2027. Basukili amasocha Boan ali kusuka ni bola kola ka Julinho. Julinho apula bola pela mbele kula zikambi bola ziluza atava akusuka ni bola tlhelzana. Ferroviari wa kagazi. Ni bona kalo abeksi bola kalo abi bola kalo tibandela kana wa tikampa ati bid kumelela ambele wa squad sergeant wa bona tlhelisa bola dzantsako ibe Julinho ni bola apula bola Julinho apulela ntlhelo kulo wa dzula ta va muzonga va sutili va ferroviari ka gasa bola dza wela minengeni ya guarda redi kalo a endle ku gaxela baros apula bola zibandzela kana wa tikamba ati bizi va tekile va sergeant kamba ya himbangu sergeant a tlhela teka mbele wa ferroviari ka gasa lwa hi vaso vasco ni bola katekile vasco ya sergeant wa Boan ibe sergeant ya famba hikola ka Julinho mai kapo yangu a tlhelisa bola Julinho dzani tsaku langana gugu a vona mbele ku loxa lwa ta va parking a tlhelisa bola dzani tsaku muzonga a vona magaya a susile va ferroviari ka gasa bola dzi a luza a ta va ku tshikumetela kulumba xikola sergeant wa Boan ni vona Bito, bita chumetele bola danta kula wangana Rico apula bola zibandzela kana wa tikampa ti bitile wangana Baros atlhelisa bola dzaka Bito anyima menta lavita mahlweni aba bola Bito avona mbele kulo zula tava Vidal kumela mbele wa ferroviari ka gasa suka bola kola ka Baros a bola dzaluza atava akuchikumetela kumbata vaxikati xankona atava axikatisu xankona na xilumba ntlawa wa xikola sergeant wa Boan ni vona magaya kuva a tava ku chikumetela ni vona magaya kuva chikumetela bola magaya bya wola minengeni ya isa ni bola kumela mbele wa ferroviari wa kagasa teka vatlhela vateka va ferroviari kumbe va xikola sergeant wa Boan a tekile mbele wa kagasa a tsemakandzela kana wa tikamba tibidi wa famba ta chilula kongoma fonteni vasusile va xikola sergeant wa Boan a tlhela teka ferroviari wa kagasa nambileswa bela ka nhaya etlelile a swi bi bola kambe ambo bidu kari swi bii a boya bya bele wena mbiko etleliwini
0: bo ambo bidu mamala Joana a mi tshikile leswaku a ta kota ku sekeleka tlhela ku ya emahlweni kambe a nga ha swi kotanga ku sekeleka oje ku kasa hi u gama kusumeta bola hi voko lani mamala Joana ku hamba a nga ha pfumelanga bipiti kutani nge bola dza beliwa bola na ferroviari gasa a peta bola dza makela kekesa bola ku vekesa mbeli lowa ferroviari gasa a fali vaxo kutani ke akelisa ka bola dzi ya ntsaku bola kwa humelela nuna mumbeni wa ntlawa wa Ferroviario de Gaza a peta ka bola dyake saka Vasco kutani ke Vasco a wile mbuwa pito a bipita ka leswaku Vasco lowu a weke a ta va hi ku fazetiwa mbele wa ntlawa wa Sargento kutani ke yi ta katsiwa hi Sargento ku nhengeneni ka meikampo u va ndzeni ka meikampo ya va Ferroviario ya va Ferroviario kasi ke va Sargento va chululile va Ferroviario kambe ke a susile mparuki mbele wa ntlawa wa Sargento wa Bowan ku ya humela mbele wa ntlawa wa Ferroviario a beka ka xifuwa maendlelo manene kambe hi ugama ba bola ti famba kule phela kule ni baliza a ta va kusuka ni bola ekeleni ka ntlawa wa Sargento wa Bowan hi na hi misuri provincial de Maputo, em Tizisano, Gaza, na Inhambane, Camadamba, Desporto, na Requeta Pulo de Apuramento, Lago Piquissana, com Ferroviário de Gaza, na Sargento Aboane, Cumbe Macaele Malene, e Sargento Aboane, a Piquissana, com a Ferroviário, Tani Ilis, Ferroviário, e Muiene Gantangulo. Olha o Tani, que é no Belo Antônio, Ferroviário. A boa pita aquela só com a Bigita e o William, pelo antes da Uauá, Sargento, a Bipita, o Benita, a Catiwa, a Ferro Verde, Gás. E Catiwa, ele gostando que um guenha, a pula bola de ama, que ele é o casacamo, ele capitão, antes da Uauá, e na Issa, a peta que bola, mas que ele ia famba, um bebo famba, o Sargento, a peta bola da ninguém, ele canta tudo o culo, o Catiwa, pelo antes da Uauá, Sargento, já o Caluta, angai, Mingela, aquele tipo bola de Antago, ele é um belo bem, vamos suceder com a bola, ontem o Sargento, campeão, o Luiz, a cumba bola de Amaquen, com a questão, pelo menos o Ferro Verde, Gaza, se meteu em boa pito, a bipito, que vem da Catitiva, a Sargento, o Aboan. Então, que o Sargento vai catuir, e bola de Aikasaka, guardarei de calor. Gutani que a gente tem bola com a Juma. Juma gutani que a gente tem bola. A bola é que a gente tem que fazer uma coisa de bateca, a gente tem que fazer sargento, aperta a bola. Isso é sargento, aperta a bola, joga isso. Gutani que a gente tem que fazer uma bola, aperta a bola, é que a gente tem que fazer uma bola também. A gente tem que fazer um velho de gás, a gente tem que fazer uma chulula. E na Muzonga, a sua bola de ar, lusa. Gutani que Chileshwa na ponta pé de canto ababelo anta wawa sargento waboan. Aí me segui ele sargento lui. Atlamsa com babola. A babola depois em Fuguena, quase pelo ambele. Guardarei já comigo anta wawa ferroviário. Ferroviário de gás, aí chico meteu com a bola. Ele é a bola da famba. Ele a cocovici o Domingues, o afamba Domingues, um boa pito. A casala. Eu la vita do Mingueja na Cocovisteua, a boa pito, a bipito, também que do Mingueja, o que logo vem a bapito e catiwa a basargento, a pima ali só gasta chula, nica o catiwa antena, e já na vela também, né, também que eles têm que boa pito, eu imagino. Aquele campo, a mulher que o ferroviário amanhã também estou lá, também estou com o comunicado. A minha família, só com uma certeza. A pegar fora, a pegar fora, a pegar fora, a pegar fora, Bola. Até que bola que vem para meter lá um belo mundo em uma chave ferroviária. Portanto, que bola, eu amo que essa bela chave ferroviária, a cumba com a bola de aquele vende ilusa, então vou meter lá canta o ferroviário.
2: hi paruki ku fanekele a tlanga bobolo ku fanekele a ba bolo za khesa kuva nsa swilokulu kambe ke va susile va billion ta wa sergeant wa bowana i ya pfula bolo za ekhelweni laha kumekaka mbheni iti va mususele bolo ilwe dumingeji wa famba dumingeji a pfula bolo za ekhelweni laha kumekaka mbheni mbheni ta wa ferrovhere a baka bolo hi leyikulu kambe bolo leti a kumile wa ntlawa wa sergeant wa bowana yena vitorino i ya ganxile bolo ti yimisiwa hi vagaza va khesa mbheleni ta wa sergeant na yena a tekaka bolo ti akelweni a ba bolo a kongomisa makweni laha ku humelela ka sergeant leyi va nga ha kumaka bolo ti luza leti va ku xikumetela ka ferrovhere
1: likatikita 3 minutes jankamalon wa ku sungula 00 bon ku ta fika sweswi nga ka 33 minutes nga hlaya swaku a mintlawa yi bizi bela ku dzingana a loko bolo byi ngo humelela ka ferrovhere di gaza kombisa xikolo sergeant wa bowana a swi nge hlamalisi ka leswi a mintlawa yi bizi yi belisaka xiswona a ta va ku cikumetela kulumba sergeant a cikumetelile magaya tlerisa bola dzansa ku longa na ngwenye va nyimisa kumbe va tekile ma ferrovhere va ka gaza kwala ka ri siku ni bola va bola ri ku dyansa kwala ka ri kulozi va tlhela va teka va sergeant kwala ka magaya ya pfula bola dyansa ku longa na ngwenye ngwenya vona mutsonga va tekile ferrovhere va ka gaza hi lwe mbhelo kusaxi kambe a layani a mbhelo wa xikwala sergeant wa bowana koko sitini ambele wa ferrovhere a ta va xikatiso a katiwile sergeant va bi bola dyansa ku kwala ka jele jena vona kapitan jumu va tekile va xikola sergeant wa bowana va tlhela va teka ferrovhere va ka gaza va tlherisa bola mbele ferrovhere va ka gaza dyansa ku longa na vasco vasco ni bola va famba vasco a conteni liwa hi xuzu xuzu a tlherisa bola dyansa ka nga yi kumi ndlela va mpfulela va tekile va sergeant yi kwala ka julin jinin ya pfula bola pfulela isa wa famba Rico a nyimisa bola aba bola ri ku tibandzela ka matikamba tibidzini hloko va tisini va swikola tadzeni wakowani ku dzengela mbelo sorovhela ka gadi wa famba aponteni a ta chilula a vona mbelukulozi tlhelisa ximati a ta chilula i nge se chilula tlhelisa bola dyo dzaku longa ni mbelukulozi va ta va ripu aba bola swi kahle henhla ka mabaliza ya luza tlanga ku suka ni bola hi tlhelisa swikola tadzeni wakowani na 37 minutos da cama da Pula 0-0 a campanha esportiva de Maputo entrando a pool de apuramento na primeira mão de bola 2 minutos já se quil para sete gols bola de na isso a pula bola do Guando na cama de capa de longa na mica a babá está mentindo para sargento e pula a bola já está isso aí está bola isso é da cima da cima bola dança com longa na mica mica já está bola na end jaka isa hanyima isa nga ikumi ndlela kamba ta chulula mika wantulukela mika nga ikumi ndlela tsa bola dza ntsako tsonga na muzonga kuzonga bona juma pula bola hi shoko va susini va karovhera ka gaya susini karovhera ka gaya kola ka dumingesh avona juma ni bola kamba va teki ata va statistics layani kusa ambelwa sargento agnete eliminenge ya kubelwa ka spero zero ka gasa atava bola dziwili ka tshwini sargento bola dzina ri a pula bola ri ku dzaka vhasu ka vana mbelkulo dzula atava dumingesh atlhelisa bola dza ntsako longa na dzumu atekini va sargento matekela sargento anga vangala manene atava swikatiso katiwa swikola sargento wa bona akatiwa swikola sargento wa bowani bola dzina spero vhera ka gasa swivona bito ni bola yi ta pfula bola yi kula pfulela dumingesh a nga ha tikumanga bola dziluza ta va ku cukumetela kulumba spero vhera ri gasa ni vona riku ku va cukumetela riku a nga ha tikikamba bola na riku a tlhelisa bola dza ntsako vasini va swikola sargento wa bowani dzaluza a ta va ku cukumetela kulumba swikola sargento wa bowani ni vona mbela swikola sargento wa bowani a nyimisekile ku va cukumetela vava magaya pfula bola dza ka ngwenya va teka swirevhela ka gasi lwe mbela swirevhela ka gasi kusa mbeli wa swikola sargento wa bowani a ginetele minenge ya mbela wa swirevhela ka gasi a ta va swikatiso a nsati lowukulu a ri swivindla swikatiso ta chavisa layani njombo a yi tivi swa ku yi ta humela swirevhela ka gasa kumbe yi ta wela ka swikola sargento wa bowani a swikatiso i ka nsati lowukulu ku ngoma a balizeni dza vitorini
3: napunene anabek xikatiso i ka meluwa hi le khelweni na valavi ta baliza za kwarzaredi wa ntlawa wa sargento yena vitorini kutani ke ku ni nyunganyunga ni loyi a taka ba xikatiso ka va gaza a nga se na tikombekisa lahayeni ava sargento va ya mahlweni hi ku engetela a masocha ya ku pekela baliza dza guardarezi yena vitorino na vo va gaza a zendzevesa bola hakanyingi layi ni vona a khetela ntsaku kambe swikomba swange a ta va mubeli yena mika jikaza nta wa ferrovhera kambe na yena jena yi mitekile hi mali atakaba u mika xikumbe u jena vabeli va bizi va ferrovhera va kwayile va mentile vona va ta ba xikatiso bowa pito a bipito bola yo kama dza ba mubeli wa mbeli wa fa yimile wa sargent kambe ke ferrovhera yi tlhela yi teka bola i bola dziya luza va holova va ka gasa za ku yi ba mubeli lweyi ni nga thaka swa a nga le ka lexa sange hi mubeli jene kambe na baruzi kambe ku yi ba vasco mhaka leyi ndzi tekiswaku hi ugamu va holovisana kambe hinkwaswo swi kalutile ya famba sargento kambe ka humela mbeli wa gaza swi fabuka bola kutani ke mbeli wa ntlawa wa sargento mabele yake a tlaku swinenge hi ntamu u va leswaku ni ye mbelo wa gaza a fa beketerile wa pita bipito a nyika nandzu gaza kutani ke va sargento va famba bola dzi le ka mbhelo wa ntlawa lowu wa sargento a pfale Mutsonga kutani ke bola yo gamuka kasa mbhelo n'wana a baka bola ndzi le ka nini wa tikampadibile wa kasa mbhelo wa ntlawa wa gaza hi nhloko a kumba ka bola va takelisa bola ya ka jen kutani ke ko xasa mbhele yena fast kutani ke fast kutambike mbhele ya wa sargento va teki bola dzi ya kelweni ya famba sargento va kumba bola dzi ya ka Cape Town wa va sargento kutani ke yena isa loyi a baka bola kambe dzi luza na tikumbiwa hi va gaza va tekisa bola dzi ya ka isa kutani ke ya peta bola mapetele yake a nga vangela malene bola dzi ya famba dzi ya dinda dzi ya ku luzeni dzi luza ku ntshati wa magamu yi ta va kusuka ni bola hi kelzenta wa ferroviari di gaza kutani ke Vitorino a bekti bola a ta ba bola mbele Vitorino na nkama wu lawu kamala loko hi lavita nkama lowu wa ku sungula hi le ka 43 minutes ya nkama lowu hi wa ku sungula hi kusuhi hi ntamu swinene ku vene hi khasa vugan'wini kambe ke leswi tiyeke hileswaku hambi wa pito u nga va u swi voni swaku nchini tencekakana bela
4: a layani hambi wa pito a bipiti ku va xikati xa nkona na xilungu a xikola sargent wa bowani na fikelela ka ku guarda redi Vitorino a bibola a tibola di bambele wa xikola sargent wa bowani mama na Joana a liko layani a swi vonini lesente ku va xikati xa nkona i xikati xa nkona xi nga ta biwaku ni vona xivinyi ku va ba xikatini a bibola va ka gaza va sisile ya sindzisa xikola sargent wa bowani meikampu ya serovhera ka gaza bola dzi na Mutsonga a vona mbelukulo wa dzula ta va ngwenya ngwenya ni bola va n'wi sivelela ngwenya le mbelo wa sargent kambe va va sivelela vabeli va sargent va tekile vabeli va ka gaza va tlhela va teka va xikola sargent wa bowani a ba bola dzasa ku nanga ni mbelukulo wa dzula ta va mika xa pfula bola pfulela va Mutsonga va tekile va kagaza hi leyi fero vhiya bitaza ni bola semaka yenhlelekani wa tikhampu wa tibisi loko ngoma ponteni ka mikumela mbela swi kwasi sergent wa bowani a susa bya ta va Mutsonga Mutsonga a pfula bola a pfulela mbelukulo wa byula ta va masaxini masaxini ni bola a tlherisa bola dzanisa ku longa na iti a nga yi kumi ndlela ni va chekile va serovhela ka gaza wini iti hambi wa pita la ka nchumu serovhiyari wa ka gaza wa famba ta chilula hi le mbela serovhela ka gaza ta chilula kambe va n'wi sivelela ba bola va susile va xikola sargento wa bowani ya sindzisa ferovhera ka gaza xikola ka dumingeshi ni bola bambola za bambele wa xikola sargento wa bowani a susile va xikola sargento wa bowani a ba bola dzi bandela kani wa tikampu wa tibisi a ferovhera ka gaza va tlherisa bola dza ntsaku dza wela a dzi se chata bola lo nga na guardaredi va nyimisile va ferovhera ka gaza a ba bola mbele wa ferovhera ka gaza a bola ya luza ta va ku tikumetela hi le henhla ka 46 minutes a kombi 6 minutes ya tetela hi le mbele wa sargent a bibola dzanisaku xikola ka bisi bita vona mbelukulo wa tilwa ta va iti yi ta ba bola va teka va serovhela ka gaza ya famba serovhela ka gaza kamba ya himbangu va tekile va sargent xikola ka iti yita nga ha tikumanga bola va tlhele va teka va xikola sargent wa bowani ya famba sargent kamba ya himbangu sargent a bola dzani va sargento na swinene a bibola mbela xikola sargento wa bowani hi mpfumawulu a kongomisa bola lowu nga ni mbelukulo dzi la ta va gugu gugu a ba bola dzi ya luza a ta va kusuka ni bola etlhelo dza xikola sargento wa bowani ni vona Vitorino ku va ba bola ni nga se ba bola Vitorino a bekisi bola Vitorino aya ku tintile u nga na Juma kapitan wa ferovhiyari wa ka gaza va tekile va xikola sargento wa bowani a kongomisa bola ngwenya lo mungana guardaredi ku cukumetela kwala u nga na ngwenya ni bola meikampu yawo a nyima ngwenya a ba bola ngwenya a vona itu kambe itu a nga bikumanga bola va tekile va ferovhiyara ka gaza nyimisa bola mbela ferovhiyara ka gaza hikwala ka ten va teka va xikola sargent wa bowani ku humelela Juma kapitan a ba bola kapitan wa vona jen ni bola ba bola jen kubatelekana tikampu tibisi se a vona dzimingeshi va famba dzimingeshi kambeola kuva ku ba vaxi vaxi ba bola ku humelela mbele mun'wanyana wa serovhela ka gaza kwarda reza susini achela vanyimisa bola fola vada kakai ulembela fola vada kakai kwa bola dzamtsapo vabuya hombana riku aba bola riku daka mbelkulos zvata vadzimingeshi dzimingeshi ali kontena atachilula dzimingeshi amusvela dzimingeshi ngai chimindera kansa bola dzimingeshi daka riku riku avona fast vasvika kansa bola dzamtsapo langa na 10 10 avona bitu kambi amabhela ya ya bitu anga vanga lamanene kuno mbhela kumeka kanthangeni amboa bitu nai nawo a bipita u 45 minutos mas dois 0-0 mtawa imbiri 45 minutos agama kola ingasa sakuni na ngese ngoma mana zwana ka tsindi mitani wa vataudau itselza skola sergeant wa bwana zvikusa zvilinyu a kumeka kanthangeni vataudau angenile kuva utaboniwa zwilinyu na 45 minutos sichipila leno a campo ya iga tshorti ba papuso matola se antlangu heli ni nga hlale swa ku draft 28 a vin tshangu a mintlawa imbiri yiti nyeketeleke a ku fambeni ka 45 minutos kambi njombo ipumalekile ka anga va ferroviario wa kagaza anga va skola sergeant wa bowani hinkwavo kabelile ku dzingana na ha hlayile ku ntlangu wa siwa leswaku a loko golo dzi ngo humelela a swi nge hlamaleli ferroviario ka gaza a bwini ha swi tiva leswaku a fanela ku va bela nakoni i mukombisi mun'we ntsena wa xifundzankulu gaza leswi ni nga hlayaka ku fambeni ka 45 minutes a ni tivi a mavonelo ya kari swibindi ku fambeni ka 45 minutes
5: no swi tshamisekile na bela tena ku engetela leswaku ferroviario de gaza na sergeant wa bohani mintlawa leyi nga hlaka swaku mi bela hi ku dzingana mi bela hi ku fana a ku navela kun'we ka mintlawa yambirhi ku komba leswaku mintlawa leyi loko a kongiswa koteka va bela ka ntlawa ka mphikisano mun'we ntsena a nga le ka full deployment a ta va ntlangu lowu wuendlaka a show ka jornada tin'wana ni tin'wana kambe ke mintlawa un'we wu le ka gaza umbeni wu le ka mapfuna kambe ke ku leswi mintlawa mbedi ma nga hi xiswona swa xonge leswi va bilisaka hi swona ku ni ku navela ka ku fana leswi hlayiwaka hana bele leswaku va bela hi ku dzingana yi na kunene swi le tano 0-0 wa tlhamuxeleka ku leswi kumbe ku dzingana swa tlhamuxeleka kambe loko u va ku dzingana hi ku va ka ku le marikadori a nga va gaza a nga va sergeant ku leswi va yisiki swona a ta va xipetakulo xikulu kambe ke a swi vanga tano a ntlawa wa ferroviario a ve ntlawa mun'we a ntlawa wa sergeant a ve umbeni leswi kombaka leswaku mpikisano kombeni ka 45 minutes ya nkama ku sungula a ve wukulu wu xongisile a ntlangu lowu ku leswi va fambisike swona a ve ntlangu wunene lowu hi nga hlaka swaku ku navetisile leswi a ntlangu wu fambisike swona na bela hi tlhelo zama mana luyana wana wambe lowa beka piso ta hlaya leswaku ka madambulo ya namuntlha a tikombile leswaku vamamani na vona ka mitlangu swangeli ya bola va kumeka yi leswi a yi ntiki swona a longolokhini ntlangu leswi a ntlangu fambisike xona ku hinkwaswo a swi endlile ku veni va phikisana va komba leswaku na kunene vamamani na vona andzeni ka ntlangu ngopfungopfu ka football va kona va kona la rugby mozambique hi swoswi ke a kona mamana mun'we lana yi nga hlaka leswaku na yena a tikomba leswaku a rhambu bya xisati byi kona ka bola lana hi yimela kwana bela ndzeni ka rugby mozambique a ta yinyima ntsena a yimela basketball ni mitlangu mbeni kambe ya le ka football hi tikisana na yena na Idras Makondele ka sport yo le ndzava Idras
4: itlhelisela ndzava ka xitudio ka hi byela makondlelisa leswaku hi ta ya kumuleni na ku va na hina hi kumanyana swimatana leswi va bisati a hi bekeleke swona ku va hi nwa a ntshama lowu va beni va yaka kuteni idras hi ta boyeka 42 minuti ya ugama.
0: Ikhela ikombela ka idrasi leswaku khoma tintambu halano na hi kuma nkama wa ku wisa haleni ku nga le khale hi tlhela hi buya ka xiyenge xa ugamo xa Perro Vero de Gaza 0 na Sargento wa Boani 0 ka ntlangu lowu wa pool de apuramento na kuluzi wa Mtambola wa mil kaso wa 2023. E dá-te uma colher. Thank you.

0: ziyaluza athi abakusuka nebhola iKZN Chiefs. Kwenjekini la
1: angathi abakusuka nebhola athi abasikatiso kankhona nashinomba Ferroviario kaGaza. Ferroviario kaGaza dibhola ziyaphuma ambeli wa xikola xa Sergeant wa Bowan ambo wa pito aliko lani mamana zwiwana kwamba swivonile ata vaxikatisi dinge zvanyimisekile kuva a basikatisi ambo wa pito ange senyikela nawo anyikele nawo wa boya dinge zva babola vasusile va xikola xa Sergeant kombe a gomile Vitorino ku kahlula Vitorino a babola akongomisa bola unga na kalori Kalori vamutekele bola Ferroviario kaGaza tlhelisa bola dansa ku langa ni very close hi tlhe yi teka xikola Sergeant wa Bowan hikola ka Muzonga kongomisa bola la unga na Juma ku xa ku teka anga pfula bola dansa ku la unga na Faruki a tlhelisa bola dansa a bola dyaluza a ta va ku cukumetela ku lumba Ferroviario wa kaGaza antlangu ka risibindi wa hisa mintla wa yi bidi ya ku humelela kumbe munhu ka wona dya kula marikadori a yi teki nkama a cukumeteli Ferroviario kaGaza va teki xikola Sergeant wa Bowan hikola ka juma ba bola kongomisela ku nga ni mpelikulos lwa hi gugu va teka Ferroviario kaGaza va nyimisa bola hikola ka jena a pfula bola a pfela Vasco a tlhelisa bola dyanisaku yi teka Sergeant va tekile va bya xikwadi Sergeant wa Bowan a tsemakandzelekani wa tikampa a ti busy kola ka ngwenya pfula bola tlhelisa ximasi a pfulela musajin a tlhelisa bola dyanisaku a kalori va bola mpfumawulo kumela kwardareda khoma a khomile kwardaredi kalo a khomile kalo nika 14 minutu xankamalo iwa ugamu i 0-0 mtla wa imbiri kalo ha bulisana laya mitlakusa xidyekana angese ba bola kalo u ni ku cincana ka vabeli a Sergeant ka risibindi a ya mahlweni ku cinca ku huma ka mzola bya sexi musaji ku nghena ka mzola bya nozi ku nghena Penter wa nghena ku nghene nakona ka mzola 8 hi tlhelisam xikola Sergeant wa Bowan
2: monye
1: a cincile kambe Ferroviario kaGaza a nge se pimisa ku cinca ankamalo ku voniwaka mbeli wa Ferroviario kaGaza a kumeka ka antlangeni Juma kolani mbo wa pita kolayani na mtlhavukanyisi wa Ferroviario kaGaza a nyika mati vabeli na lontsovota a ku va nyika a swileleto hi nga hlayi drafts vengi 30 ntlangu lowu hi nga wu vona tolo lawa ku hambanile ntlangu swinene ntlangu wa namuntlha Sergeant hi lweyi na yena bweke na ti lulamisile Ferroviario kaGaza na yena hi Ferroviario kaGaza i mintlawa yimbirhi yi lavaka ku humelela ka madyambu ya namuntlha kambe leswi tiyeke leswaku ka timinete ti saleke hi ta tiva swa ku va ta ringana kumbe ku ni va nga ta pfula ka marikadori kambe swi tiyisa kwini a bola dzisukile na kalo a bi bola dzibandzelekani wa tikampa a tibizi va tekela swikola Sergeant kwala ka swilinyi swilinyi a tsemakaandzelekani wa tikampa a tibizi a ta jhila va mu tlela swilinyi a nga yi kumi ndlela nyimisa bola swilinyi a tlerisa bola swilinyi dyanisa kula ku nga na magaya wa buya magaya vona mbeli kulosi a va bola magaya dzikhali ta henhla ka mabaliza dziya luza a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Ferroviario
0: wa kaGaza guardaredi lweyi hi kaloho kutani ke hi lwa baka bola kongomisandzelekanini wa tikampa bidi ka tlhasa mbelontla wa Gaza gunya ka bola hi lwa Ferroviario kambe hi ugamo hi le kule a le limiti nenge mbelo wa Sergeant a susa bola daka guardaredi lwa susa ka bola ndzelekanini wa tikampa bidi ka tlhasa mbeli Vasco kutani ke va mu tekele bola ka humelela mbeli wa ntlawa wa Gaza a kumba bola zaka guardaredi yena kaloho kutani kaloho a bi bola dyanisaku ku akhesa mbeli wa ntlawa wa Gaza a peta ka bola mahlweni ku akhesa mbeli wa ntlawa wa Gaza a mukanganyisile wa Luis a kukulisiwile mbu wa pito Joana Musaje ali no one other a mbeli wa Gaza.

0: na ina loko ba mu henyili la yindze ni ka ntsatsulo kulo kulo ndeke mbwa pito mama na Joana ka ku no wana da ma hupe ku tanike hi khedza ba bela ntla wa wa sergeant wa bona kule swi ntlangu fambisa ka isona Anabel saka rata I singa chuka swi yenteka anga ba gaza anga ba va sargento ku tsakuliwa marikadori ka nkama wa ugama
1: na kunene a ntlangu lowu wa hisa mita wa yi bidi hi bela ku dzingana ka mama na Zwana a bola dziluza na tlhateka ka rita wa marel jen mubeli wa ferovhera ka gazi a ta va ku cumetela ka bola hikola ka swikoya sargent wa bowani ni vona kalori ku va cumetela bola a dziki bola kalori ku va ku ta cumetela I'm very cool. I'm very easy. Easy. I come to tell you, bola. Kongom sa bola muga na paruki. A bola dialu. Sata ba kuchukume tela kau bedu kulumba. Square sergeant wa bwana chukume teli li. Easy. Easy. Vana Mika. Mika jata chulu. La kumela guadala koma. A bola kalta tenza baliza dialu sa. Zikalti li tenza baliza. Kutsu square sergeant wa bwana. Iku sakalwa humeleli ha humili barakeni komi a balizeni a kongoma ale mungani bola kambe bola dzikatetla ka baliza dzi a loser a barakeni se angena kuzi a ta va kusuka ni bola va sukile ni bola va tekiwa swikwadi bya rixenti kwala ka kaptawn ukuyini dras
2: zakarata kuzitiwa kuzisikela kwihi
1: zakara awuzitivi inezi bola maferovhera ka gazi ni vona dziningexi ni bola va famba dziningexi kamba nga hayimbangu dziningexi va tekile swikwadi sa resent wa bowani a ta chila mbela swikwadi sa resent wa bowani kalori wa famba va tekile maferovhera ka gazi hi loyi mbela ferovhera ka gazi aloyi ta va jen jena ba bola hi mpfumawulu kongomisa bola mungana Jules a nyimisa bola kumela guardareda susa hi leyi ferovhera ka gazi ya ta chulula ba bola dzikatetla ehansi ka ehansi ka mabaliza dya lusa a ntlangu wa hisa ka risi leyi
0: na kunene ka minkama leyi ya ugama ni vona ku kazateka ka ntlawa wa ferovhero tigaza loko bola dzi ni va sargento Sienta aí, mãe, culo, que fala nisso, os bolas, como é que agora vai sargento, uma boa, né, peta com a bola, daí que essa machuca, que é bacana, mono, o agarro, o casque, o sargento, que essa vagaza vai ter com a bola. O tanto que bolas, como é que vai ver, antes o sargento, a peta com a bola, daí a machuca, que é o gama, vai sucilho, vagaza. E ele, o tanto que gaza, aí a boia de bola, aí a boia em banco, o sargento vai ter que até que a bola já quer ver o som goles a pelembe porque anga a chance anga pelembe bola de ilusa até para o chico meter ele cantar o Pedro Vieira de Gaza ele cura para o chico meter a bola já que guardar ele joga Gaza e na calo cutane que calo ganchile bola de ele porque ele com a casa bem bem não está o Pedro Vieira até que a bola a petela Domingues Domingues cutane que ele bola, Jandela Domingues, a Jokaluta, Wakinakina, Domingues, aí Milanga e Cumingueira, que essa bola, dança agora com uma Vasco, a Cumbaca bola, com essa belonta, a Gaza, a Willi, o Gambe, o Gamo, e a serviço a Gaza, com a peta bola da Vasco, o Gamo, bola, de a Lua, Mavuquene, e a Guardarete, e o Vitorino, e que ele ganta a Lua Sargento, cutane que é Sargento, e Lua é a Ponteno. A já o calo tá calo tili, cambio um pelo antes ao Gaza e é na Isa as suas bolas casquei Juma as suas bolas de alusa o chico meteu lá para o sargento bola vai que são pelo antes ao o sargento ele gosta ninguém me saca bola a pouco bola vai peta vai Gaza ele é Gaza bola eu gamo vai que são pelo antes ao sargento cambio que um pelo antes ao sargento a susi bola qual que essa calor até que a bola calutil calor anga imagine calor vamos se ver ele qual que essa juma susa bola bola antes de ele ganhar outro campeonato bidu lá com uma vasco vasco a docolam dele não apeta bola ele ia botar ninguém gasa ferro velho o famba jangel a ninguém ganha tudo o culo anga chule aquele que o imagine qual que essa domingueje a dessa vez não foi domingueje na dumba lesaku aka gaza Annabel am ajali devata vitana hi mingezi ile sentsa ka xona kutani ka bela saku ka khulisa saku xonga kambe ke sosi sosi langa skotanga kwenta nchumu bola dzi luza kulu ni baliza ankangu uyimile apa kuni mbelo ala vitiwa kambe kele asekeleke kambe kele stiyeke leswaku hi khelo dza Gaza kumbe kuta ningena ka mizola numero 20 hi ndlakama na swinge se vatano bola va tekile va feka tike va sargento sargento kutani ke ya famba na tibola mbelo wa ntlawa wa lowa va sargento ya petaka bola ya mahlweni a yimisa bola ya ponteni hi ugamo Gaza susa ferroviario a peta bola ya khasa n'wana baxi ku kakhasa mbelombelo a petaka bola ya khasa mahlweni kambe ke ku ni jada Gaza hi swona i Gaza a pfuvundzeka ka mbowa pito a fanekele ku ve ni a yimise a ntlangu kutani ke hi ta vona leswaku ndlakama lweyi a ta ni nghena kumbangu wa mani hi loyi a tshamiseki laha yena kumbe a ta va mumbeni
1: ye loyi a tshamiseke layani a ta ku ta nghena va ta wu dlawa va n'wi vona kambe a ta kuma kari ta wa marelo hikusa ku fika ka mama na Johana layani a ta va humesi marito yo karhi ku hlaya leswaku ni wikani a wu nga ni tendeli mama na Johana nga mu hlamulanga u mu hlamula ntsena hi kari ta wun laha lani o nyimela ntsena ku va a voneleriwa hi ta wu dlawa a ku va se a ta mi tlhateka a kari ta wun liya dlakama wa nghena u ta huma
0: a minekile wa hlwela ku sekeleka a gama hi ku hlundzuka a mu komba karita wa marelo na a tshamile a nuna loyi wa Gaza
1: na kunene hinkwaswo se swi tshamisekile dlakama wa nghena riku wa huma hi tlhelo la ferroviario wa ka Gaza kamba mbelo wa ferroviario ka Gaza ta humesiwa hi maka kambe ve swi humesiwaka hi maka a huma na a kumi a karita wun amarelo kambe hi nga ka swaka hi tlhadza swikola kombidza ferroviario wa ka Gaza a nge se huma wuriku i wuriku loyi a kumekaka a ndzeni ka maka a ku va a huma ka mzola dox lweyi a siviwaka hi dlakama a humile wuriku
0: a hi wuriku u va riku
1: hi riku mexo a riku a nga endlanga nchumu a humeni wuriku dzaki ka mitlangu u ta ya amahlweni hi ku beliwa a nkama lowu wa ugamu hi le ka 25 minutes ko sala ntsena a makumambirhi ya timinete kambe bola kumele guarda redi a khoma a ba bola kalo zibandzela kani wa tikampu a tibit ile va ferroviario a sentise kona ka Dominguez a pontena ta chulula ba bola a kuna munhu wa ku londzovota ka ferroviario de gas ku humelela mbeli wa swikola sargento wa bowani hi ba bola mpfumawulo bola dziya luza a ta va a xikatiso kumbe a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza swikola sargento wa bowani a sukile Vitorino ni bola bi bola dzi bandzela kana tikampu a tibiti kumelela nuna wa ferroviario ka Gaza susa nhloko dzi ya luza a ta va ku tshukumetela ku lomba swikola sargento wa bowani a tshukumetele mika dzi ya ntshaku bola la ku nga na bel kulobye kambe va ka Gaza va susile a bola dza wula minengeni ya kalo kalo a ku dzi tshi dzi ya ka kapitawn kapitawn a vona bel kulobye layani ya famba kambe tekile ferroviario kumbe swa ku teki swikola sargento wa bowani a tlhelisa bola dzi ya ntshaku kwala ka zwilinyi zwilinyi wa ndzulukela nga yi kumi ndlela va susile va ferroviario ka Gaza a tlhela a teka swikola sargento wa bowani a ba bola mbele swikola sargento wa bowani ri bweka kalori nhloko va susile va ferroviario de Gaza a bola dzi ya luza a dzi se luza kambe dzi luzile a bola dzi wela minengeni ya guarda redi kalo Abi bola kalova susa square 300 wa bowani bola dzina kalori kalori va tekile va pera vera ka gas ile mbele wa ka gas akongo maponteni lo atava musashi musashi aba bola va susa square 300 wa bowani kola ka pelembe pelembe tsalisa bola dza ntsako la nga na magaya magaya vona zwilinyi zwilinyi tsema ka ndzana kana ti kampati beat akongo musa bola munga na pelembe pelembe nyimisa bola nga ikumi ndlela tsalisa bola dza ntsako la nga na zwilinyi Julia nga ikumindlela me campo ya vadira fa vhara ka gas atlisa bola dzi antsa kolonga na mika wa buya mika ta chulula a ba bola i tshelweni va susili va ka fhera vhara ka gas ikola ka juma a bola dza luza atava askatisi sha nkhona na shilimba fhera vhara ka gas atava kuchinja ka fhera vhara wa gas ku ma dumingesh kungena ka mzola ons i tshelza Fero vyaru waka gaza. Kanzola onzi. Ito manji. Itelza fero vyaru waka gaza. Aho mili dumingeji. Jaleza ku. Karisibinti. Zenja yung kwasi kukasula. Kambizu mili. Bola na fero vyaru waka gaza. Atema kandere kano wati kampa ati bizi. Fero vyaru waka gaza. Aba bola fero vyaru waka gaza. Atachulula. Bola zikalta enta kama baliza. Zialuza. Atava kusuka ni bola etlheleza xikola sergeant wa bowani 28 minutu zwinkamalo wa ugamu swa yala ka mitlawa yimbirhi ku pfula marikadori ka rifin
0: na kunene xipetaku lexi xi enciwaka hi mitlawa yimbirhi ku jeleka ntsena mun'we yani a swi kota ku nhinghenisa ku ve ni swi ta ya mahlweni hi ku xonga ni ku nyoxisa kalori ni bola ata chulula anga chulula khesa bola dya ntshako humela mbilimbini wa ntlawa lowu wa vasarjento kambe ku yakula mbilo wa gaza susiwaka hi mpfumawulo bola dya luza kasikeda endzeni ka nkambu bola ku yakhesa mbilo wa ntlawa wa vasarjento a khesaka bola dya khesaka mbili i tu nanana a yi tu kasi i ngwenya bola kutani ke dibuwile dzi akhesa mavokweni ya gwardareti wa gaza lowu humeke a khomo kutani ke gaza ya famba va peta bola dzi akhesa makweni va susiwa ka bola dzikuwa empfukeni ku akhesa mbilo wa ntlawa wa gaza yamukela ka bola jandlela hi lwe ndlakama wa buya ndlakama wa famba ndlakama a khalutile a wile ndlakamo bola va susile va xikola sargento sargento kutani ke a teka bola aba bola dzi akhesa makweni va susa va bele wa ntlawa wa gaza kambe ya sindzisa sargento aba bola mabele ya kona bola dzi ya fama milengeni ya gwardareti wa ntlawa lowu wa ferrovhera kutani ke mbele wa ferrovhera aba bola dzi boha mpfukeni ku akela mbele wa ntlawa wa sargento swaka bola ndlaka mateka ndlaka makhesa bola dzaka vasco vasco awa bola va teka halivo va gaza ni bola a jaka ndlela mbilo wa ntlawa wa gaza a kumbaka bola dzakhesa mahlweni a khaluti a ja ndlela a khalutile a paleta bola kambe hi ugamu va sargento va susa bola ku akhesa mbilimbini wa ntlawa wa ferrovhera a kumbaka bola dzi ya mahlweni va susile va sargento bola kutani ngendzeleka nini wa tikampati bizi kambe ke gaza yi teka ferrovhera a peta bola dzi akhesa mahlweni ku akhesa mbilimbini wa ntlawa wa ferrovhera a teka ka zezemuka khesa susumeta bola dzi akhesa mahlweni ku akhesa mbilimbini wa ntlawa lowu wa gaza a jaka ndlela a paleta bola dzaka vasco vasco kutani ke va musivelela a tilomisa ku va bola mbilo wa ntlawa wa ferrovhera a tluti bola a zandzekelela ni bola a wile bola mbilo wa ntlawa wa sargento a susa bola dzi ya luza na dzikumbi mbele wa ntlawa wa gaza a ta va ku cikumetela ka vasarjento ni vona mubele wa ntlawa kasike wa sargento a cikumetelile kambe va susi bola dzi ya luza vabele wa ntlawa wa ferrovhera yi ta cikumetela a sargento kutani ke ku akhesa mbele wa gaza a susaka bola dzi ya luza a ta va ku cikumetela kumbeni ka vasargento a nge se na cikumetela mbele wa ntlawa wa sargento a Ai, mi sikili kuvena ta chikumetela mbelon ka wa sargento. Ba chikumetela bola, I isa bola de antsa ku la khasa ka mbeli mbeni, kutani ke bola ni ba belon ta wa sargento. Apeta ka bola ja khasa makwena, khasa bola de antsa ku lu sargento kutani. Apeta bola kwa khasa va gaza va teka. Ilu ya gaza anga imbangu wa susili wa sargenti hata wa kuchikumetela kwa wapele wa sargenti. Kutawane kuchinchana kwa sargenti.
1: Kutawane kuchinchana kwa sargenti kuma Julinho kwa mzola 25, kungena Gerson kwa mzola 6, ikeleza shukwa sargenti wa Boan. Adinchini Boan, anga malo, anga kuchikumetela kuni kubantukana kava beli be kambi Joana anga tenga kankama amchateki kartao amarelo Barros igusa Barros adiskutra mchumcha kanga stini batinja va beli na bola para kuchikumetela skola sergente wa Boan kambi Barros a humelelili abantukana leswaku hi vona va chikumetelaka a bola momana Joana anga hateka nkama anga hati ku kanakana anga hati ku bula muchataka kartao amarelo hinkwaswi khaltile amarelo a phakile Barros a chikumetelile xikola sargenti wa Boan hikolaka musonda kumbe muzonga a chikumetelile muzonga humelela xikola sargenti wa Boan susa bola itsamaka endzela kani wa tikampa dibidi hikwala ka ngwenya wo famba ngwenya kongomisa mahlweni lama vonaka mbele kulot va n'wi sivelela mbele loya xikola sargenti wa Boan va tlhela va teka hi kalori kambe mabele ya kalori a nga va nga lamanani bola zilu zata va ku chikumetela kulumba ferovhera ka gaza a chikumetele mbele ferovhera ka gaza jansaku la nga na tomash anyima alavita mahlweni kambe amtsakusa jakana lana ambo apita bipitu akubola tsava dzibhi ambelwa xikola sergeant wa Boan ata vaxikatisi nokatwa sergeant abili kapitan monye batsusa vaxikola sergeant wa Boan ibwe mpuma uri sergeant abola dzawela minengeni ya guarda red kalo abi bola kalo hi xoko va susile va xikola sergeant wa Boan a tlhateka monye faro vr di gaza aba bola dzansa kulonga ni belclose loyi ata va musaxi musaxi ya kongoma ponteni wa famba a vona Domingueji ata chula Domingueji guarda red a khomile golo Mutsuaji apula marcador 34 minutos acabou o jogo chimo casetele ni para o viaro akagaza kanga majikutuka ele mafuto aya uma kagaza nanga na chumu kupula marcador mutsuaji ali dizo kazata kama mutsuaji ashoti kulonto mo atakar sibindi ikusabi bola belkulo de Vasco bola dzantsaku basusa ba sargenti guardareda kwa homelela kasi mutsaji ali kusuhi atekela kulondzovota 1-0 karisindi
0: bom afasi tikomba leswaku anga va gaza kumbe anga va sargenti kambe ke njombo iwelika va sargenti kasi iwelika ferroviario de gaza lati kazateke kuvena swikota kuvena kuma ku ningenisa goli kutani ke swi entekile kutani ke a ntlawa wa ferroviario de gaza hi lowu swikoteke ku ningenisa bolo kambe hi lowu lwe gaza buyaka wa leswaku guarda red ya humelele ya khoma a ku komba ku lebya ka ferroviario hi leswi kutani a enceka swona a kalutile mbele wa ntlawa wa ferroviario a fambaka na tibolo a khumba bolo bya ekelweni ilu ya gaza la chelula a chelulile bola va yimisile kambe gam bola dzi luza yi ta chikumetela ferroviario de gaza a ta chikumetela mbele wa ntlawa wa ferroviario de gaza hi mani wa kona swa nana kutani a famba a humelela a n'waze kutani ke a tlhasi ya teka bola mbele wa ntlawa wa ferroviario de gaza camisola número 23 e Barroso que está naquela tico metelil bola nele na Gaza aperta a bola o baquele tili e a Luísa Gaza cambeu o gamo um belo antawa sargento aço se bola de a luz aí estava com tico metela Kulumbaka ba sargento ba boano cambe o caso com escatizo a catiwele que está naquela Gaza ferroviário. Kutani ke ba sargento ila va ningena ku me campo ya ba belonta wa ferroviário ba susile kwa casa Vasco Ateca a kumba bola ya kelweni va peta bola ya casa makweni kwa kela mbeli ndakama a nga ti kumanga bola ya ku luzeni a za luzanga bola kwa tekile ba sargento kwa casa mbeli na ngwenya a kumba ka bola ya kelweni kutani ke ile a kumbi bola ya kelweni ka mparo ka casa ka bola ka gwalele ya casa ka bola ka ngwenya ngwenya ni bola a ja kwa bola mbele wa ntlawa wa sargento kamba mbele wa Gaza hi ferovera susa bola mpumawulu kwa humelela mbele gwalele ya wa ntlawa lo wa ba sargento koma bola a gancha hi ku kahlula ba luza ke hanwa zero bola ba Gaza ba susile bola mpumawulu bola de boa mfukene kwa casa mbele wa ntlawa wa sargento aba bola za banhloko ya mbele wa ntlawa wa Gaza yena Tomás kutani ke kuchikumetela ba sargento ilo sargento teka ka bola ekola ka mbele yena paruke akumba ka bola ya mafeni ya kuhumelela ka mbele mbele wa ntlawa lo Mikas kutani ke soka ka bola ya kelweni apeta bola ya ka kalora za tsanga ka kalori bola de iluza ita chikumetela sargento kutani ke ba chikumetelile ba sargento bola kutani ke khesa ka bola ya ntsako akumba bola ya khesa la ku humelela ka mobile paruki lwa ba bola mpumawulu Gaza susa bola kwa kula mbele tumajanga tukumanga hi ugamo ba teka ba sargento ila ba sargento kalora a paleta bola ya khesa mashweni kambe mbele wa Gaza susa bola ya loser ata ba ku chikumetela ba chikumetelile kutani ke ba belo ntlawa wa bom ku yimisiwa ntlangu ku ni mubelo wa Gaza a pfulvundzekaka ku ningena masajisa a hamba xipetakulo ximbeni na yena i nge wo hlehlanyana leswiyana kambe u kandzetela mbangu molo wo lo wa munhu
2: ku ve ni ankama wu kaluta
0: e ningena kutani ke ka
1: ini ka 39 minutos nkama loyi wa ugamu
2: kachikhatileci matutwini abiwa kumutini wa yena hi muwamba hi zera doji leswi hi vulavula hi maphikizana ya chapuchapu maphikizana ya ku tihungasela mamaheka kwa ka provhinsi ya ka Maputsu simamana
1: na kunena mbeleli wa ferovhero wa ka Gaza a ta humesiwa hi maka a wili layana hi nga vonanga nhlayo kambe Rivaldo Kamzola Novi hi lweyi a nyimisekeke ku va a nghena Rivaldo a ta nghena hi tlhela ferovhera ka Gaza Juju a ta huma handle a ni tivi swa ku a ta va mubeli lweyi a humesiweke hi maka kambe leswi tiyeke leswaku Rivaldo a nghenile tlhela ferovhera ka Gaza hi le ka 40 minutos ko sala ntsena 5 wa timinete ni nkama lwambo wa pita nga ta komba ka mama na swiwana sikiri ni bola ni voni monye kapitan wa sargento a bi bola a kongomisa bola lomungana magaya a nyimisa bola hi teka ferovhera ka Gaza kambe ferovhera ka Gaza nga yi kumi ndlela bi bola bya ntsako lwa nga ni belclos lwa ta va jen a boyendzelaka lwa ti-comfort bes a tlhelisa ka bola jen bya ka belclos lwa hi musonda kambe bola byi khomi guarda redi Vitorino wa xikolo sargento wa boana ya sindzisa ferovhera ka Gaza ya ponteni a bola dya luza a ta va a ku chikumetela ku lomba xikolo sargento wa boana a ta va ku lomba ferovhera chikumeteli bola kwa kumisalangwana Tomas va mu tekela Tomas hi va xikolo sargento wa boana ibe bowani ni bola tlhelisa bola dyantsa ku longana magaya magaya pula bole mpuma vula pulela kalori kumela kwarda rede akoma akomili kalong munyimeli wa ferro fiaru wakagazi wadindisa kalong va humelela aba bola kalozi buendelekana wati kampa di bibi zinyimitua hii Tomas apula bola vana mbele kulozi lata vana Musashi ni bola batekini va sargento e coloca Paruk aquele essa bola já não está colocando Monye vai ter que fazer para cá casa e coloca Muson quando surgir a Muson anda e cumprir ela vai ter que ir Monye aí me aquele essa bola já não está colocando bem close eu estava Jacksonwa escola sargento a boa não boa pita bipita vai catisiu para cá casa e catisiu para cá casa mas bola e coloca magaia com a minha bola eu nunca na Paruk Paruka ba bola mpuma ula vona kalori kambi kalori nga hazi kumanga bola vasusili vafero vera kagasi ine fero vera kagasi vatemateka vasarjendi kola kamonyeni monye apula bola apula mbele kulosi vatekili vafero vera kagasi vatelisa bola dansako vaseka vashikola sarjendi wabuwani ine sarjendi vaisivela yukumintele itekili fero vera kagasi isusi bola telisa bola dansako vatemateka fero vyaru vera kagasi aba bola mpuma ulu kumela mbele wa fero vera kagasa zata wa sokisu 20 hidakama akongoma ponte hidakama si bola nita wakuba kuba Tomas kami bola ziluza ata wa katisu chankona na shilumba fero vyaru wakakasa antina shakumana angata bakashi katisu kusa Tomas hatu kibola nivona mbele mumbeni kubaya basi katisu itlela fero vyaru wakagaza ata vajena bakashi katisu ayakoni jeni kuba basi katisu abekisa bola mbanguni kakoni ina 44 minutos anga malwe wa ugamuni ata babola jeni wabuya bibola vasusili vaxikola intelligente wa bona vatlhe va teka fero vyaru wakagaza kola ka jeni mabele ya jeni anga vanga lamanene a bola ziluza ata va kusuka ni bola etlhelo bya xikola sargenti wa bowani a nkama wa famba sargenti wa luza a ni dumbi swa ku sargenti a nga ha endla nchumu majaha ya fero vyaru wakagaza lama endlaka hinkwaswo ku va ma sivelela a ntlawalo wa xikola sargenti wa bowani swi nga hi swoswi bola na fero vyaru wakagaza bi bola kumela guardareda khoma loyi a ta va rivaldo loyi a ku nghena ka swoswi hi hloko vasusini va sargenti ke susa fero vyaru wakagaza hi kola ka juma kaptawn va famba fero vyaru wakagaza nga yi kumi ndlela ba bola mpfumawulo kongoma mahlweni kumelela dakama a ta chilula dakama hi ponteni tlhelo bya mati va musivelela dakama vasusini va sargenti bola na monye a tlhelisa bola dansa akolonga na magaya va tekile va fero vyaru wakagaza hi kola ka dakama kambe mabele ya dakama nga vanga lamanene a bola ni luza a ta va ku cukumetela kulumba sargenti va nga ha teki nkama sargenti a cukumetelini a bola dyantsaku hi kola ka isa vona paruki a tlhelisa bola bya ka guardareda ba bola hi le henhla ka 45 minutos va yingesela 4 minutos ambela xikola sargenti wa bowana bi bola mabele anga vanga lamanene yiwa hi lwi mbela xikola sargenti wa bowana ta chilula nga bola sikati ehla ka mabaliza ya sindzisa sargenti kola ka monye a bola ya luza mbo wa piti layani a ti a ku na nchumu a sekelekile mbeli wa xikola sargenti wa bowana bola dzina fero vyaru wakagaza a ta va a ku cukumetela kulumba fero vyaru wakagaza cukumetelile mbele wa fero vyaru wakagaza kongomisa bola laa u nga na juma vona rivaldo a tlherisa bola dya ntshaku hi hloko vasusili va sargenti yi tlhe yi susa fero vyaru wakagaza kumela guardared a khoma a komile guardared kalo hi kalo a nga khaneli ka risilini hinkwaswo swi endla na miyelila ba bola zivandzelekana tikamba tibit hi nhloko yi susile sargenti bola dya luza a ta va ku cukumetela kulumba fero vera ka gaza kama lo mutlavukanyisa fero vera ka gaza angwa hi ku ntshula ntshuleka laya leswaku ku fanele ku va mutivonela hi lesa rijeni ta tilula kwala tikhati tlhelo za valisa ziyaluza a ta va ku cukumetela kulumba xikola sargento wabo a ta va fero vera ka gaza a ya kona mbela fero vera ka gaza ku va cukumetela liwa ta va barosi anyimisekile barosi a ku va cukumetela a cukumeteli bola barosi ziya ntsaku longa na jen jen hi hloku dlakama susili tlhei susa xikola sargento wabo one tlhei teka a fero vera ka gaza a ya ponteni mbela fero vera ka gaza kambe kumela guarda redi a khoma Vitorini a tlha a cukumetela Vitorini ku kahlula tlhe teka fero vera ka gaza a nyimisi bola vabela fero vera ka gaza me kampu ya xikola sargent wa bowani kumela mbela wa xikola sargent wa bowani a nyimisa bola dya ka guardaredi a bi bola hi mpfumawulo kumela mbela fero vera ka gaza susa yi tlhe yi teka xikola sargent wa bowani kumela Juma kapitan wa ba bola dya luza a ta va ku cukumetela kulumba sargent a cukumeteli sargent a nga ha teki nkama a cukumeteli bola kwama musala wu nga na isa isa vona mbeli kulozi la ta va mikas layani a ni presaun dumusku layani a kumeka ntlangeni guarda redi kambe nga ka swa kambowa piti a bi piti ku va ku nyimisiwa a ntlangu wa umbulukela barosi wa fero wa xikola sargent wa bowani ku ni mbeli mun'wani wa fero vera ka gaza a kumeka ka a ntlangeni a va ta wudawu va nghenile tlhelo bya xikola sargent wa bowani a sekelekile mbeli wa sargent ku kumeka a mbeli wa fero vera wa ka gaza a ntlangeni kambe a tlhelisa masajista a le hinkwaswo swikalutile a sekelekile kambe tanihi nawu a fanele ku va huma handle a ku va a ta tlhela nghena ambowa pitu a hlaya leswaku nambi mbeli lweyi a nga ni presaun dumusku mikas na yena a fanele ku va a huma handle a voniwa handle leswaku ntlangu ta beliwa a bola byi se beliwa a tekile vamana joana nyiketa isa wa xikola sargent wa bowani a sukile a bi bola mbela xikola sargent wa bowani a kongomisa le mungana monye va susile va fero vera tlhe yi teka xikola sargent wa bowani hi le bowani va tekile va beli va bola tlhelisa bola bya la ku nga na isa isa nga yi kumi ndlela va n'wi sivelela a va bola isa a kongomisa bola isa la ku nga na isa isa va n'wi sivelela ba bola isa hi mpfumawulo kumela guarda redi a khomile guarda redi kalo a khomile guarda redi ku nga li khali swi ta chipa leta 4 ntsena yo nyimela ku va mamana joana bapitu swi ta chipa haleni kampu ya liga sportive kambe bola dzi na fero vera ka gaza kola ka tomas a ba bola tomas tlhe yi teka dlakam a ya ponteni dlakam a ta chilula dlakam va tekile va xikola sargent wa bowani ya famba sargent hi kola ka gerson a bola dziya luza a ta va ku cukumetela kambe mbowa pito a hlaya swaku dziluzile ku ta cukumetela sargent i cukumetele sargent a ya ha teki nkambe kola ka gerson kambe mamana joana a le hinkwaswo swi chipile a ntlawa wa xikola sargent wa bowani hi le humeleleke hi bola lin'we na kalta 30 i 5 minutos fero vera ya ka gaza hi xi kotile ku londzovota hi nghenisi golu swi yalile ka xikola sargent wa bowani muka vakombisi wa fundzankulu maputu kasi a mukombisi mun'we ntsena wa fero vera wa ka gaza hi lwa swi koteke a ku buya titekela a 3 pontu haleno a kampu ya hanyana na ni jetela tindlela ta ku va ni ya twa vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi kantlangu lowu ku humeleleke ferroviaru wa kagazi ya ha hlayile ku ntlangu wa sungula leswaku i ferroviaru wa kagazi alweyi a bweke na tilunghiselini swi karhatini a hi hlaya nakona leswaku a loku a golu ri humelela ka mitlawa a yi bizi a swi nge ta hlamalisa ka leswi va beliseke xiswona hi nkama wa ku va ni twa marito ya mutlhavukanyisi wa swikola bya sergeant wa Bohani i sergeant loyi a endlekeka hinkwaswo kambe hi nkama wa ugamu a 34 minutu a luzile swa karhata ku va hi kuma va sergeant kambe hi endlaka hinkwaswo a ku va hi kuma a marito ya mutlhavukanyisi wa swikola ni sergeant wa Bohani misses ni endlaka hinkwaswo ku va hi kuma a mutlhavukanyisi misser ni na misser Juma sweswi misser swi kazatile a vi ntlangu wa ku kazata kambe 34 minutu swi n'wi phazamisile ni nga va ntsini swi humeleleke
3: eva ni nga hlaya swa ku ntizo lowu wa bolo ntizo wa ku u nga nghena ndzeni ka kampu na u kuma swa ku hi ta ganya zo maje amtshumi bya loko le ndzeni ka kampu mitshumi ya cinca hi hlaya swa ku hi nghene manzomeni byi baya primera part maje game bashara malinyo a ni switwi swa ku mhaka mona maxikador madare initiativa de jogo a ekipe adversari maje gama bya yentla swa ku hi va pfuxara tiya tindlela vagama va kosikira ku va gwenta ni ekipe famba hi huma primera part 0-0 hi gwenta sina part ya ka jogo ka nkama wa ku hi nga swi nyimelanga gama bya hi golfeliwa gol ka mitshumi ya ku ya yi nge nyimelanga epa hi hlaya swa ku ni parabenizara ferverd gas ku ti tlhaselani ka kwezi ganya jogo hina hi ni sopo didikexari hini porke na hi kusikiranga hi ntamu ku ya amahlweni ku va yini hi ta gol ta gol zempani maximeji masin a yi basharanga amabra hi kusikirile ku ya frente maja gol tanga ni dara parabenizara ferverd gas
1: Sanimambu i mazwitu ya mutlhavukanyisi wa ferroviaru wa kagaza so marito ya mutlhavukanyisi wa swikola sergeant wa Bohani lweyi a bekaka a mavonelo yakhe leswaku swa bola xi ni swiswoswi va swi kotile swa ku ka primera part va belile hi ku dzingana kambe ka xenge xa ubidi va kumekile a vabeli va wa hi leswi endleke ku va hi 35 minutu va londzovota a vabeli va ferroviaru wa kagaza leswi ku pana ni endla nkama hi ku mutlhavukanyisi wa ferroviaru wa kagaza a kumeka ni va thelevhizangu a ku va a hlaya xo karhi ku nga ri khale hi ta twa a marito ya mutlhavukanyisi wa ferroviaru wa kagaza i majaha lawa na kunene ma bweke na matibekisile ka leswi ma beliseke xiswona i ferroviaru wa kagaza loyi a nga mukombisi mun'we ntsena a kombisaka xifundzankulu gaza swi koteke a ku ya ka pool de apuramento a yi tivi leswaku a majornada mali kona ku va ma beliwa a hi tivi leswaku ntsini leswi nga ta endlekaka ku fambeni ka mphikizano swikola sergeant wa Bohani mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi lweyi ya kalaka a nga pfulanga hi tindlela tinene a bola dzini swiswoswi andzeni ka kampu ku ni mihandzu yinharhu wa luza wa ringana wa humelela hi ta vona vhiki byi taka leswaku mun'wani mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi vulavula hi nkomati wa xinavani loyi a nga ta bela ku na Baronge da Masinga Gwena kuneni tolo. Ha umeleleke hi bola lingu mahleni ka majaji. Nini mutlavukanyisiwa Ferroviario waka Gaza. Mister Avitu.
4: Jose David Mwambu, Mister Maduro.
1: Maduro, kuvi Maduro ka kuneni ka ntlangu namuntlha ka leswi ntlangu nga hi tsaxona.
4: Avitu kana xole hi vi Maduro. Manje ni nyika ama parabenje a ekipe ya mina kuri hi konsigerile a kuma leswi hi nga twa sara swona para ka jogulele.
1: Maduro, hambi leswi mu teka hi ka Gaza. A swi zanga swi mu chavisile ku hi ya xikondzankulu Maputo hi ya bela na swikolo swa Presidente wa Bowani. Ku bwina mutini.
4: Hi bwila hi tiyile kuri hi khala hi tiza. Hambileswi a kampionati la hina sinya xaxa yi nga ni tinkwa maikipi. Epa laha hi demonstraranga hi kombisanga a frakeza la parti la fizi. Hi vi boho a te hi gama ka xomu.
5: Maduro, namuntlha ku ve ntlangu wumbirhi swi helile. Kambe hi kambe kumbe hi pule wa dumbisa ka Gaza leswaku ku ta humelela representante ka Mtambola
4: na dumbisa koko leswi swona a hi tipule ntawu leswi lavekaka hi kombela incentive la mati ya hina ni Gaza hinkwayo ku hi apoyara para ta continuare hi tira porque a vafana va ku bela bola va kona hi lavayana sanginovu ntawu na bala swa ku hina a hi tipileni. Hi ta yi teka ya Mtambola
5: 2027 wa dumisa hi ta va na wena ka Mtambola na hi sukela province ya Gaza
4: na dumbisa sim porque a ekipi yo ni nga yi vona wena u swi vonisi ku yini papa hi nga ni respondera nyana
1: Maduro swa namuntlha swikalitini ntlangu wu landzelaka hi nyimela yini Ferroviario ka Gaza
4: a ku na Ferroviario mun'wanyana mi nga ta mi nyimelaka handleni ka lwisi a yi nga ta mi cinca nchumu a matirhele ta vulovolo ya man'we a te kusikira a objetivo le na tratara inga kuteka ekipi ya Mtambola
1: tuna vala ka kusiela ava hisekeli va Ferroviario ka Gaza
4: iku ni va gwela hla ku khani mambu ku va hisekile va hitsa hi pangalatile ku hitala na a Maputo hi ta bela hi va va hi pangalati be hi va nyiki 3 points hi ta muka hi tsakile hinkwerhu iku ava hi kukinwari va hi pfuna ku hiteka ekipi ya Mtambola porque se vona hi nge kusikiri nchumu.
1: Kanimambu i mazitu ya Maduro. Maduro ave Maduro ka ntlangu lowu. A ntlangu lowu a swo lava vanhu va wu fana na Maduro na kunene. A humelerile Ferroviario wa ka Gaza hi 3 kumbe ka swaku hi 1-0. A teki 3 points. A 3 points Haru Sibindi na Idras. I kongoma xifundzankulu Gaza a 3 points leyi. A ku va
5: mpundzu ku veni. Hi vulavula swanga hi leswi a vulavulisaka hi swona Maduro ku ta mphikisana hi wukulu hi na kona ku leswi mintlangu mi nga hi xiswona a mi beliwi ntsena a mbangu mun'we kutani ke hali wukulu ntirho wu jelekaka ku veni wentiwa province ya Gaza ngopfungopfu hi khanele Gaza tanihileswi a nga na mukombekisi ka province ka Mtambola hi xiyimo xa province ku hambana na province ya Maputo a nga ni mukombekisi kutani ke ni ye Gaza lweyi i Ferroviario mun'we ntsena a ku na ntlangu wo tlawa wumbeni wu nga mi pfunisaka ku veni va kokakoka Mtambola to ta ya khasa province ya Gaza a zitu dzaku wena bela
1: na u nge se ni nyika zitu kari Sibindi hi nga hlaya yini hi ntlangu lowu hi wu voneke lani a 3 points tanila hi wolelaka hi kona leswaku hi kongoma xifundzankulu Gaza.
5: Bon, ka ntlangu lowu hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a ve ntlawu ungu lowu hi nga hlaya leswaku a fa hi hlaya leswaku a 3 points a nga humelela ka Gaza kumbe ka va Sargento. Sargento a nga vanga na njombo ka madamba namuntlha kambe leswi a belisiki xiswona loko a swi koteka ku hinkwavo va humisa ni 3 points na yena a swi mi fanekela kambe ke ntsena tipunto tirhaso leti ta jornada leti hi kongoma province ya Gaza hi tlhelo bya vasargenti wa Bowani hi ni ku dzumba leswaku ka mitlangu leyi mi taka xan'wana nchumu a ta xi yenca ku leswi a belisaka hi swona na hi Ferroviario de Gaza lweyi tanihi ku dumbisa kwavo swi nga ha koteka ku na kunene a swi kota ku teka pulo ya province ya Gaza hi xiyimo xa zona sul kambe ke hinkwaswo leswo impunzu kumbe inga swikhaya kumbe inga vona leswaku hi mala taka humelela ekhelza zona zulu ekhelza pull da promin ambo pitu ndamthele leswaku mamana lwe tsusinhleki swona ku fambele ka ntlangu leswaku ava mamana na vona va ningenile ka mitlangu ya bola anga le ka mitlangu mbeni swa basketball wa ningena hi ntalo na tiya ku vena rhangela a mitlangu le ya bola a chifeni va mamana na wena na bela chifeni na wena u le ka bola a minkama yezu na hina hi tintanga hamuka ya ku fiyela michini ya imisoro provincial de Maputo kuba u sala ni chiporto a isona na bela
1: sal mambo inkomo ka residenti ni kensa ankatsakanyi loko ka residenti a u fambisekelana a swa ha ri kona hi draft swa ku ni nga tlhateka a mfambo wa ntlangu wa namuntlha hi lowu u tweke ku sukela ka 45 minutes ya ku sungula ku ta fika sweswi a ntlangu u heleke hi draft hi ku va ntsena hi lelela ku sukela kampu ya Liga Sportiva de Maputo ka Hanyani laha ni heketeke a mun'we ka mitlangu ya ku lumba a jornada bya ku sungula bya pool da puramento na nkongomo wa musambola wa 2027 laha ni Karu Sibindi na Anabela Nkumbi va lelelaka na lwa hi fambisaka nga hi tleketla ku za hi ta fika lani a vidiya Sibindi hi gamakola hi dras
2: bungile humulani hi tindlela tinene aka xikhati lexi hi ka zasezora xini 43 minuto xi xikhati xa ku rindzela i na kulori Carlo Sibindi kutani Rigoberto Xisano ka sibya swi kota ku a hi fonela kusukela amatutwini lomu a ntlawa wa selesano ya matutwini wubiwaku amutini wa wona hi muwamba hi 2-0 hi rindzela Rigoberto Xisano ka sibya swi kota ku a hi fonela kutani kwa hi kwatlata maringano ya ku hi ta tiva hi leti ti mahekaku amatutwini xungetano hi pool d'apuramento ferroviario wa ka Gaza a yile aka maputsa ya batlawa wa xikolo de Sargentos de Boan hi xigol chin'we xa ku kala hlamulo ka magambu ya siku leyi ga nyamuntlha siku ga kurhula lomu tikweni ga hina ga Mosambiki nga a siku leyi ga kulungeliwa hi tindlela leti tinene ha tshemba ni ku alakanya leswaku swi ta vi swonhle swi lunghile kasi swa swi kota ku ha kurhula ni le rhandzu swi ve kona lomu mingangwini makunu muyingiseti wa ku rhandzeka nga a kurhula ku ve kona lomu tikweni ga hina ga Mosambiki.

0: nga kurhula ku vi kona ni ku hlayisiwa lomu tikweni ka Mozambique ku yimbelela Amis Gambu hi ka 10:53 xikhati xa ku hi ta kuma xisumu xa lebyi nga mahekatolo ka mihlakani leyi a Liga de Sportivo wa ka Maputsu a nga ba tlawa wa abeli tlawa wa Temuza Costa do Sol wa ka Masingi hi seta un kasi a tlawa wa Baronge wa ka Masingi u bile macharge hi 1-0.
1: Ngana swi nga yo karata kula ku wa vuka na tili kasi ku ya kulungela a handzu lowu wa ku tsakisa mabaronge ma kotile kala kanyisa Idras, uma conta mana wena sei. Aka grupo lei. Unza kawa unwe. Mika wa inharu inga kona. He incomate de Chinavane, a Hangriena. Kambi. Machete na mabaronge la belaku. Joga de samisa kuini lejo, Idras. He ingela fala kuimaha. Loi mabaronge kuve machikela finalíssima, Idras.
0: Zona, kasi, zaskota ko achikela, kulaveka kum. A rinzela leswaku anga biwi hi kawa wa Inkomati de Chinavani hi kawa lowu tumukarata zwa hombe ngopfu ni kona ku loko va tabela a mutini wa macheji a swi kota a ku kuma handzu unene hi laha se a nga ha swi kota a ku va a wina kani leswi xi tile ku helexaku loko a mitlawa leyi yi ntlawa lowu londzota khwatsi unga swi kota a ku ya ka finalisma kani leswi ka hakiyela mihlakano yimbirhi yi kiyelaku
1: vula leswaku loko a ya pona loko a endzela machurch a bakati gin'we Inkomati wa Chinavani i ta ve a lunghisile ndlela ya yena mabaronge
0: hi swona a ta va a lunghisile na a tlha rindzela leswaku mitlawa yimbirhi loko swo swi kota ku yi ringana loko yi kumana Inkomati ni ku kambe makonfronto ma ta tirha swa hombe ngopfu loko swi kota ku a londzota mihlakano yimbirhi leyi ya ti yibela kaya
1: bongile hika livre makunu stelio xikurinyo na alex a susilwi lahaya na alex kusele va mestre kusele lava va nga ni minenge ya maswula kambe va hi kombile lahayani pelomeno stelio ka gambo leyi ganyamuka a bili bola ya fela ndzeni ka baliza ya loyi mahiti inani livre baronge xikurinyo zwin'we na stelio mun'we wa vona e chusilwe isso que ele está ali negócio na bola atenção aí na tamu ya fela mangeni ya mahiti mukomo akawa wa machechi abeli bola loyi mahiti ya kamani ya kana kloratir valdo le abelanzen ka campo adika kunichi rosh kula mchai wa ptula kama loka mkunimisua ku hlakano kuchana babele ka kelo gama baronge wangena moja ni chikipa cha numero 92 kaunda uga sani chikipa cha numero 15 ataque óclim ya mabaronge hume ali vale Fernando ahuma vejo com uma loi Hassan acho que ela ganha bola loi Mahit ene gwashnen acho la bola family clear command ya ka jokaid asusa jokaid lion ya hang bola use huma ya ka koko ya moja amkela veka la has amkela quase aba bola lá vai jokaid lion anga skoti kusala na inzeni ka kampo nen bola cha kai dapetini anketa moja atenção ataque ya mabaronge Juliane bola moja akurzara bola bonje lá ni vafika obelo vakawa wa macheje isakura ngani bola abili ya ka mahiti mkome amkela bola mahiti alawa kumuniketa chulili ya pambeni
2: ha velino utan komela lenu

0: 80 minutos, Matutwini 0, Muamba 2, torneio Chapo Chapo, Kamaputo, Makuno, Magambo ya Mhlakano ya Planeta América siku ganya muntla, loko hichukisa, xungetano hi Liga das Nações da UEFA, akasiku ganya muntla, yi nyingi mhlakano yi nga vayivikisiwa, ndzhaku ka ku kunikile Hans Low wa ku hlamarisa ngopfu wa kwa Croatia abiwa mutini wa yena hi Kanu, ni swimbirhi swigolo swa ku kala a hlamulo atolo hambuni ku wina ka Xipanya hi swigolo swinharhu swa ku anguliwa hi cin'we mahlweni ka Republika Checa makunu nyamuntlha mihlakano yi nga vikisiwa hi leyi mungana muyingiseti loko swi ta ku Zoitora xa Kosovo amukela Austria kasi a Malta amukela Andorra loko swi ta ku Vintora xiGrecia amukela Alemanya nhlakani wa ntivitivi ku alakanyisa leswaku mitlawa yimbirhi loko yi kumene aka Primera Volta ntlawa wa Grecia hi wona wu nga yendza ku ya a Berlin wu ya ba ntlawa wa Alemanya hi xigolo cin'we xa ku kala a hlamulo nyamuntlha a bela mutini wa yena Grecia loyi a rhangelaku tabela classificativa Grecia loyi a hlamalisaku aka grupu leyi ku nga Grecia Alemanya patikambi ni tiku ni matiku ya Países Baixos ku nga Holanda hamo ni Sérvia kona ka suga nyamuntlha Irlanda a tabela ni ntlawa wa Israel kasi ntlawa wa Países Baixos ku nga Holanda a tabela ni ntlawa wa Sérvia Portugal ata ku mahlo na mahlo ni Noruega kasi a País de Gales ata ku mahlo na mahlo ni Dinamarca leyi mihlakano yi nga vikisiwa ka siku ga nyamuntlha manziku ku ta ve ni mihlakano leyi loko swi ta ku Zoitora xitikweni ga Mozambique Chipre Lituania kasi Bosnia ata bela ni ntlawa wa Polonia França a bela ni ntlawa wa Belgica Italia ata ku mahlo na mahlo ni Turquia Montenegro a bela ni Armenia kasi Irlanda do Norte a tabela ni Georgia Romênia Suécia ni Ucrânia Hungria ku fala siku kasi zwa zwikota ku kasi ku ga kumbitisela lezo a Mungwani Albania ata ku mahlo na mahlo ni San Marino a Belarusia bela ni Finlandia a kawawa Croatia wa mkela Spanya Inglaterra Czechia kutani Republika Checa Estonia Islandia Luxemburgo Slovakia Escócia Eslovênia ni Suíça Macedônia do Norte mihlakano yi nga vikisiwa maringano ya ku yibiliwa aka siku legi kunani ga utlhanu ni gin'we siku ga kumbitisela ga data FIFA leyi na mitlawa na yi ti lunghisela ku va yi siya yi amukela vabeli mitlawa ya Europa ni ka man'wani matiko kasi swa swi kota ku va simama ni mitirho ya vona aka tiklubi ta vona leti ti nga va hengeleta ku ya aka maselesanxi
1: vamanano a vovindra swaito ku vekiwa khumovha na mukwetanyanga nyathumeko phondzo atapita
0: nyikilwi cihiwa hambileswi a luzile hikwa vutomi mitirho ya yena ya hasala hikwalaha ka ku tihita ndzeni ka vuyimbeleli swayitu Vasco Nyabau Menet muchayi wa kwalomu a provhinsi ya Nyambani a nyikwile hi siku ga masocho ya tiku ga hina ga Musambiki.

swi tivekaka leswaku Israel hi loyi a nga biwa hi swigolo swinharhu swo kala hlamulo ku vhumeliwa ni ku ka ku vhumeliwa ntlawa wa Israel a mihandzu u yi kumaka yi ta va yiyelana ni timhaka ta mahanyela ya leti yelanaka ni politika ni majamelana byi mahekaka atikweni ligiyani. Kasi a ntlawa wa Países Baixos ku nga Holanda wa amukela Servia, Servia loyi a nga yena ntlawa wu nga laha hasi ngopfu aka group leyi. Nyamuhla Portugal a tabela ni Polonia, kasi France a tabela ni Polonia. Leswi hi wulawula hi nhlakani wa ku mbitisela ka suga nyamuhla mandziku ku vikiseli mihlakani leyi. Chypre, Letonia, Bosnia, Polonia, France, Belgica, Italia, Turkiya, Montenegro, Armenia, North Irlanda du Nord, Georgia, Romania, Suecia, Ucrania, Ucrania, Hungria, kasi mundwani kutava ni mihlakano leyi. Kazakistan, Ilias Farao, Albania, San Marino, Belorussia hi yena a tu mahlo na mahlo ni Finlandia, Croatia a tamukela Spanya, Inglaterra a tamukela Czechia. Loko hi wulawula hi Croatia a biwile ku tlula mpimo mutini wa yena tolo hi Inglaterra hi 5 wa swigolo, 5 ni swimbirhi swigolo kala ni angulo. Jude Bellingham a vi ni xigolo chin'we ni maasistansi ya manharhu. Tshamela leyi kumungana muyingiseti yin'wani mihlakano yi nga vikisiwa akubiliwa ka siku ga mandziku. Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Bulgaria, Moldavia, Eslovakia, Escócia, Eslovénia, kasa Suíça, ta kumacho na macho ni Macedônia do Norte, kasa kufala a data FIFA lei inga vikisiwa kasiza skota kumishakano ibiliwa. Loko hichukisa ka zona africana de qualificação kulwela kuyaka kan pamoja kan lotu rangiliwa kutani akulungiseliwa hi matiko manharhu hi wulawula hi Uganda, Tanzania ni Kenya. Kuna ni nhlakano mun'we wu nga vikisiwa ka siku ga mundlwani siku ga kumbitisela ka maphikizana lawa hi wulawula hi ku mahlo na mahlo ka Republika de Angola ni ntlawa wa Malawi. Nhlakano leyi wu ta biliwa a 11 de November a tsindza wa tikweni ga Angola kasa ku vala a zona africana de qualificação na ku tivekaka leswaku nhlakano lowu wa kumbitisela leyin'wani yi beliwile kwalomu ka masiku ya 29 ni 30 ka hweti yaleyi hi nga ka yona. Hi kadza setora xini 55 minutos ndzeni ka xikhatana mitirho ya hina yi ta simama ni va yina kulori ka switichi swinharhu hi ta hlukana ku nga hikali ka switichi swinharhu. Kasi lomo xitichini xa Radio Mozambique Emissora Provincial ya Inyambani Febartiel alomu ka kumahama exercício de aquecimento kasi bya swi kota ku hangena hi lerimi la xiputukezi loko swi ta ku dzoyitora xitikweni ka Mozambique.

0: Phatima Maputo akone a xifundza nkulu hinkwaxo. Ingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 e wa vuntlhanu hinkama wa 17 horas. Upinda hi musumbuluku hinkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Nkomati 106.7 FM. Tisonto hinkwato hinkarhi wa 9 horas upinda hi womune hinkama wa kufana.
0: A radio comunitaria dza Xinavani a 96.9 FM hi sonto hinkama wa 19 horas upinda hi wavuzhazhu hinkama wa kufana.
1: Radio comunitaria ra kan'wamba 102.7 FM.
0: Radio comunitaria Magudi hi kumeka ka 105.5 FM.
2: Patima.
3: Bola no belo avô clash matz lo akalte ke shkarka campo akalta belo kusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
4: une mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela belo wa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
4: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiwetini yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
4: wavo swikomba ku veni wa sati lweyi ayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
1: vhota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026 a ku vhota i ku va u deketa a xitirixku 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musical ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash voto rin'wana na rin'wana i 5 metikaxi ku hela.

0: chinas de la cama, no te ganó, ¿eh?
1: Sana mı bak?

0: Fatima Maputo akone ashifundza nkulu hinkwashu. Ingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 e wa vunkhano inkama wa 17 horas. Upinda e musumbuluku inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Nkomati 106.7 FM. Tisonti nkwato inkarwa 9 horas, upinda e womone inkama kufana.
0: A radio comunitaria dza Shinavani a 96.9 FM e sonto inkama wa 19 horas, upinda e wavuzhazhu inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Kamwamba 102.7 FM.
0: Rádio Comunitária Magudi e Kumeka K 105.5 FM.
2: Fatima.
3: Ih, mana, minha mulher lá me ganhou com Niva no Vanhingi.
4: Isso, vamos vona Paulo, Ibian, awa buya.
5: Ei, mo vona vama coisa. Mutsama musuitwa vakhanela imenchelo la mantsha ya ku tivikela ka HIV.
3: Maendlela mantsha hi wani ya kona.
5: Aka xibedlela vakhanela hi lena. Amaendlela la mantsha ya ku tivikela ka HIV, mavikelelaka eka ti weti ta ntlhanu na yimwe.
4: Leni, inchini xoleso.
5: Leni, i prep. Za ku yancha hi ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Akaluka la HIV a jula ku ya mahlweni a le xisweswo i doze dzinwe ntsena eka ti weti ta ntlhanu na yimwe
3: eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
5: Ina swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou o digitar aka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
6: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shikare ka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
7: ni mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
6: kasi yena endla yini
7: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
6: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
7: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
6: xinwana xa lusima swinene unga mphusela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
7: wavo swi komba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare yangusa nwana wakwe
6: swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela
7: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
6: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
7: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 20 horas atikweni nkarhi wunene lowu ha wona hi tamela ka xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mosambique na hi loselaka ka vayingiseri va hina lava hi kumaka na va kumekaka matlhelo yo hambanahambana. Namuntlha ku tlangeriwa ku hundza ka 34 wa malembe na ku sayiniwe xipfumelelano xa ku rhula xikarhi ka vana va Mosambique. Henhleni ka swona i siku lin'wana leri hi faneleke ku anakanya hi lavetela hinkwaswo leswi swi byalaka ku tenga ni ku rhula kun'we ni hanyele byinene xikarhi ka vana va Mosambiki. Rito lilumba José Ariel Makwakwa, n'wana wa Lucia na Ariel, lweya ku xuvelaka vuyingiseri byinene. Mintirho ya ntshima ya ku kulungela siku leli mi landziwe layana adoropeni la ka Ncenca hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo, lana a vuleke leswaku vana va tiko va fanele ku veni ni mpela va ya mahlweni hi ku lavetela leswi swi hi hlanganisaka ku tlula leswi swi hi tsavukanyisaka. Lipelile hi sungula xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mosambique, xi sungulaka hi ku hambanyisela ka vunanga na hi kongoma ka simbi ya 20 horas na 30 minutos, nkarhi wa nongonoko Minha História.

E 20 horas e tlantekela 20 minutos mafambele ya hina ma hi kongomisa ka 20 horas na 30 minutos xikarhi wa nongonoko xihita na xanga. Hi ku xuvala vuyingiseri byinene ni ku longoloka khwatsi na Radio Msambiko valawu hi kumeka na wuli kona. Hina hi hlawule ku famba na wena. Hi ta bonga loko u hlawule ku longoloka na Radio Msambiko hi nkarhi lowa vusiku.

0: swi ta sindzisa ku va hi ku yimisa ku vona leswaku matimba ma kona na ku na ma fambela hi wolo hi nkarhi lowu wa vusiku 20:32 hi nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko u nge xita na xanga a wu pheleni wa valawu hi kumakana wu ri kona
1: xita na xanga vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xita na xanga nongonoko wa radio mosambiki emisor provincial di maputo
2: hoyohoyo va le kwezu ka nongonoko xihita na xanga wa siku ta namuhla namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumiki laha ya ka mbuva na manjhe hi ya kuma a xihitana xa mamana gloria xivandzi mamana gloria xivandzi hi murhangeli wa xiyenge xa ku kabye evuhanyeni bya muganga wa le ka mbuva namboso hi mu zambile leswaku a tata hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali hi Libombo kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge haku hoyozela hi navela leswaku mazwito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi byilekaka ha kona kambe na henge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka
1: xita na xanga.

0: Ahe, kunene hi tlangelile. Hina vela kuva henye ka xitshamu mone ka novela. Kunene kuva ali yene a lonjisaka a mabulu lawa na mama na Gloria Xivandzi. Inga vo va vasati. Kumbe ku nga za ku huma a mongola. Monica, una wani mazito la unga itandela ka na mama na Gloria.
1: Hi ta bula ni mama na un'wana. Hi nga ta kombela ku va a hi byela vito.
2: Gloria Julian Xivandzi.
3: Xita na xanga.
2: Kanam, mene no tswaliwa lani ambuwa. A ku tswaliweni ka hina hine vatswali va hine va Jimmy. Ni ku tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela vuhanyeni bya ka kwerhu pura namuthesa hi kota ku va hi kula hi gamala. Hi hlupheke ngopfu ku salani a ku tswaliweni ka hina mpfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni. Maje khola ka wusiwana mpfi byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zola hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba hi ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda. A loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala hi mpfi yo xava byali ni mudahuku mara hi tata tlhokola mudahuku lowani hi ta hi va hi xava makhufu hi tata teka mabyali hi nonisa xikoputana xa byali hi chela ka panela bya makhufu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona leswaku swa yabya.
3: Xita na xanga.
2: Swa yabya swihoxi para ka vana va hina hikusa swakudya swi kona ko kala ntsena male maja a swakudya swi kona futhi ni swa ku zendzeveta hakakunene swi kona hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke vavalungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata ku holela poda ku nyika siya namuntlha wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kona hi futhi ni vana va hina.
1: Tlasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonele xikola ku hi tsonaka hina xikola leswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pfa hi susa hi sa a musawuroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xikumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hini ntirho wa hina hi lowolo wa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi ni fiketeza swona.
1: Se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva.
2: Namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina.
3: Xita na xanga.
2: A nuna wa mina a fambile xa ni kota se xiyani xa na a fambile. Majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko dzaka kwerhu bya ka mbuva i nge dzi ni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko hi ntamu swinene futhi hi kula hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va te va hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana maswi kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina aka kunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo swaku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swaku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala na hambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a li wona wa wo trapasadi wene yini va ya dixi na n'waka yini hi va demokrasiya a hi byi ku vulavuleliwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tiko bya ka kwerhu byenxangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko bya ka kwerhu hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga encekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyana loko ma lavisa makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina munhu wa etlela ni mamana wakhe na ni jintiyanxi a ndlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxaku ka nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki basta yena nwaka ja zwencha ku atikudzoneka atikudzoka kozo dza honeka ka kunene mpristi tangena swinene nwini va ride loko mushikotela ku namuntu muti ta ithaisela la kambuvana eku sa chimwanyani muta ipfuna na nwini ka swone loko mushita xolesho ni vola va matiko man'wanyana loko va swi ta swona swi va ta hi zamela ndlela ya kona vona va nga hi posela hi ndlela ya rido leswaku hi nga se hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezo va lulama va kula hi makulele lamanene hi leswi
1: xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mitlhela va dyondzisa ta
2: vurimi va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela i futhi swo swi vhelaka va nga ni khoku da xikolo a va hi ka swa tingopfu nahambiloko yi nga si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku ya xikolo kusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikolo a ta ha dyondza machatada kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka kusa swi ta gama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swaku nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maswo swi kahadiwaka a vana hi byiseli va wu tiva nkama ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni ni fanele ni enca yini fanele ni ganya ku ya xikolo a wu dzimi yi longoloka na vona ya wu dzimini lexi hi ka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu vaxisati i ku yambala swa ku goma a va ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va encangile ku va hanya ni vanghana va vona hikusa a va ti koti ku ti tlhota nyama ya ka kwavo nambiloko u huwelela wena ni byela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko en'wana ngo ankhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku ankhancelo u nkama ni nga hawula xitola ni u kumanga na wu ni ka pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hi ka swata leswaku hi xini lexi hi ta ka enca xone pra va za va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezo va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi vona va xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta ku nwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swoleswo swi endla ku a tiku dyoneka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi hi nga kurisa xiswona hini va byela mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yo namuntlha ni pfala 40 hi 4 hours maxa a byala byi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigara ni xi tivi nambi hi moya
3: xita na xanga
2: maxi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a tiku byi honeka hi swoleswo kani ma
1: kana mambu swinene akuva hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
2: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka la ni khu loko na ni tshame na vona ni ku ni le ku se na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separara leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga ze hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hina leswaku a vana va hina va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku ku sa khale yini loko va vona swo ku a hi nci swona va byele a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ka hi li kona ku tshova nkhavi u mu kwapa n'wana ku sana mbilu ku nga mu banga hi ku mu vulavulela po da teka nyandha a ya tlhasa maphoyiseni a ku swa ku mamana a ni bile ana ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa vaka va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a va maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana swaku hi ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana vamakereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka vupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni Kaba papa, you love us, you got a go by Shan Sand, but my man was an end of my mother come on by Shan is a metin. A papa, you ought to have a shakuyen, anyone, a lakaya. At a shakuan, I do what dons, and one of the awada, and one of the wayambad, and got you stiva. You look at us out, much manage, and I run up much manage for Makaya Jadin. Minimum man, I mean, Tibakuani, Tibaka, and one of the Yanishkorukunaini, and one of our bad, there's a thing of certificate they will switch to live, I mean, in a mamma, Machina Papaya Lupon. Kutani kombela ndlela kwa munga ipfuna na nwe vha raita tshako hei ni ndlela le nga ka yenta hine leswaku ava papa ile vana vana vha zwa zwi tiva tshako phela metile vhe ya ka ku hi zwanzo tike vha yimela e thela futhi ibuyala na hine vha mamana hiko na hine vha mamana vha ku hi kuma tinyimba na hinga ti imiselanga loko hi kuma tinyimba hinga ti imiselanga leswaku hinga kuma tinyimba hi tigama hi taka tinyimba hi ya thota xi zwindza ti Angamalo yaka tota anyimba xizindzatini hi hona tiku ifutse ithelisela misavantsako ifutse zvuka xikwembu uza hi xona xi hinikeke para gomota ka uya thota uzu ya yikuma nyimba yaleyo ku vuyi jula anwana waka kwanga ya kuma nyimba mine na vavan dozanji mutsiki atjana ngamususisi para ata buyelela nhlokweni leswi mudondzisaka xone la kaya lelo kutani loko wena uya mususisa xongi wena wa swipfumelela xi yena nwana a yenja ka xona Kutani ku navela ku va hi ku yini hi huma ka swona swo leswi na hi ni va mamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti hi munyikeni nsima byake bya u papayi mutini u nga lele ku a buya a tlhasala kaya a pra ku va ku mama ta ku hlama ti nga yenca hi ku kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi i mfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majina wena na u swi tiva swo phela mina i mfanele ni mu chelela mati Kutani swi fanele ku va na hina va mamana hi tilulamisa a ku va ni vo vana va hina va ta dondza ha hina va byele leswi hi yencaka swona swa ku kasi loko munhu a ya wu katina a yela yini kasi a munhu a lini ni muti ka leswaku yini tinge vana va hina va kula na va swi tiva leswo kambe na va swi vona ka hina va byele kutani mina ni ta vulavula ni ngamalani
3: xita na xanga
0: kunene hi tlangelile vonika novela hi tlangelile mamana Gloria aku yingiseta hiloko munhu a gwaqwe ndleve leswaku a swi twisisisa impela wa hata va kuma va xitolo va ku loko byixa u tsimeka nhlanga swi kone leswi loko byixa hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke kha yi nga pheli ya hlola kunene nongonoko wa fikiti taka hi ta tlhela futhi hi va khola n'wini hengele
4: Mama na wa baby, mama na wa baby. Mama na wa baby, mama na wa baby. Utrama kwini loko tshihele. Mama na wa baby, mama na wa papa yana.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Mutlai José Ariel Makwakwe. Se isuke ka nthlanu kuya ka nthlanu wa vanhu ni wun'we. Nhlayo ya vanhu va ku luza vutomi hikwalaho ka nghozi yi vonakeke mudlivela lweyi ya xifundzeni xa le Ankwabi xifundzankulu Cabo Delgado. Mahungu ma vula leswaku munhu wa vuntlhanu ni wun'we a luzile vutomi mudlivela lweyi nkarhi a kongomisiwa exibedhlele xa provincial wa le Pemba lomu a va kongomisiwa kona vanhu hinkwavo va 15 ni wun'we va kumeke ku vavisiwa hikwalaho ka nghozi hi ku patsa ni muchayeri wa movha wa ntleketlo wa vanhu ni mithwalo na yenavo a kumeke ku vavisiwa. Governador wa xifundzankulu Cabo Delgado Valley Xitawabo loko a vulavula ka vakulu va mahungu a kombise ku tlangela ka vatirhele va ndzawulo ya hanyalaka ta vudhawu hikwalaho ka ntirho va wu landzeke wa ku fikela vutomi. Hi nkarhi wa kona munyiki wa mahungu ya maphorisa ya ku lavelela ta mafambo ya le xifundzankulu Cabo Delgado Eugenia Nyamuxwa a vule leswi swa ku na mintirho mi nga karhi mi landziwa hi ku kongoma ku khatisa maphorisa ya ku lavelela ta mafambele tanihileswi movha lowu u hundzeke eka mimbangu yimbirhi yi hanyalaka a ku lavelela ta mafambele na va nga swi vonanga leswaku movha lowu a wu hlangana ni swikarhato swo hambanahambana swi yelanaka ni ku khinikiwa ka wona. Murhangeri wa tiko a vula leswi swa ku mintamu ya vusirheleli bya tiko mi lulamile ku ya mahlweni hi ku lwisa a timhaka ta vudyambana ti tsekatsekisaka kurhula ka miganga mi nga le mingaki ya ku lumba a swifundza swa le Cabo Delgado ni Yasa na Nampula. Daniel Chapo a vula leswaku mintamu ya vusirheleli mi ya mahlweni hi ku landza mintirho mi nga ni nkongometo wa ku helisa a ku khuluka ka timhaka ta vudyambana leti hikanyingi ti byalaka a matshamelo ya hasahasa ka tindhawu to hambanahambana lomu ku tshukaka ku vonaka a vudumeli bya xitshuketa. Murhangeri wa tiko a vulavula nsonto leyi kusukela edorobeni ra le ka Ncenca exifundzankulu Gaza hi ku kongoma tiko hikwalaho ka ku hundza ka 34 wa malembe na ku sayiniwe xipfumelelano xa kurhula. Na ku endleka leswi vana va tiko va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga va vhikela a ku hlayisiwa ka kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko swa nga tinsika ta lisima ku va tiko li kuma nkhululeko wa ta xuma. Vanhu va vulavuleke ka michini ya radio Mosambiki va vula leswaku kurhula ku fanele ku va kusukela mbilwini ya vun'wana na vun'wana. Leswi swi nga ta endla ku va tiko li kuma nchuseko wa ta xuma kun'we ni ku va vana va tiko va kumekaka handle ka lona va kota ku tlhelela lomu tikweni va ta ta hlomisa a mintirho ya mabindzu hi tindlela to hambanahambana. Mahungu ma vula leswaku mintirho ya ku kombisa ku tlangeriwa ka 4 ka Outubru yelano ni lembe ra nan'waka 2026 ya tikweni la Afrika-Dzonga mi pfaliwile hi nawu hikuva ku anakanyiwa leswaku vanhu va pfukelaka vana va matiko va kumekaka tikweni leliya la Afrika-Dzonga a va ta tshuka va byala matshamelo ya hasahasa loko tani a ku landziwa mintirho leyi ya ku kombisa ku tlangeriwa ka 4 ka Outubru. Bandla la Frelimo li losela ka vana va tiko va kumekaka lomu tikweni ni handle ka lona hikwalaho ka ku hundza ka 34 wa malembe na ku sayiniwe xipfumelelano xa kurhula. Na va tibohela ku ya mahlweni hi ku camula timhaka to hambanahambana hi ndlela ya mabulo ka swihubyana swo hambana swa tiko. Katsalwa Frelimo a vula leswi swaku xa lisima ku veneni ku hlayisiwa kurhula ni ku nyika lisima ka vutomi hambi ku hlonipha ku hambana ka mavonele hi tlhelo la vanhu vo hambana va ku lumba tiko la Mosambiki. Hi marito man'wana Partido Frelimo a vula leswi swaku vanhu va fanele ku veneni va hambana ni timpfilumpfilo kun'we ni ku yalela a ku pfuxa madzolonga mhaka yi nga ta endla leswi swaku tiko li kumeka ka matshameli ya kurhula hi ndlela yo hambana. Ta matshamele ya nkama. Ku fambeni ka siku la mundzuku doropa na le Pemba nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 32 graus Celsius. Ku landzela madoropo ya Tete na Nampula na 31 graus Celsius. Inyembani 30, Vilankulu 29. Madoropo ya ka Maputsu na Beira ma nga ha fika ka 28 graus Celsius. Ximoyo na Lixinga 27. Doropo la ka Ncayincayi li nga ha fika ka 26 graus Celsius. Ivugamu ya kuma doropo la Kilimani na 25 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mosambique. Man'wana hi nkarhi wa ntolovelo li pelile.

Governador wa xifundzankulu Cap Delgado Valley Xitawabu loko a vulavula ka vakulu va mahungu a kombise ku tlangela ka vatirheli va ndzawulo ya hanyalaka ta vudhawu hikwalaho ka ntirho va wu landzeke wa ku fikela vutomi. Hi nkarhi wa kona munyiki wa mahungu ya maphorisa ya ku lavelela ta mafambo ya le xifundzankulu Cap Delgado Eugene ya Nyamuxwa a vule leswi swaku ku na mintirho mi nga karhi mi landziwa hi ku kongoma ku khatisa maphorisa ya ku lavelela ta mafambele tanihileswi movha lowu u hundzeke hi ka mimbangu yimbirhi yi hanyalaka a ku lavelela ta mafambele na va nga swi vonanga leswaku movha lowu a wu hlangana ni swikarhato swo hambanahambana swi yelanaka ni ku khinikiwa ka wona. Murhangeri wa tiko a vula leswi swaku mintamu ya vusirheleli bya tiko mi lulamile ku ya mahlweni hi ku lwisa a timhaka ta vudyambana ti tsekatsekisaka kurhula ka miganga mi nge le mingaki ya ku lumba a swifundza swa le Cap Delgado ni Yasa na Nampula. Daniel Chapo a vula leswaku mintamu ya vusirheleli mi ya mahlweni hi ku landza mintirho mi nga ni nkongometo wa ku helisa a ku khuluka ka timhaka ta vudyambana leti hikanyingi ti byalaka a matshamelo ya hasahasa ka tindhawu to hambanahambana lomu ku tshukaka ku vonaka a vudumeli bya xitshuketa. Murhangeri wa tiko a vulavula nsonto leyi kusukela edorobeni ra le ka Ncenca hi xifundzankulu Gaza hi ku kongoma tiko hikwalaho ka ku hundza ka 34 wa malembe na ku sayiniwe xipfumelelano xa kurhula. Na ku endleka leswi vana va tiko va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga va vhikela a ku hlayisiwa ka kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko swa nga tinsika ta lisima ku va tiko li kuma nkhululeko wa ta xuma. Vanhu va vulavuleke ka michini ya radio Mozambique va vula leswaku kurhula ku fanele ku va kusukela mbilwini ya vun'wana na vun'wana. Leswi swi nga ta endla ku va tiko li kuma nchuseko wa ta xuma kun'we ni ku va vana va tiko va kumekaka handle ka lona va kota ku tlhelela lomu tikweni va ta ta hlomisa a mintirho ya mabindzu hi tindlela to hambanahambana. Mahungu ma vula leswaku mintirho ya ku kombisa ku tlangeriwa ka 4 ka Outubru yelano ni lembe ra nan'waka 2026 ya tikweni la Afrika-Dzonga mi pfaliwile hi nawu hikuva ku anakanyiwa leswaku vanhu va pfukelaka vana va matiko va kumekaka tikweni leliya la Afrika-Dzonga a va ta tshuka va byala matshamelo ya hasahasa loko tani a ku landziwa mintirho leyi ya ku kombisa ku tlangeriwa ka 4 ka Outubru. Bandla la Frelimo li losela ka vana va tiko va kumekaka lomu tikweni ni handle ka lona hikwalaho ka ku hundza ka 34 wa malembe na ku sayiniwe xipfumelelano xa kurhula. Na va tibohela ku ya mahlweni hi ku camula timhaka to hambanahambana hi ndlela ya mabulu ka swihubyana swo hambana swa tiko. Katsalwa Frelimo a vula leswi swaku xa lisima ku veneni ku hlayisiwa kurhula ni ku nyika lisima ka vutomi hambi ku hlonipha ku hambana ka mavonele hi tlhelo la vanhu vo hambana va ku lumba tiko la Mozambique. Hi marito man'wana Partido Frelimo a vula leswi swaku vanhu va fanele ku veneni va hambana ni timpfilumpfilo kun'we ni ku yalela a ku pfuxa madzolonga mhaka yi nga ta endla leswi swaku tiko li kumeka ka matshamelo ya kurhula hi ndlela yo hambana. Ta matshamele ya nkama ku fambeni ka siku la mundzuku doropa na le Pemba nga va lona li nga kufumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 32°C ku landzela madoropo ya 30 na Nampula na 31°C Inyembani 30 Vilankulu 29 madoropo ya ka Maputsu na Beira ma nga ha fika ka 28°C Ximoyo na Lixinga 27 doropo la ka Ncencayi li nga ha fika ka 26°C Evugamu ya ku madoropo la Kilimani na 25°C Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya siku ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

mafambele ya hina ka vusiku bya Sondom 4 October lembe 2026 i 23 horas xi tlhandlekela 36 minutos. Mabele ya Cardinal xixi 25 hi mukwehleteke hi nkarhi lowu hi phokophelaka hi magansu makulu phakathi ka vusiku. Mahisele dropeni la ka Maputsu na xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka Lamundzuku ma nga ha fika ka 28 graus Celsius. Dropa la Lipemba li nga ha fika ka 32 graus Celsius. Kambe tsundzuka leswaku hi siku la 7 a timamba ti ta tlhela ti bela ka vusiku lebyi papa hi a yimi. Hi tele nga ku ta tlanga, hi tele ku ta tirha. Mabele ma khoma mbilu ma pfumela leswaku minkondzo yi tlhantlheka. Netela hi swiyandla swa i Radio Mozambique gandlatela 102.3 eka FM. A wu peleni ka wena wu hi kuma ka swos mabele ya hina ya xihena.

kumelathumela edinini nhlanu minutos. Fumela kuba yangena ngesimbi ya menoyithe. Ayingata yima mphela. Shayila kuyima. La, ile radio Msambiki. Ayika kutlangela khona.

kotanile hi kankarhi lowu hi fungeke leswaku mpela a ku longoloka a ku famba ku vun'we hi swona nga swa nkoka hi endla radio hi ku li kongomisa ka wa hina muyingiseri ka nsonto ya ravuwutle swa yala ku va hi yima hikuva hi wena ntsena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Imeyanoi tiatikweni nkaru unene wakuva ya mahlweni hikutlangela wa hina muyingiseri kambela hi bela xiendleni hi xungeta ku tlhelela ndzhaku anga lomu hi sukeleke kona nkarhi nsimbi ya wachi yi hi xungeteke vintorex. Hi rhandza ku va hi tlangela ka vayingiseri va hina lava kun'we hi longolokeke kusukela ka leyo nsimbi ni van'wana lava keleke va nga swi kotanga ku va hi longoloka kusukela ka yona, kambe sweswi hi vana hi li kun'we. Vakwerhu, hi le ku dya hi ku yengeta. I José Ariel Makwakwa, César Baltazar na Fernando Marumbini Mathavele va nge ku dya hi ku yengeta mundzuku hi siku.